0: kasama sa kanilang package tour ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: Love, tumod ka naman sa mina, gayon kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man naguguran.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
6: Tama ang narinig ninyo.
5: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya,
5: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: The most memorable songs.
2: Ballerina girl.
1: Playing one after the other.
2: Let me tell you now.
1: Down memory lanes.
2: All that's on my mind.
1: Right here, right now. Now, Rock Retro Morning.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba, hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba,
4: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
5: para maging winner.
4: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

99.7 Oragon and Niels, 13 minutes makalipas sa ang alas 9 ng pagka-morning. And kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, hello and hi sa lahat ng ating mga certified listeners simula sign on hanggang ngayon. Thank you guys, and we love you from the bottom of our hearts. Talaga namang nakatutok sila simula sign on. Uy, para sa inyo mapagburubate, sige na, push na, send na sa aming number na 0961-355-6393. Yan, dyan lamang kayo guys. You're someone who believes in you. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: Love, tumot ka na mas minadayon kaming mga babae habang nagugurang?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man nagugurang.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Naaalala mo ba ba?
2: Inaalam ko, nagkamali ako.
0: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
2: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning. Retro Morning.

99.7, orago na niyo sa 32 minutes after 9, and definitely you're still with Ligaya on the radio. Magandang morning sa lahat ng ating mga certified listeners out there. Uy, happy fiesta dyan sa Prieto Diaz, Sorsogon. Uy, hello dyan sa Advincula, Dones, D. Joneda, and Perez family. Happy fiesta. I-cash G nyo na lang. Yung handa, ika-cash G. Pwede ba yun? Charot lang. Yan, happy fiesta sa lahat ng mga may fiesta ngayong araw ng Lunes. And syempre, bispiras na ngayon sa Anislag, Daraga, Albay. Yan, happy listening sa mga taga-Anislag. Uy, baka naman. Malapit-lapit to sa amin. Baka naman, madalhan kami bukas. Feeling. Uy, hello dyan sa Rodriguez family ng Anislag, Bañadero relocation site. Happy fiesta. Advance. Uy, sa lahat ng mga magfi-fiesta, sige lang, go lang. Basta ini-inform ko na kayo, wala kaming handa, ha? Wala kaming handa, mga besh. Kapag kayo yung pumunta sa bahay, kayong ihahanda naman. So anyway, send naman kayo. Just sit back, relax, and here's I Could Fall in Love. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Oragon.

0: alam mo, Mari, ang ganda mo talaga. Pedro, lasing ka na.
1: Oo talaga, Mari. Kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
0: Pedro, tumigil ka ha. Kanina ka palasing.
1: Alam mo, Mari, feel ko nga eh, mahal na kita.
0: Pedro, tumigil ka! Asawa mo ako!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hello? Anong yes. Pangalan mo?
7: Si Dab po.
8: Constipated ako, di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something araw ka yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagdurog ko, magayuno na. So, tula ka talaga, pag-loaded ako. Then, nagsali talaga, sapa.
9: Ang main Sumala Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Anong pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
14: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
14: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
14: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: The most memorable songs.
16: Ballerina girl.
15: Playing one after the other.
16: Let me tell you now.
15: Down memory lanes.
16: All that's on my mind.
15: Right here, right now. Rock Retro Morning.

99.7 Oragon and Yells, there you have it, the song by Eraser Heads with a Smile. Uy, hello, hello sa lahat ng mga sinalubong ang Lunes or araw ng Lunes with a Smile. Dapat with a smile ka daw ngayong araw na to para maging sunod-sunod na may smile. Pero sabi nila guys, yung pagngiti mo daw ay may kalakip na kalungkutan. Tama ba yun? Totoo ba yun? Kasi hindi naman araw-araw talaga masaya, di ba guys? May mga times na talagang mapanghihinaan ka ng loob. Pero yung importante is lumalaban ka pa rin sa buhay. And yes, hello and hi sa lahat ng ating mga certified listeners, lalong-lalo na dyan sa Lidong, Legazpi City. Hello dyan sa Globe. Ayan na, makusugon ang monitor. Thank you so much kay Sir Junel Anyunuevo and of course sa lahat ng staffs ng Globe. Thank you so much at talagang nakatuto kayo sa amin na talagang appreciate it, mga ka-Oragon. Thank you. Yan, happy listening po sa inyong lahat. And syempre dyan sa ano guys, anong tawag dito? Wait lang. DBP Legazpi Branch. Hello po and good morning po sa inyong lahat na always listening, lalong-lalo na sa mga pandiurag na mga security guards. And of course, sa kanilang floor manager na si Sir Arnel. Magandang morning. Uy, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya, mga ka-Oragon. And as requested by our listeners, here's Kay Tagal Kitang Hinintay by Sponge Cola. Stay tuned in only here on Big Double Eye 90.7 Oragon.

0: Alam mo, Bes, sa totoo sana, gustuhan ko ika. Kaya lang, makanos ako. Wala man pangit sa mundo, Bes. Tapos man kita magagayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin? Gwapo ako? Ay, Bes, bago man ako Diyos.
1: Basta bigulado o ragod!
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
7: Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premau Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

99.7. Ora gana niyas, it's exactly 10:15 in the morning. There you have it. I'll Be the One by Trademark. Uy, magandang morning sa lahat pa rin ng ating mga certified listeners. Uy, nakakalungkot guys, kasi talagang laganap ngayon sa Facebook yung nangyari sa isang rider na nagpahinga lang sa gilid ng puno and poste guys. And talagang nakakalungkot kasi habang nagpapahinga siya ay talagang natumbahan siya guys. And yun yung ikinasawi niya. So condolences to the bereaved family. Alam natin na talagang kahit maulan yung mga riders natin, saludo kami sa inyo. Kasi kahit maulan, umaraw man yan, sobrang init, talagang bumabiyahe sila para maihatid sa atin yung mga orders natin. And sa mga Grab drivers din, lahat-lahat guys na mga riders out there na talagang sinisikap. And syempre wala silang sahod kapag hindi sila nag-deliver mga kauragon. Kaya kahit grabe yung lakas ng ulan, talagang sinusuong nila. Tapos yung magpapahinga ka para di ka madisgrasya kasi syempre madulas yung kalsada, maulan. Tapos yung isang puno lang talaga. Puno ba yun and poste na talagang yun pala yung tatapos sa pagpapahinga mo. Grabe no? And to think of it mga kauragon, talagang life is too short. So gawin natin yung mga dapat. Gawin na natin yung mga gusto nating gawin. Kasi hindi natin alam guys kung kailan at kung saan. So condolences to the bereaved family. And ingat-ingat po sa lahat ng ating mga riders out there. And saludo po kami sa inyong lahat. Huwag na huwag nyo po yung kakalimutan. Talagang napakasisipag. Alam nyo ba yun na talagang kahit maulan, mainit, talagang ulan-init yung kalaban nila guys. So saludo po kami sa inyong lahat. So anyways, yan lamang kayo. Here's Let Her Go by Passenger. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: patay. Pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!

KB99.7, Oragon News, there have it, a song by Menopause, Kasalanan ba? Hindi naman kasalanan guys, actually. Kapag sobra-sobra na din, yung nananakal ka, yung ano guys, yung masama. And syempre, good morning sa lahat ng ating mga certified listeners. Kamusta kayo ngayong araw ng Lunes, mga ka-Oragon? Today is, anong petsa ba ngayon? Today is... wait lang guys. August 10, 2026. Yan sa mga may fiesta dyan. Happy, happy fiesta and happy, happy birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays ngayong araw ng Lunes. Happy, happy birthday! And sa mga nagsiselebrate ng kanikinilang anniversaries, weekseries, dayseries, or kahit ano pa man yan, happy anniversary po sa inyo. Sana ay maging strong pa ang inyong relationship and talagang pagtibayin pa kayo ng panahon. Yan, manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: kaman? I mean, iyo, makanos. Pero, susay ng taram.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
0: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
1: Hindi pa ako nakainom. Sirmi akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
0: Day ka nabiganaan magkaon?
1: Maski ang pagkaturog ko, med. Marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon po, talagang saganang. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po ka sa iyang mga kurulok ko.
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Mga alaala ng nakalipas. Kay sarap balik-balikan.
5: Bakit ngayon ka lang?
4: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Dito lang sa Oragon Retro Morning.

Radio Mullahi 90.7, oras na niya sa 5 minutes before sumapit ang alas 11 ng tanghali. O happy, happy lunchtime sa lahat ng mga maaga-agang nananghalian na sa mga oras na to. And syempre, always pagpasalamat ang mga kinakain nyo sa pagkainan mga ka-oras nyo. Kasi mahirap ngayon hagilapin ang mga kakainin and everything mga ka-oras. And syempre, hello and hi pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Maroroy Daraga. Hello sa Makiniana family, Amarante family, Gulundina family, as well as sa Astillero family. Hello dyan kay Manay Lidia and kay Jason Astillero. Uy guys, dyan lamang kaya abangan yung programa ni Manay Jess Magallanes, ang programang New Normal 11 till 12 noon. So here, suplado ka pala sa personal. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Toragon. Suplado!

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubuohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba, hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4
3: Extended!
2: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
3: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
3: at siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mart,
2: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalagang paalala,
5: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang oras po mga tugang sa Radyo Ragon, eksakto na po nga 4 minutos na makalisan nila sa 11 din pagkauto.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kan sanggo niyang panlalawigan kan Albar.
3: Ini na ang programang Kompletos Ricados. Putukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tawo sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Ini an Bagong Normal. The New Normal. Kuya na ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes.
4: Basta Bicolano, Uragon.
5: Basta Bicolano, Uragon.
4: Basta Bicolano, Uragon.
6: Uragon. Uragon.
4: Basta Bicolano, Uragon.
5: Basta Bicolano, Uragon.
4: Good morning. Bicolano, Uragon.

Salamat mga nanonood mga tugang kita po magsabay-sabay di sa programa ng Bagong Normal. Aldaw kita ngunyan mga tugang ni na Lunes at Jess kan bulan Agosto 2020 sa East Desperas ngunyan sa Banuan Kantiwi. Asin sa barangay Kabugo kan Ligas po dyan sa barangay Anislag kan Daraga. Congratulations sabi ki barangay Captain na EGR Beato Mato Deo. Mauragon mga tugang ang programa ngunyan ni JR. Talagang ikan ang pinakadabes, ikan ang pinakamatibay na kapitana. Pero sa mga kapitana namin, bilang ko dilang tegwa ka man kisa diring festival na. Para dyan mga tugang sa barangay Anislag kan Daraga. Kaya kung yung kaso man mapospon, maswerte po kamu mga taga-Anislag na may kapitan kamong arod ki barangay Captain JR Beato Madre Deo.

Si Jess Magallanes po inyo, kasabay ko sa lalo technical si Manny Ryan Salcedo, may sarunang Ken Wheeler na pansit alik kay Ate Lisa Bahilio at si mga tugang kikuya ang telor. Para daw yung mga tugang sa mga taga-barangay dita, Kanligaspe. Kunin kaso mga tugang nalawos, preparado na kuta ng mga tugang para po tabi sa iyang pagplata, plakada. Ako niya man akong kiprograma, ang salaminting programa ko mga tugang yung sa pangaran ko. Si Carlo Muya, mga tugang mga kandidato man, nakagawa dyan sa barangay market site, kasama niya mga tugang si Bubbles. Masordi talaga si Carlo. Pag nagkagawa din, nagkatandim niya mga tugang kasi Bubbles, garima sa nakamunagpakatama sa loto. Ang tinawanin doon mga tugang one digit.

0: best. I guess I'll.
1: Pero tabi ang solamente ng advice ko sa inyo, kung kamo nakadukot sa politika mo, the politiko, di kamo magkasala, maurag pa kamo sa politiko, tabaka pa gabot ka ng oras, ipako kamo sa krus. Kamo ang maadali. Ang gamitin sa dong pako, bako lamang mga tugang suli 4, kundi mga tugang pako sa trabisa kan reles. Balda ka ang mga tugang sabi nga ni, kung saan inabot mga tugang sumatris.

Ini mengatakan Tim Song kantor ini mag-amigo bawa lagi mengatakan Hudas, bawa lagi mengatakan Traidora. Kuni kamay barkada pada baon mo. One friend. Someone who understands me. Ang samo yung baita, Tim Song di dating Governor Greg Salakman. Kung kamutabi mapo, sumay katotohanan sa natakong nabubuking mga tugang makasupog na kung nabubuki makasupog na. Down.

0: Sila mampu tapi mengatakan mah congressman karena aku bikol sa panginut mengatakan ni congressman Pilo Garmin, congressman John Chanda. Siyempre mengatakan ang kabos sabi dalagang tabay na ang mga sangguni ang mga tagasangguni ang panalabi kay Kangal Bahay sa panginut mengatakan ni Vice Governor Dileco. And of course, ang kinatawan Carol Sigaso, kang Premier Distrito, kang Provincia, sin siya nagkapira pang miyembro kang sangguni ang panalabi kay Kangal Bahay. Good morning tabi sa inyo kabos, lahat ang mengatakan sa muyang pangbato niya sa Segundo Distrito, kinatawan Melissa Badesa. And of course, naman sa 3rd District, kinatawan Brian Arandia, inyan mga maurag na miyembro kang sangguni ang panalawigan kang Abay. Bako mga tugang araw ka nakapira, kabusa na mga tugang syunga, kabusa na mga tugang pakyut, bako man nga ni mga cute, akyut man nga ni mga tugang nga ni tsura. Oy, by the way, happy happy birthday pala tabi kay Mading Suling, happy happy birthday tabi sa imo.
1: Happy birthday!
0: Piganap may kanong pabayli tanong Sabado. Maday, good morning tabi sa imo. Happy happy birthday tabi sa imo. Yan mga tunay mga tugang na amigo.
1: Happy
0: mga tunay na barkada.
1: Happy birthday.
0: Talagang minainit ang payo ko pag nakakampang ako kay mga taong manloloko.
2: Only one friend left, I'd wanted to be.
0: Yan mga tugang sa kuyang pigdasabi oral daw ang ta kanya kang sa sobrang sakit kanya kanyang bracket ah. Magibo man tabi ka mukikalukuan so may katultulan sana. Marasa pa pag nakaka-encounter ako mga tagong kay mga tawong arugan Diyos ko sa iuraga ng ganyan laman takot tagabos ka mo man si Bado. Lalo na mga tugang sumarangay secretary dyan sa barangay anong barangay Danlog Campilar Sosogon. Pagreklamo katabi tapig para may pingapig para agadan ka palang kilisa kan pangarap na pwedeng mabinipisyan kan 20 mil dayo dali mga tugang sa national government. Pagkatapos palang tabi ng orsan sinuusok mo masala so aki mo di kalamang kang nasupog tabi ah. Romdomon tabi doon nagkapirang barangay secretary na tultul pero mga tugang igawaman kay mga barangay secretary ng balasubas. Di ka mo pwedeng magkulik tayong puwarta. Di ka mo kung may delikadisa ka mo may supog ka mo di na po tabi nyo ni pagsuusuan sa iyong kafamilya. Maray pa si Manay Bili, nakahawak mo ng bit nung Sabado. Mogmon kami mga tugang magbaro-baray lita. Naugat, unat-unat lamang ang mga baralagbag na ugat. Difisil mga tugang ang kunmina, ok-ok ang baralagbag na ugat. Difisil mga tugang ang pag-unat kayan. Sabi nga ni mga tugang, hawak ko ang bit.

Baik, ya, terlihat masih nyala tapi akan cold Bali purified drinking water. Jasa barangkai sepun kan darah kasih seru sapi nak mati baik wang amiga. Good morning tabi atelen. Ikan ang the best and congratulations kinuli masih nyala bilang bagong presiden ikan Bicol College darga. Gini bumangatungan ng investiture kan nakagin buat tabing biyernes August 7 and nakagin August 7 mangatungan na kagawa naman tabi ki opening kan na Ibalong Festival. Oy, ang pinakamatibay na kagawad kan barangay mabin salvation kan darga. Good morning tabi kagawad Janilda Ricolo Famia Mabini. Sabi ni kagawad Mabini, ako nga preparado na pagabot kan oras. Reading ready na nga ako para sa karahayan kan sa buyang barangay.

Oy, duman sa pasensya ka mo. Tali ako nag-duty ko niyan sa barangay hall. Tabay nagagal sa kuya ning tabang. Figa si kaso, kumanta kay puhan man baga mga tugang. Yo. Kasi dyan ako sa barangay hill magpaparato ka. At least mga tugang kung may kabarangay akong nagagading tabang, madali ula mga aksyon. Iyo sabi nga ni mga tugang aksyon tabila, aksyon bakong tabila. Bako man kinakay po na pirmi kang nailing dyan, pagkabuting oras di ka maning nadadarang karahayan para sa senda, magtrabaho ka. Sabi mga tugang ni Secretary Sani Angarakan Department of Education, so mga teachers na tabi na malaog sa teaching profession, dapat daw tabi mag-agum na kamuna tayo rakman na tabi kan mga may salakod na nagdadaragang gurang. Iyuman na gadarumduman ko kayo kan ako nasa elementary. Sabi ko niya ta si Madam Morang Agum, si Madam Morang Aki ito palandeng agum. Kaya sana tabi kamo mga day pang-agum na maralog sa teaching profession. Siguraduhon tabi ni Luta Diyos ko na sana difícil mga tugang day kamo magparakapot kanchok na sadita. Dapat magkapot kamo kanchok na dakula. Suchok mga tugang na nag-aagong-agong. Ang sa kuyang pinakabatibay na amigo good morning tabi si Jokson Yas. Uy, iba talaga mga tugang an pagan leader mga aki. Paano talagang yung pa mga tugang an sabi nga an eagerness? Nailin ko mga tugang kung gura no katibay bilang magserbi bilang congressman kan sir di si Canalbay. Asin mga tugang si congressman Adrian Salceda. Asin mga tugang si Mayor Isha Mismael kan Legaspi. Saan ang gabos mga tugang na leader arog sa inyo? Siguro mailing ta mga tugang pag-asenso kan sa tuyang nasyon.

0: Ano, Sir Jokes? Kumusta na tabi, Sir Jokes? Kumusta na, Sir Jokes, ang mga retired? Mantang nagluluto kamo, magburubay nila lamang kamo, tanganing ano, hanggang magburubay nila lamang kamo, tanganing maunat-unat lamang ang mga ugat nindo. Oy, hindi po sa Legazpi, may ordinance na po si City Councilor Charlton Lahara na kunika mga tukang malong sarong establishment. Dapat mga tukang deka na po ki face mask. Now, paano man kayo sumaralog sa lodging house? Paano kayo sumacharek yung digli sa Legazpi? Tapag minsan baga mga tukang, may milagrong pigib, oh, ha? Tapos masulot ka mo ki face mask, tanganing deka mabis ng kalukuhan yan. Kung kamo magibo ng kalukuhan, patunayan nindo. Iyo? Oh, katabi, barangay secretary kan barangay Lanlog. Welcome katabi na magsimbag sa programa ko, barangay Captain Llanera. Welcome tabi kamong magsimbag digi sa programa ko, ta kasi ikak barin bilang barangay captain, ara mo yan kung paano ang pagproseso. Iyo, ara mo kung paano ang pagtaw ka na sabi ng ayuda, ang 20 mil kuta ng mga tukong napigtay duman sa mga puri subdapura. Imposibleng di kang makuang tiuso sa barangay nito. Maswerte nga ni ikaw mga tukang tangunyan, kadakul-dakul na po ang ayudang pinitoli sa nagkapi ng official ka, nagkapi ng government offices. Sabi ko nga ni kami ka nag-eskwela mga tukang talagang tios na pagtios na pagtios na pagtios na dahil mo masabutan. Mauli ka sa araw mo, halik ka sa pag-eskwela, dahil kang merindalan, ang merindalan mo, sinap lang batag na putot pa. Pagmata mo na mong problema ka kung saan ka mako ang pangsapna. Iyo? Pagbanggi ng mga tukang ng problema kung saan ka mako ang pangsapna, pamasay mo pagkaga saan ka mako. Ngunyan, yaw na po mga tukang ang gabos. Sana tabi sa mga magurang ngunyan na makapag-eskwela kan, makapagpa-eskwela kan siya ng mga aki. Dapat tabi mapahilan kayo magkakanigong kaso. Sa kanakaaging Sabado, mga tukang sabi po, o kanakaaging Biyernes, kasabi mga tukang si Secretary sa Asani Angara. Kaya di ako mga tukang nagprograma kanakaaging Biyernes. Sayang kami duman sa Banuan kang ginumatan. Sabi nga ni mga tugang, ha?
1: Marinjo ko.
0: Hoy, Marina Galotabi, sa pamilya Arganda, kan Sitio Toragwisa, Istansa Legas, presente na nagantabay po ngunyan paggaga, malagabungan ng Radyo Oragon. Hoy, salamat ulang tabi sa Arganda family. Diyan po mga tugang sa barangay Istansa kan Legas, Toragwis. Salamat ulang tabi, inugma ko ning Maray Delanta, sabi nga ni lalong nagdadakol ang paraantabay niya to, lalo ng mga tugang pagkaunto. Talagang nag-alingaw-ngaw ang Radyo Oragon. Diyan po sa Laugan Dalaga Public Market. Kaya kami po digdi mga tugang sa Radyo Oragon ng solaminting pigdataram kan sa mga station manager. Maging mapanuri kami mga tugang, hindi kami mapanira. Kaya ni Oragon ko pag nakakainkwinto ako mga tugang ki mga manluloko, nakakainkwinto ako mga tugang ki mga mansibado, ngayon iba si Ramon pagunto ko ng mga lamantak. Maswerte ko niyan, ano? Maswerte ko niyan mga tugang anak ko Bicol. Dahil ta, sabi nga niya, nagpupuna naman na mag-abot ang proyekto. Sabi nga ni mga tugang kaninot, pick up inindo sa ako Bicol. O ngunyan, sige daw tabi. Magpailing daw ka mo kansay dong urag ko niyan. Mismong pigbisita mga tugang ni Secretary Sani Angara and Bicol Region. Diyan mga tugang sa Banuan, kandaragarig, kansarong aldaw, sabi po ni Kagawad Magalona. Ang kagawad na ang sulaminting ara mga tugang magtabang sa mga daraginyo, magpasanin kara ordinance as resolution para mga tugang sa karahayan kan mga daraginyo. Kaya pag-abot kan oras, count me in. I'm ready to help, I'm ready to support. Although mga tugang sabi nga ni naipronounce na kag nakaging aldaw da, kasi nagduman sa barangay mi, si Congressman Loria, igwada mga tugang kimuro medical mission kalinga ni Loria. Di man ako nag-attender ta. Ano, sabi ko, pigtaram na da mga tugang na di man malalawos ang barangay election. Kaya kami man, mabalus man kami duman sa mga tabong nakarumdum sa nasa muya kung may kaipuhan. Pagkatapos mga tugang kanuras, lingaw na. Kaya sabi ko, masurti ako ta may amigo akong arugi kagawad ba Magalona. Kaya ang sabi ko sa iya, pag-abot kan 2020, count me in. Bata mga tugang kang nakaging alnao, sabi ko, kadakod kitang nakaampang na mga professional na tabo. Sabi nga ni mga tugang, grabe ang hinanakit. Ang pigrereklamo ni mga tugang, nagkatunong pangaran man sana. Diyan mga tugang sa munisipyo kan banwaanin dalaga. Nyata, ano ang problema kan mga tawong yan? Untouchable? Di pwedeng iroon? Ano ka mo dyan? May pagkasungaman ka mo? Ano? Nga ranan taladig ni saro-saro. Takaling magbarago malamang yan yung mga tawong ini. Diyos ko na sana. Grabe na, paano ka mo? Ano nanalian ka mo? O ikadatabi, candy pangilinan. Tonight, ikaw ang reyna ng saya. Eh yun na nga eh. Antaramon baga, matatapos na nasutulay niya sa Kilikaw, connecting barangay Kilikaw and barangay Binitayan within 3 months. Wow, tuminara Mayo, Hunyo, Hulyo. Agosto na po tabi, o ay na sa mga nag-urumaw. pag umawon nindo, o Diyos ko patawada, umawon nindo ang kalag ni Kaliloria, tanganing magigbunyan mga panuga niya para sa mga taga Segundo Distrito. O saro pa, sabi ni Congressman Adrian Salcida, nungka ka nakauron, de lamang ka mo nag-uron. Manunungod mga tugang sa pinagasabing privatization kan Aleko, kainapot ko duman sa ano, kanon kasabay-sabay kami duman mga tugang sa ginubatan. Sabi niya, de ko aram. Duarin, de lamang kami ka nag-uron. Kaya sabi ko, Diyos ko na sana, magibo ka man mga tugang ng drama, salto pa. Day mo lamang nahawakan ng beat. Ang sa muna pinakamatibay na pag-iribay yun yan mga tugang sa Baraw site, Baraw Tower site, nagtuturta na mga tugang kan dapat natanawon na naguldot ang mga tugang ambulan, sabi-tabi ni Manoy Joko Diaz. Nagkatulong pangaran mga tugang, sabi ko, Diyos ko na sana. Sabi ko, bako lamang mga tugang karaw-karaw, sabi ko, nag-attender ako ning gadan, naglamay ako mga tugang, tapos arog kay Tuan Ururon, tapos pigkarantyawan ako kan mga barkado. Kapotalo ninyo si Jis, tayaon ngayon duman, tibad niya masisimbag ka mo. Ano? Dahil nga ikaw magkuhan ng steering committee. Ha? Pagka muna sa likod ng politiko, arugunin doon mga tugang si Mayor Jim ang huko kan banwaan ng ginubatan. Sa banwaan ng ginubatan, kung maagad mga tugang ning tabang, magkakagawin muna ki-assessment. I-assist muna mga tugang kang MSWD o kung pera ni tataong tabang. And after that, mga tugang mismo na tabing pig-abuno niya ni kagawad ni Mayor Jim ang huko. Kaya kang sarong kang nakaging Biyernes, nagurun-urun kami ni Mayor Jim. Ha? Sabi ko, maswerte ang mga taga-banwaan kang ginubatan dahil ang takadakul-dakul kang natatabangan. Sabi nga ni mga tugang ang sarong aldaw, minaabot sa 100,000 ang pigagastos niya mga tugang personal. Nagkakaigwan na lang ki-reimbursement, so kabos na nag-aragan ng tabang, so AX, daa, Diyos ko na sana. Happy Happy Sabaw sa mga taga ni Slagkan Daraga, sa pangunod mga tugang ni Barangay Captain GR Beato Mother Deo. Saro ini mga tugang sa mga barangay kapitan Kandaraga na may abilidad, may tibay. Sabi nga ni mga tugang igwasin daki, ano nga ni tabi ito kag kapitan GR, so festival din doon sa banwaan kan o dyan sa barangay ni Slag Kandaraga? Kasi mga tugang pag magibuka po tabi ki festival, talagang magastos ka mga tugang kinakulang kantila. Digli po tabi sa city government obligaspe. Ang pundo mga tugang dyan nasa 23 million para mga tugang sa ibalong festival. I don't know sa barangay ni Slag kung sa inagko ah. Kasod magari na kay guaning kanakaging alaw da may nakabot sa kuyang info na kay guaning pag uli-uli na kay guaning discussion sa barangay kapitan tapos mga tugang so SK chairman dalan ta so SK chairman da mga tugang di nagalukar ning pondo para sa cultural tagan pigantisipan da mga tugang demanda magkakaigwa da kay barangay election ano ka na mapopostpone o ano paano ka na gusto mong sabihon kung sumasunod di nila magkiprograma dapat ikasal may programang arog kayan gibuyan mga tugang kan mga tawong syunga. Sabi kan mga nakauron ko mga tugang nga mga taga-banuan Kandaraga, ano nga tabi Jess ang plano ngayon ni Arog Kenny, ni Arog Kenny, Arog Kayan? Sabi ko, duman po sa mga kampong pigapotin do, data po kamo masisimbag tabag ko manyawak ako klosa inda. Pero sabi ninda, kami ngayon nag-alat sana kung ano nga yan itataram ni kagawad ba magalo na masarabay na kami. Sabi ko, mogmoon man kamo pagdangugon. Imagine mga tugang, all of them are professionals. Mga retired sila, mga tugang ng mga government employee, ani ba naman mga tugang retired po tabi sa private sector. Mog mapagdangugon, kaya ana po tila niya, tatalay na hero. Sabi nga ni kan mga nagtaram sa kuya, dapat nga tabi, Jess, aliuna ni Mayor bilang Municipal Administrator Kandaraga, si Archie Bahamonde. Sabi ko, nyata, pagun ako niya ako, matibayo niya na Municipal Administrator Kandaraga. Igwa pa naman kiping unurambitan, Diyos ko na sana makamundo mga tugang pag-isip-isipon, ano? Nga gari ang touchable nga niyan sa sarong artista. Inga ko sana po tabi, baka niya ako may shooting, baka niya ako may pelikula. Ano, Mac Makabayan? Mac Makabayan, good morning daw tabi sa mga taga-Kilikaw, asin barangay Malobago, Kandaraga. Ano na ini, sarong taon na sana tabi ah. Pagkatapos mga tugang kan bulan na Hulyo o Agosto, malawag na kita mga tugang sa September. September 20, di naman tabi kita ma-file kan certificate of candidacy. Dalan ta, good as a problem mga tugang. Ta ang nag-file ng kang bill para mga tugang sa postponement kan barangay election yung mga tugang si Congress, si Senador Sani Escudero. Nawa na po't ang dakulao na kaputan niya ta si Sani Escudero ang pigsugo mga tugang na mag-file kang nasabi ng bill. Although mga tugang may counterpart, may inot ang nag-file ki bill kayan, si Senador Amy Marcos, pero mga tugang ultimong nag-file mga tugang si Senador Cheese Escudero. Kaya anapot mga tugang, nyata ta si Cheese. Ano ang yaon ki Cheese? May kilay. Yon mga tugang si Hari Bangilista. Mataray si Cheers. Pero pagabot mga tugang sa pag-preside bilang presiding judge, dumaan sa impeachment trial medyo maorag. Kaya mga tugang si Attorney Lord nakapun... Uy! Huwag mong sagutin! Uy! Marasa pa, ano, abogado ka man? Sa kadakol-dakol, tawi mga tugang na abogado sa Pilipinas, ang Pilipinas imbis na maabante nagiging syunga. Attorney Wamil, you are from Kuwa. Tapos mga tugang, pag-abot duman sa paliwanag, dahil mo na sabotan, dahil mo na sabotan ang confidential fund. Iguaman kito na duman kipig-representar mga tugang na sabi nga ni Tagabangko for almost 30 years. Dahil niya matamu, dahil masabotan kung ano ang pagkakaibakan confidential. Tapos mga tugang, unusual. Bata may abogado ng dangag. Diyos ko. Gari mga tugang si Congresswoman Luis Trum, gari may kaso mga tugang na pinag-atubang na disbarment duman mga tugang sa House sa Supreme Court. Dahil ta, in a public, in an interview, tinaram kay ni mga tugang, so agum niyang ng lupig, pigpatago niya mga tugang, konsentidurang babae. Samantalang si Wing, mag-shoota pa sana ka si Jeff, kan mailing ni Wing na may shoota si Jeff, grabe so dagit ni Wing. Ika ngaya pumuro pa kare, kade ka nang iya makasaw-saw digdi sa kuyang ano, kade ka nang iya makadut-dut digdi sa soy-sos ko. Gusto mo yung magparata, no? Kade ka na lamang yung makanamit kan laman, makakanamit ka sa nangyay permini sa nang sabaw. Ano tabi, ano ini tabi, pudiroso ini si Candy Pangilinan? Ano ini mga tugang si Baby Gandang Hari? Iyon yan mga bida dyan. Oy, careful tabi, kamo, rumduman, 3 years man sana tabi. Oy, Kapitan Giara, Marideyo, kan barangay ni Salagandaya. Congratulations, tabi, sa mga magayon ng mong programa sa barangay nindo. Pero man, tabi, Kap Giara, ang pigalukar mong pondo for that activity. For that activities. Because aram ko, very colorful, very objective, ano? Oh. Kaya mga tugang si Kagawad Warren Miraflor, nakaangus-angus na. Sabi ni Kagawad Warren Miraflor, kang nakagay ngayong aldaw, gari mo kami pig, ano, gari mo ngayong kami pig, gari mo nga kami pigurin sulto, tada man nga kami pwede, tabako ka man. Sige tabi, pagabot kan 2028, kami man tabi ang mabalo sa Sendo. Na kami tabi, on November 20, maasum da ang mga tugang mga bagong barangay official duman sa Senate Bill, duman sa House Bill, mga tugang December 1, 2028. Oh. Sige, ngunyan tabing eleksyon, kami man ang mabalo sa Sendo. Kung anong ginibo nindo sa muya, kami ipapanamit ni Mampo tabi yan sa Sendo. Bako tabi, makakbayan? Mabalus man kami, inarog mo kami kayo. Sige, makukamon, hanap mo. Kaya sabi kan barkada ko, makipagkasundo ka nang yatabi Kagawad kay Kaloy Loria, tatibad niya magkasundo kasi Congressman Pido. Ano? Kung di pa niya ako kigosig nila mga boss ko, di man ako mataram ka yan. Ano man, mano man ako dyan. Ako kutaan ng mga tugang barkada ko man yan before the election. Now, ako di man sa'yo nagagading tabag. Narumduman ko. Yan po ang tunay na istorya. Inulwas ko lang yan mga tugang ko niyan. Sabi niya, makandidato ka pala nga dyan. Sabi ko, running for election. Mga inagad sa number ko. Aragalo kayo, salbata na tugaan ka. Ano? Ang iugag, ang iuragan ko mga tugang day. Bali ako sa yumahan. Day sana ako mga tugang pagtagoan. Tayo po ang pigisabi ko na day. Bali sa yumahan. Day sana pagtugan. Kaya makaurag na baga mga tugang day. Bali sa yumahan ako. Bilog ang paglaom ko. Kaysa papaasahon ako. Imagine mga tugang, nagagad ako ng tabang. Tawan ako kitulong patos. Diyos ko na sana. Day ako masabutan sa pando ko. Kung saan ko isusuksok. Ngunyan, makakauli na yan. Manakapili na ako ng 20 tatawan. Sabi ko, mabakal na sana ako personal. Takaning magkatarabangan ko lamang ining mga tawong ini. Kanginot pa ano mga tugang, naglaylo ako, tama barangay eleksyon. Baka niya ako maakusaran ako. Kaya sige ngayon, iroong yata ngayon, maeleksyon, no. Maski mga tugang kan 2018, 2017, arog kan mga ano, di ako bistado kayo, tutabo ko makipagparaoron ilinga. Naging pangduaman ako mga tugang, may imbalido lang akong pirang boto. Lamang lang sa kuya si Ay Kagawad Adi, kinagduang boto yata yon. Tapos ngunyan na 2023, alos mga tugang, tinaawan ako, kadakul-dakul na buto kan sa kuyang mga kabarangay. Kaya sabi ko, data ka mo bibigoon, matrabaho ako para sa Indo. Kaya tabi, hindi pangilinan, sana tabi, magbago ka pa, don't pretend that you know everything, and don't pretend ang opisina sa liri mo. Iyo tabi, teka, nakatog dun man sana sa likod kang Carabao, deka tabi, mag-asala, mas maurag ka pa sa barangay Carabao. No, kung ikatabi, pinagkakapot yan kiposisyon, i-respeto mo tabi, because you can alter ego. Kunday mga tugang analkaldi, ika ang ma-representar. Pero kung araw kayo, bako ka lamang kagalang-galang, paano ka pa irespeto? Iyo? Ha? Paano ka irespeto? Kung bako ka man karo-respeto? Iyo? Yan ang primerong apot sa diri mo bago ka irespeto. Irespeto mo muna ang sa diri mo.

0: Ang sa kuya kami si Pang Sigandol, mantay nagluluto mga tugang kibaduya, sige wanang burubay likang hawa ko ngayon ang brief ni Agum. Hindi ako sa mga tugang kung maglaog pa sa bida politika si kagawad noon ni Marceliana. Dalanta siya na po ngunyan ang vice president po. Siya na po ang presidente ngunyan kan Bicol College. Baka mga tugang mabaga, bila na po siya matawan kay magkakaligong chance ang magbalik sa politika. Ano daw niya ako kung magkandidato man na kagawad sa talaga si Ate Lynn? Mara niya ako si Ate Lynn, very approachable, very ano niya ako yung tawong ini. Iyo po, nag-aabag man kami tabi dyan. Imagine na, pigtaram niya ha. Pigtaram niya mga tugang. Matatapos niya ngayon ang tulay na minakonektar sa barangay Kilikawasin, barangay Binitayan, sa laog ngayon mga tugang ning tulong bulan. Mala po ngunyan, ano na ang nangyari? Ano na mga tugang nangyari? What? Sana! Kaya tataraman ako na makipag-urunda. Maano ako? Ano ako bua? Ang ano mo na pigluwa ko, yan ko na piling diloton kasi kung dinilot ko yan, may ati na po yan mga tugang, baka may bye-bye na yan. Dahil bali ako magsulo, mas ka may kasabihan kitang numan ni Salayla, Jukin at Libalon. Depende mga tugang sa sitwasyon kasi in every law there is an exception. Yan man sana mga tugang kasimbagan ko sa Indo Gabo. Uy, salamat unong tabi, Kijunil Anyunebo, nakatutok naman mga tugang dyan sa Barangay Lidong, kan Santo Domingo, Albay. Salamat unong tabi sa Indo Gabo. Paguna ko din akong paradangog. Kadakul-dakul biya ka mo, makaurug ba no? Maluya mga sarakit ang broadcaster. Hindi man kinakay po na mag-uro hasta ka na gari ka pag-una mo, you know everything. Kaya sabi ko, mga idolo ko, mga broadcaster, mga tugang sunin yung records ng mga mansibado. Ibag ano? Hindi ko na namimiss ko na si Tito Arto Zaya. Tito Arto Zaya is alive na alive pa till now. Pero kan mga baguan kami mga tugang sa media, pag-una ko di ako maaloy kung paano mga tugang pag-ibon yung barita, paano ka makaiguan yung connection duman sa source of information. Maray ang pagmati ko mga tugang dyan sa Banuan Kandaraga. Pag namamati ko mga tugang pigasabi na nga ba, ano nga tabi, ang primerong hapot ko nyan, mag-sign ka po tabi na turumpok-tumpok. Ang sulaminting hapot ko nyan, ano nga tabi ang plano ni Kagawad Bab? Saka nga kami nag-aanat man sana, baka niya ako magkapitan.
1: Good morning!
0: Yan pa. Lampasan nindo ang buto kayo na 53,000 o 54,000 mga tugang for two consecutive election. Kaya keep up the good work. And siyempre mga tugang si Alcalde Vic Perrete, kasabay na po tabi ang mga miyembro kang sanggunian. Kagawad Bob, kagawad ato, kagawad Pilo Dilomin. Sabi nga niya mga tugang nga, kagawad Pilo Dilomin, aksyon bakong tabil. Taday pa man mga tugang kipigtaram, kaya day pa man po tabi ki aksyon. Ano attorney kagawad Makasinag, ano siya, recover ka na po? Ang sa kuyang pinagamagayon na amigo, good morning tabi kay amigang Mayra Ahero. Diyan sa barangay Tulatulakan Legazpi, ang first lady ni Kagawad Edwin sa Ahero. Amigong Erol Asyado Mallorca, good morning. Diyan mga tugang sa staff ni Congressman Pido. Nagkailigan kami duman mga tugang sa Banuan kan Ginubatan para mga tugang sa pagsabat kay Secretary Sani Angara kan Department of Education. Sabi nga ni mga tugang kadakol-dakol pang classroom ni papagibudig di sa Albay asin sa Bicol dara mga tugang kan mga pinagigibong initiative kan ako Bicol sa panginot mga tugang ni Congressman Pido Garbina si man ni Congressman Chan. Duman mga tugang sa Ginubatan 48 classroom mapat na palapag ini mga tugang sabi ni Mayor Jim mga may baka nga tabi Sir Jess walibot-libot kita sabi ko Mayor di ako na po tabi kaya aram mo man sana niya ako nagugurang na. Ang sa kuyang padaba, sinamo mo ito ng barangay. Sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magallano, sinasakyang bilog na pagiriba, kagawad din, kagawad RJ, kagawad Roland. Asin good morning naman tabi kay Kevin Soto. And syempre mga tugang, si El Malyabore, Marina Utudo tabi sa Indoga Boss. Kagawad Mike Dilomen, kan barangay Digbalinad. Good morning, syempre mga tugang si Cap Narsing Monreal, nangangapulan mga tugang sa kabos na residentes kan barangay Pandan. Na maglinig tabi kamo sa palibot ang aning makaiwas kamo sa anuman ahilang particularmente mga tugangan kasong dengue. Asya man ang Tigdas Rabela. Saruyan mga tugang sa mga programa ngunyan kan local government unit. Kasabay na mga tugang si Kapitan Randy Velasco kan barangay Ilawod. Siya mga tugang nagangapulan man sa kabos na residentes kan barangay Ilawod na maglinig tabi kamo sa palibot ang aning makaiwas kamo mga tugang sa dengue. Asin mga tugang sa Tigdas. Nasaro ngunyan sa mga programang pinag-iimplementar kan Department of Health Ligtas Tigdas. At Manon Mirandilla, good morning. And syempre mga tugang sa kabuspan sa kanyang kapamilya, good morning, Kinong Marino. No? Good morning. ako nga ni mga tugang sigang ulo ko ta at least baga mga tugang ako nagpapasalamat sa mga kabarangay ko dahil dahil pa po ako nagtataram kung ano man ang plano ang sa unang ano sa kuyang plano kung in kaso mga tugang nalawos o malawos ang barangay election dahil pa ako nagtataram. Now, sabi ko, dahil ang taang salaminting aram ko ngunyan, mag-serve ako because incumbent akong barangay kagawad rayan. Sabi ko, matarbaho ako para sa Indo. Now, kag maaraman nilang mapupospon, tapig taramda ang mga tugang ni Kaloy Loria. Duman mismo sa barangay, mita na kaigwan ng medical mission kasabay mga tugang subalin at bungalon. Tapos, pig taramda, duman na dahil magkakaigwan ng eleksyon. Namundo ang mga kabarangay ko, pig ba duman nila ako saro-saro. Sabi ko, arami man nga, maski dahil ka pa nagtataramkan sa imong plano, arami na ngaya kung sain ka ngaya duman kami. Sabi ko, salamat, nakaka-touch. Dahil ang takamo na mismo ang nagtataram sa kuya. Kasi di ko man kinakaipo na magparataram ako. Magparangawa-ngawa ako na ako mga kandidato. Kaya ngunyan, pigurulukan ko mga tugang ta. Ilinatag tulos nindo sa barahan nindo. Sa sugal baga, dapat kung ikaw nasa laki, ano yan, kawa, mga, ano ito, tong its? Kung nasa tong its ka baga, dapat pinasiguro mo na nindo sa pagkasultada. Bako na basta-basta na kamong dominality. Ilinga, bako naaraman ko tulos ang mga plano nindo. Naaraman ko na kung si isay ka mo. Kaya nang pigisabi na, if you cannot be good, be careful. Ang pinakamabuot kong amiga, good morning, tabi kay Mamila Lara. Sabi Mamila ni Secretary Sani Angara, ang mga teachers lang unyan, dahil kinakay po na magbago ka mo maglaog sa teaching profession, dapat natabi iguana ka munin agum, tabata ang unyan, mga tugang kalakul-lagul po ng mga benepisyo ang itatawakan Department of Education para mga tugang sa mga teachers. Sabi nga ni Deng, maritiro na teacher one. Dapat ang mga tugang maalang maritiro kamo so alang ko malamang ang pwesto nindo alang ko malamang ang posisyon ni tanganing pagabot mga tugang sa monthly pension igwaman tabi kamo ki alang ko na pension alagad mga tugang kinakaipon na mag-agum kamo tadi naman niya mga tugang po problema on kunang sarong teacher nga deng agum iyo man langgad mga tugang ano tapag uli ba ano Sir Errol pagabot sa arong imbis na maadal-adal kaman sasagutun mo lamang lalo lang kunya na may video call na imbis na kakaulon mo lamang so ilusyon mo. Ano nga yabi? Nag-ano ka nga yabi? Ina nga yabi? Nag-ingot to. Tapos, yaon nga sa arong. Kaya siguro mga tugang panahon naman yun para i-upgrade ta ang profession kan mga teachers. Kasi po, daing broadcaster, daing engineer, daing doktor, daing kaya ano mo na profession mga tugang sa kinaban, kundi mga tugang nag-agi sa pagka-teacher. Iyo, makaugma po. Naro ka ng ano, nadadangog mo. And then, digdi po sa Bicol, kulang pa ning marin sa tuyang classroom. So, matatawan po tabi. Ano? Good morning, Kagawad John Barsena. Si Kagawad John, si Kuya John, okay na ini, happy na ini. Tapos, mga tugang si Kagawad Kaloy Bonggon. Si Kagawad Kaloy Bonggon, may pension, may mansion, may extension, ano pa? Yaw na mga tugang Kagawad Kaloy Bonggon ang gabos na siyon. May adorasyon, may konsolasyon, may tentasyon. Yaw na gabos. Desa ng korupsyon.

At mabalik na kapitan kan barangay Asal Kalakanda. Good morning tabi kia Kapitan ni Sir Landisa. And of course mga tugang good morning tabi kia ano Mamila Lara Ramil Montero mga tugang diyan po sa ano diyan na amigong Ramil Montero diyan mga tugang sa barangay Gabawan Kandaraga. So amigong Ramil magprepare ka. Iyo? Ha? Bata ang ngunyan mga tugang kung arin pa sa mga pinag-una na magiging pierde man sa napag-abot ka nileksyon. Yung grabe ng kawag-kawag. Grabe na mga tugang ang iro. Kaya ako sabi ko sa barangay may dai ako masimbag kaan sa ino. Incumbent ako. Kung ako mag-file na kan sa kuyang certificate of candidacy, diyan ni dumaraman ko na noong sa kuyang plano. Kaysa magpaparairo ka, magpaparataram ka, magparangangawa-ngawa ka, napagabot ning oras, di ka man kinaidadara. Sabi nga ni, action ba kong tabil? Kung di ka pa man kiitinabil, di ka muna mag-action ta masupog ba ko? Iyo tabi amigang Mayra, iyaw na kikagawad galoy sa mansyon, iyaw na sa pensyon, iyaw na sa extension, desa ng adorasyon, desa ng konsolasyon, desa ng korupsyon. Taano man mga tugangan mapala mo dyan, ah, mga ngabas ka sa pundukan barangay. Now, digdi po tabi sa Legazpi, kasubago po, sabi ni Mayor Isham, igwa siyang pigtaon na 200,000 kada barangay. Igwa mga tugang pigtaon na 30,000 para duman sa hapag program. Igwa mga tugang na pigtaon na 20,000. Subali mga tugang 250,000 ang pigtaon sa mga barangay sa Legazpi. Anhapot ko man sana, Mayor, ano tabi, paano tayan mamonitor? Paano tayo masiguro na ang kantidad niya na pigtao nagagamit mga tugang sa tama? Sabi ni Mayor, obligado na mag-submit an accounting. Tapos mga tugang, an kuwa. Now, kamo, matiwala pa daw kamo sa kuwa? Ha? Matiwala pa daw kamo? Ilinganin doon mga tugang nangyayari duman sa Kongreso? Nangyayari duman mga tugang sa impeachment trial? Abogado ka si Attorney Mamil? Di mo nasasabutan ang pigtataram mo? Abogado ka pa naman. Kaya sabi ko mga tugang sa kadakol-dakol na abogado sa Pilipinas, dahil mo na masabutan kung maatras, maabanti ang Pilipinas. You are citing some provision. Mataram ka mo amending local, amending revised penal code. Iyo? Revised penal code. Kaya nga ni mga tugang may gisaping, kaya nga ni mga tugang may pigisabi, sabi po ni Senadora Miriam Defensor Santiago, kung magpaparataram kita na di mo sana kimagkakanigong basihan. Sabi nga ni mga tugang ni Senador Alan Peter Caetano, dipisil makipag-argumento sa nag-uro-abogaduhan. Pero mga tugang ako igwaman dyan kipang kontra. Ilinga po nindua, mas maurag pa ang mga kahapotan ni Senador Robin Padilla. Duman mga tugang sa nagkapire, nagapretenda mas maurag. Iyo? Ah, ilinga nindua ang magtugang na tulfo. Nagpupuunang unyan, namamatian ng mga tugang mga pagbabaha na nangyari sa nagkapirang lugar sa Pilipinas, lalo na po duman sa La Union. Ang congressman duman, kung minatara mga tugang, paguna mo yun ang pinakamaurag na tao sa kinaban. Ilinga po ngunyan, ang lugar niya pigbabaha, napasain, supig a lugar na pondo para mga tugang sa flood control duman sa La Union. Ngunyan, mataram ka, mapaliwanag ka, maambog ka, naigwad ang mga tugang kinagasus sa 5 million para sa narauton siya bilang congressman kan La Union. Dati ka ng route, ano pa man ang route sa imo, bako?

ano po man ang raot nung sa'yo? Muna dati ka ng raot, bistado ka na, nag-resibi ka ng maleta. Kaya ako mga tugang bilang sarong public official, iyo ang pag-ingat ko mga tugang sa sadiri ko. Bilang sarong barangay official, abo ko mga tugang na nag-ariglar ako ng kaso sa barangay kami. Nanpig-ariglar kong kaso, gibo ko man, makasupog na mga tugang. And then bilang sarong taga-media, kung ako mga tugang matukaw, bilang makomentaryo bilang sarong taga-media, sisiguraduhon ko muna. Lalo mga tugang kibibiltado sa kuya. Although, maski po ako, pag minsan baga po, ano, kalaban, arukay ni arukayan, natural na yung mga tugang magkomentaryo sa muna. Pero bukas ang sa muna yung linya. Para mga tugang magsimbag ka mo kan mga akusasyon kontra sa inyo kung talagang gusto niyo do. Kung araw kayo niyo mga tugang na barangay secretary kan barangay danlog. Imagine na pigagadan mo palang kimagakani kong requirements, pigagadan mo para maka-avail duman kang 20,000. Pagkatapos mga tugang ng oras, deda na qualify, ang kinuha mo suaki mo, imposible na sa kaiwasan kan barangay. De lamang ikamakakwa kan dapat na maging beneficiaryo kan araw ka na programa. Sana po tabi makusupog ka mo. Maski pigiling nindo na may kapamilya ka mong kwalifikado. Ang delikadesa po importante. Diyan mo niyan mga tugang pigbabakal ang pig-apod na delikadesa. Ika mismo ang madisiplina kan sa diri mo. Bako mo na, porkit di kang mako, ilalaog mo sa kapamilya mo, masupog ka. Paano sa tawong pigparatugaan mo? Ah? Paano sa mga tawong tinugaan mo? Paano sa mga tawong linuko mo? Nyata, magtiwala pa daw yan sa imo? Dahil na po. Kabisi dadami sa sbindan. Nalugadan mo na mga tugang. Masingan ipigisabing napila man sulugan. May piklat mo na yan. Ah, may piklat na yan. Aligong inwada si Mang Kitata, pwede yung sinanag Gloria Mallorca. Arog nangyari sa kuya mga tugang. Oh, maling suling ang happy buti kaya. Tapos kinesel Solano, good morning. Arog amigong Erol. Di ang bitis baga kang mga diabetic. Pag nalugad ka, nag-iitom. Di iyo. Nailing ko amigong Erol. Di nailing ako sa Facebook ng arog kaini. Pag nagamit niya ng arog kaini. Within a day siya ngaya. Mahali. Di nagbakal man ako ulit. Di ako man mababasa sa instruction ta Chinese. Amakamakon mo. After 3 days, bitis ko. Ganun na mga tugang longganisa. Bako nag-iitom. Ngayong ura ganin, nabot akong takot. Sabi ko, ano daw, ini ba kanya ako ano na ininghilang? Ito pala, infection. Tapos, di man ako nagtutuga naman sa doktor. Basta niya ako nagubag na sana. Tapos, kanina na ako nakatiyo sa talagang, ano, niya ako, nagbakal ako kang supang... Kaya sana tabi kita bilang mga public official. Ako nagpaparumdo mga tugang ta. Masupog na po tabi. Ah, masupog kita. Hindi man kinakaipuan. Ba't igwa akong naaraman mga tugang nagkakigwari ng mga tugang kipabudol. Igwa na mga tugang kidonasyon. Hindi ako sa nailingunin doon niyan kung magpailing pa sa indo na di man malalawos. Iyo? Ano tabi amigong kwan? Amigong kagawad Warren Miraflor? So mga nagparakaraw-karaw, nagparakiru-kiru na kaninot. Ngunyan daw tabi, magburutuan pa yan. Ah? Amigong Warren, kagawad kasag. So mga makiliw-kiliwon kainot, ano, mag-iling pa daw yan ngunyan. Magbuhi pa daw yan kankwartakan sa diri nilang bulsa. Ako nga ni Pagmisa, nagigilty ako sa saliri ko. Pagkabot sa ibang tabo, magkasugo na madali unang ko magtabang. Pero pagkapamilya ako, grabe na apot ko niya. Tataarog ka niya, arog ka niya, arog ka yan. Amigong Jerry Tripolka, good morning. Eh, baga, makaulok mga tugang, ano? Ha? Makaulok mga tugang. Kaya oral daw pigdatalam ko ang barangay pigdatabangan ay mga tugang pigdatabagan. Aram mo ng kapamilya mo, barangay ano ka, tapos aram mo na di ka man pwedeng ilog mo ang aki mo, ta barangay official ka. Kung may supog ka, may delikadesa ka, di mo isuso ang aki mo. Imposible mga tugang na sa kadakula kung na residentes kan barangay mo. Di ka makakua na pwedeng mabinipisyan. Kaysa isuso mo ang aki mo, di ka lamang kan tabi na supog, barangay secretary kan barangay danlog. Di ka lamang kan na konsensya sa sadiri mo. Kaya tabi ka mo, appointed man sana ka mo. Iyo? Rumdumon ko tabi, so gabus na appointed kan barangay. Kamu tabi, masub kamu under kang office of the barangay captain in barangay council. Because kamu tabi, appointed man sana, maski po tabi ang SK chairman. Kamu tabi, supervise magali tabi kamu kan kapitan. Kaya ako mga tugang personally, di ako tataw magtumang sa kapitan ko. Mas maray pa padabaong kan kapitan ko, bako mga tugang nasisimbagon ko. Iyo baga po, kasi nagpapailingan na matumang kang aki.

0: Kaya ko kagawad warin ang salaming tingpig na talam ko kagawad warin sa kuyang ama sa barangay. Kap ultimong segundo, ultimong minuto kang pagkiriba na takakampi mo ako. Yaw na ko sa'yo kapadaba at akadeng rason para magkontra ako sa'yo bilang sarong aki, ako masinunod-sunod na aki. Pero pag sara man, nag-arakiak naman ako tabi kagawad warin. Yaw, amigong Jerry Tripolka, good morning. Ano tabi amigong Jerry, nagbahag ka man kang nakaging ibalong festival? Diyan tagi pinuunan na baga mga tugang kang nakaging biyernes? Anibalong festival? Pigpon na mga tugang indin na dumana po tabi ni Elington na talagang magayon. Positive po ang reaksyon mo niyan kan publiko. Digdi po tabi mga tugang sa Ibalong Festival na saru sa mga programa kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Kaya bintahi talaga mga tugang kun aki pa ang nagkakapot. Ang eagerness mga tugang yaon pa. Kaya nailing niya to ang mga pinagigibong lakdang niyan kan, kan City Government of Legazpi. Especially mga tugang ang leadership ni Mayor Isham Ismael. Ano mamila kung misido katabi sa laging payag ni Secretary Sani Angara na dapat daw tabi ang mga teachers kung malog mga tugang dapat may agum na daw tabi kamotabaka daw tabi pagabot ng oras magagad pa kamuning tabang sa ililit dahil niya daan niya matatawan pa kayo magkasibagan kung dahil na agum ang mga teacher kaya ngunyan tabi sayang ha magagum na po kamo ah magagum turos kamo talay naman kamo maritay na teacher one sabi nga ni mga tugang kinakay po na every year igwa mga tugang kipromotion duman sa mga teachers yes ako man kaya sabi ko inapot kan kay Secretary sa ni Angara na sabi ko dapat talaga mataawan ta kay magakanigong protection mga teachers because mga tugang ganyan again for several times di man mga tugang kay magiging abogado di man kay magiging congressman di man mga tugang kay magiging accountant kundi mga tugang nag-agi sa mga teachers kaya ako tell now ang mga teachers ko mga tugang binawas in elementary di ako piling malingawan araw kasud ma nag-urun-urun kami kang teacher ko kan kako nasa high school si Madam Ebeli, si Madam Marlene Bungalon teacher ko siya mga tugang sa social studies. Sumugmon ako mga tugang because nag-urun-urun kami na iningaya estudyante ko tapos mataraman ako duman sa mga pag-iriba kong Lee Minister. Sabi ko, siya po ang teacher ko kan ako nasa high school. Especially sabi ko kang second year high school ako. First year and second year. Siya niya ako ang maestra ko sa history. Makaog mo baga ano? Sana mga tugang kamumantabi ng mga teachers ha. So keep up the good work. Aram ko kanakaging aldaw duman sa Morms pagkataram ni Secretary Sani Angara na dapat niya mga tugang sa mga teachers bago kamo maglawog sa arog kayo mag-agum naman kamo tamalang kamo sa lungsod. Igwa kinagrilingan sabi ko mga daraga niya ko siguro iniirak man. Ikaw mamila may mga nakasabay ka man mamila ng mga daraga pa kayo mga teacher. Sa Iraq man baga ano? Dahil na po nindo pagdaraon sa arong nindo ang lesson plan. Sa eskwilan pa sa natabi. Ma'am, ngunyang gali din naman kay lesson plan ang mga teachers. Kasi naramduman ko mga tugang kang nag-methods of teaching ako. Garipig turo ayon sa muya kayto na mag-ibok kay lesson plan. Ang mga professor ko kayto mga tugang si Ma'am na Acuña, tapos si Madam na Aynira. Mga mentor po ini sa Department of Education. Tapos si Ma'am Bilhika, so sa husband and wife. Naging professor ko mga tugang sa methods of teaching niya sa Bicol College and the College of Education. Kaya good morning, Tabis. Ay siguro dahil na sinda, nagpaaram na siguro mga tugang sa kinaban except sa nagkapir na alive ma. Mabalik ako mga tugang pakalis mo ni nagkapir ang hanap buhay.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ako si Ronnie Cagasol sa Bansipi. May check up ako na para magpa-detox. Kaya lang dito po lang pa sa budget. Kaya nag-design ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na resultation ng blood came po. Puro negative. Yun lang po.
6: Ang main Simbahan San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Mimi's Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fiduran Albay, beside Fiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
7: Kita-kits po tayo!
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
9: Para sa sambut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran, Tar Sales, and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ano ras po mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na pong 3 bago magdosin yung pagkoto.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boys.
1: Balik kita mga tugang sa programa sa liwat ng papabuting marina o sa bilog ng mga trakin ako si Kevin Soto. Sa mga may Gusming Beach Ws, good morning. Si Dayan Dayan, good morning. Tapos kimane Marlin Martinez, good morning. At si mga kiamigong Dante ako sa alias Bagyo. Dahil lang ako amigong Dante nasa mood mag-inom kan Sabado. Kami medyo purpay nga ro ako. Amigong Mayra, Almayda dyan sa barangay Mataanag kan Ligaspi, good morning. Ano Mayra, pigbabaha na ka mo dyan ngunyan? Sa barangay Mataanag, dahil pa man ano? Naguruli na mga tugang sa mga evacuees. Oy, sabi mga tugang, kang nakaaging aldaw, maski mga tugang, ang topic duman is about mga tugang sa education because yung Secretary Sani Angara. Natawan kami mga tugang kipagkakataon na makapag-interview kami kay Congressman Salceda, kang Sir Dizzy Can Albay. Sabi ko, iba talaga pag-aki pa yung pamangatungan eagerness kung paano ka maging sarong public servant, kung paano ka po maging servidor. So nag-interview kami, and then siguro kung nailingindo kang nakaaging aldaw, sabi ko nga ni mga tugang, naghapot ang taramon kang nailingindo siguro sa mga interviews. Nagtara mga tugang ang congressman kang second district. Sabi niya mga tugang, nagkaigwala si niling pag-ururon siya, si Congressman Salceda, as in mga tugang si Congresswoman Lagman, kang First District Can Albay, para na mga tugang mapakaray ang Aliko and privatization is dissolution. Inapot ko mga tugang si Congressman Salceda, sabi niya, mas kinuarin, de lamang sindi mga tugang ka nag-ururon. De lamang siya because nailing niya mga tugang na igwaki magkakanigong pondo na pinag-alokar sa Aliko para mga tugang sa pagpapakaray kan linya ng kuryente. Digli po tabi sa probinsya kang Albay. Kasubago, inapot kan sa muyang pagriba kay Mayor Isham na igwa mga tugang kipunong pigtao sa Aliko. Sabi nga ni gagamiton sa pagpapagibo kang substation. Now, ngunyan tabi si Engineer Buksit. Sir, magluwas ka man tabi. Ha? Kang sarong aldaw, pinag-imbitaran ka mo ni kinatawan Carol Ziga para mga tugang magpaliwanag sa tunay na kamugtakan kan Aliko. Magpaliwanag mga tugang duma sa nagluwas na privatization. Magpaliwanag kung ano ang nangyari sa AGMA meeting. Di man ka mo nagpapaliwanag, niyata tatakot ka mo. Maski mapadala ka kay representative, pag nagpapaapula sa hindi mga tugang si Noel Rosal, listoon ka mo. Ano ang pigtatakutan nindo? Niyata tada nindo ililatagan baraha kung ano ang tuloy na kamugtakan kan Aliko. Parehas man yan, sa mga kariwkiniwon ko niyan, na ngayon grabe ng preparasyon, ta kaya ma-election na, o bako na yung uragan, rinalatag kaya tulos nindo subarahan nindo. Para siyete pa sana, nag-girit na ka mo. Dapat inadalan muna nindo ning marede muna ka mo nagparaero, pigiling nindo ang sitwasyon. Sa bagay, sabi nga niya mga tuwag, dapat may kanya-kanya kitang strategy. Na kundi ka man sa basta ka sa ay inda. Ang solamente yung rekomendasyon ko kan sendo, ipako sa crew. Kaya kamutabi ngon yan sa mga pasaway na barangay secretary as yung sa mga parawas pasaway na barangay treasurer kung ano yung salto ang gibo. Haliw na tabi nindo, taday na kamog paratyaga sa mga tawong arog kayan. And sana tabi kung mapalwas ka makibarit as may katotohanan lamang. Sabi po ni Congressman Adrian Salceda, day niya nakauro ng Congressman kan second DC kanal may manunugod mga tugang sa isyo kan Aliko. Siya na tabi day pa nakipag-ulay dilang taaraman niya si dating Congressman Joey Salceda gwa mga tugang ipigalukar na pondo para mga tugang sa pagpapakarekan linya ng kuryente. Kaya tabi ka Engineer Buksit. Day ka tabi magparapadakula ka sa imong yak bolsa sa imong opisina. Magluwas ka, magpaliwanag ka, tanganing maraman kan publiko ang tunay na kamugtakan kan Aliko. Ayo po. Ano oras mga tugang eksakto na pang 1 minuto makalisa ng alas 12 ninyo pagkato. Oras na po para magparam kita sa programa. Ngunyan po tabing aldaw nin Lunes at yes kan bulan Agosto 2020 sa isa. Salamat po sa ngalan kan mga nag-text sa like sa Facebook. Salamat ulong tabi ning Marhaya. Nakasaba niya to sa lalo technical si Manuel Ryan Salcedo asin mga tugang ng sendero kan barangay Bariwa. Good morning kay amigong George Balderama asin mga tugang kay George sa nagsuro si Rip Duman kan sa iyang asyenda. Asin yung ka na sa tower ngunyan. Hi si George. Nagpapakro. Kamay, ikot-ikot. Sa inyo boss, Moreno to Bicolanya, happy lunchtime.
3: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan Albay.
4: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso Sa pagpasalamat, huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin ibapang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: Basta bikulado o ragon!
5: Tuhod! Siko! Baywa!
6: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan,
6: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada.
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online.
8: 9.7 FM.
3: Radyo Uragun.
9: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerte!

0: up next.
1: Coming up next.
2: Angie Marcamonias. Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Angie Marcamonias. Angie Marcamonias. At Kalusugan. Si Kasanggang Angie Marcamonias. Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide. Sumasa himpapawi ang programang Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Angie Marcamonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng

0: Kalusuga. Ang inyong kasangka, Kalusuga.
1: Kasangka at Kalusuga.
0: NG Mar Camonias.
2: Good morning. Yes, maraming salamat. At good morning sa ating mga taga-subaybay. Good morning sa ating mga suki. Malusog na umaga po sa ating lahat. Sa mga kasangga nating laging nakasubaybay, marami pong salamat. Luzon, Visayas at Mindanao, tayo po ay napapakinggan ang programang Kasanggat Kalusugan. Kumusta na po yung ating mga tagapakinig na mga parents, mga nanay, malusog na umaga?

Senior Citizen, good morning. Welcome po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Ito naman ay hatid sa inyo ng JMR Herbs in Bed. Manusog na umin lahat. Ang ayon po ay buwan na po ay mga parents kong klase ang panahon ngayon, ha. Napakabilis po. Pero ito po ay mabilis sa mga taong sobrang busy sa kanilang mga gawain. Pero doon po sa mga nakatambay lamang ay talaga namang napakabagal po ng oras, hani. Pero sa mga taong naghahabol sa kanilang future, sa kanilang kinabukasan, ay talaga naman mga parents kong minamahal, halos kinukulang po yung oras, hani. Lalo po yung ating mga parents na talaga namang ang kanilang negosyo ay isinasalba. Ano ba yung isinasalba? Inililigtas, ha? Kapag matumal, abay halos ay nagawa ng araw. Talaga namang yun po'y mga naranasan natin din. Lakas ng loob, latag, mga parents kong minamahal nating maging malakas, ha? Maging positibo ang ating pag-iisip, ha? Sa ating mga hanap buhay. Walang susuko. E kapag sumuko po tayo, ay di zero na tayo, hani. Samantalang kung tayo po'y nakikipaglaban, ha, sa ating kinabukasan, ay magagawa't magagawa po natin na tayo'y umasinso. Marami pong mga talagang matsatsaga na naghahanap buhay, pero sa bandang huli ay talaga namang maunlad po mga parents kong minamahal. Sa ngayon po kasi, ang mga tao, walang tsaga na rin, ha. Lalo po yung mga tabi sa mga bagong sibol, yung henerasyon ngayon, naku po, masyado pong mainipin, ha? Gusto'y pera agad, ha? Gusto'y may salapi agad silang hawak. Ayaw nilang paghihirapan, mga parents.

0: minamahal. Kaya yung ating mga parents, ingatan natin yung ating mga anak, ha? Lalo yung ating mga anak na kababaihan, baka hindi natin alam kung ano nung ginagawa ng mga yan. Kaya dapat mag-ingat po tayo, ha? Talagang ating i-observe yung ating mga anak. Anak, bakit ka ba nagkaroon ng ganyang klase ng cellphone? Bakit mayroon ka na ngayong cellphone na iPhone na latest? Saan mo kinuha ang pambayad dyan, ha? Kaya't yan po ay isang pwedeng maging reference po natin. Maliban kung ating mga anak ay may mga sariling hanap buhay, papano kung yan po ay estudyante pa lamang? Kaya sige po mga parents kong minamahal, sana maintindihan yung ibig kong sabihin. Sa mga nagpapalusog nating mga kasangga, alam nyo talaga sa totoo lamang ako'y mapagmahal sa mga parents . Sapagkat ang mga parents yung pinagpapakahirap. Kaya pasensya na po minsan, ha. Baka may masabi ako sa inyo na hindi nyo magustuhan, ay ipagpatawad po. Ang mahalaga po sa lahat, mahal ko kayo mga parents ko. Kayo po hindi ko kayang tiisin, ha. Kaya kami po, ang management, ang inyong lingkod, ay patuloy na naghahanap ng solusyon sa mga karamdaman ng ating mga parents. Kaya ang ginagawa po natin, tinutuklas po natin ang mga herbs na pwedeng makatulong po sa ating kalusugan sa pamagitan ng mga produktong ikinakalat natin sa merkado. Kaya kung mapapansin po natin ang bagal ng pagdami ng produkto ng ating company. Ano po? Sapagkat unang-una, napakahirap po na maglikha ng produkto na sabi nga effective kung tutuusin. Kaya yung mga produkto natin na nabibili dito sa ating mga drugstore, pharmacy, grocery na pag-aari ng JMR Herbs Incorporated, yan po ay talagang inaral ng husto. Pinag-aralan po yan, hindi sa pera lang ang pinag-uusapan yan, yung kalusugan po natin, mga parents kong minamahal. Ano? Walang produkto tayong inilabas na hindi mahusay, sapagkat unang-una masasayang po yung ating mga sinimulan, yung ating paggamit ng pera para po tayo'y makalikha. So dapat po ay gumastos na din lamang, ay di itudo na po, hani. Gandahan na yung produkto mga parents ko. Kaya nakasisiguro po kayo sa mga produkto po natin sa buong bansang Pilipinas. Ano? Kaya nakikinig po ang mga taga Lucena City. Good morning everyone, malusog na umaga. At mga taga Batangas Province, mga taga Romblon, good morning. Mga taga Marinduque Province, siyempre malusog na umaga po. Mga taga Batangas, mga taga Laguna Province, Kabikulan, Kabisayaan, sa Infanta Pulillo area, kumusta nga ang mga taga Atimunan? Yung mga taga-Atimunan ay nasasakop yung ating programa sa may bahagi po ng Alabat Island. Good morning sa mga taga-Alabat Island. Malusog na umaga po. Welcome naman sa ating programa, Kasanggat Kalusugan. So yun po, yung mga kasangga natin na nagpapadala ng mensahe, maraming salamat po. Ang numero po natin, hindi naman nagbabago yan, 0933-214-5288. Ulitin ko po, ha, 0933-214-5288 at 0918-27-7788. May ako po basahin yung mga mensahe po ninyo. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Basta ang ating mga produkto ay pag-uusapan po natin dito sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Basta huwag kayong aalis, sapagkat ang mga produkto pong ito ay para sa inyo, hatid ng JMR Herbs Incorporated. Siyempre naman, gusto po namin kayo'y maging malusog. Mag-ingat po tayo sa ating mga biyahe, ha. Mag-ingat palagi, huwag laging overtake ng overtake. At yung mga nakamotor, mag-helmet naman kayo, ha. Huwag ilagay sa siko para safe po yung ating ulo pagka ina-slide po tayo, ani. So sa lahat po ng nagmamaneho, mag-ingat po tayo. Yung mga bumabiyahe po, ha, sa mga pampubliko, pangpribadong sasakyan, mag-ingat po palagi. Sa mga nasa tindahan, mag-ingat. Mga nasa bangka, nasa barko, mag-ingat po tayo. At yun po ang ating hangarin sa ating mga tagapakinig. So yun po mga kasanggat, tayo po tuloy-tuloy sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre ako po ibabalik At ako po muna ay magbibigay ng ilang paalaala sa programa Kasanggat Kalusugan. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injumar Camonias. Sayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mart,
1: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: Tafe.
1: Kasangga at kalusugan. Manatiling na kantabay dahil ang masarap na talakayan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang Enjimar Gamonias.
2: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomanias.
1: Balik po tayo mga kasangga at atin pong pag-usapan yung ating mga produkto. Yung pong mga nagtatanong na kung ano-ano yung ating mga produkto dito sa GMR Herbs Incorporated sa programa Kasanggat Kalusugan para po sa ating mga parents, ang ating pong produkto ay mga inumin, ha? Mga inuming kape na kung saan maganda ang benepisyo sa ating katawan sapagkat ang focus ng company ay makapagpalusog sa ating mga parents. Yung pong kape na narinig po natin, ang pangalan po ay Mark Cafe, meron po iyang tinatawag na 5-in-1 plus 1. Yan po yung may agaricus, blasphemy mushroom, may panax sa ginseng, at syempre may spirulina. Yan po yung kaping ang sarap ng natural. Marami pong nakikinabang sa ating mga produkto sapagkat maganda ang epekto ng mga herbs na nakapaloob po, yung active ingredients mga kasanggahan eh. Kaya't itong company, ang JMR Herbs Incorporated na JMR Marketing, yan po ay nagsimula lamang sa kunting produkto mga kasangga. Kaya nang ito'y magustuhan ng ating mga parents, lumaki po yung ating company. At ito po ay sa tulong ng ating mga nagtitiwala, mga napapalusog natin ng mga herbal extract. Ayun po mga kasangga. Kaya nagtuloy-tuloy po ito, lumaki ng lumaki. Dahil po mga kasangga, yung produkto po yung maganda. Effective po yan. Ano? Kasi po mga parents, kung minamahal sa totoo lamang, ang produktong inilalabas sa merkado, yan po yung may bilang mga kasangga. Kapag sa loob ng 3 buwan, ha, mga parents, kung minamahal, lumabas yung produkto at hindi na po yan na ulit nabilhin ng ating mga parents, yan po ay siguradong mawawala. Hani, talagang hindi na po yan binabalikan ng mga parents kapag masama ang produkto na kanilang makukonsumo. Pwedeng one time lamang silang makabili, pero yung mga susunod hindi na. Kaya maraming mga produkto daw ba sa merkado na mga nawala na sapagkat mga parents, kung minamahal, hinahanap nila sa ibang produkto rin yung nararamdaman nila doon sa ating produktong Mark Cafe. Kumbaga, sumusubok sila eh. So wala naman tayong magagawa sapagkat may bagong labas. So kapag sa unang tikim nila at talagang hindi nagustuhan, babalik naman sila doon sa Mark Cafe. Hani, yan po'y alam po natin sapagkat transparent naman yung ating mga parents eh. Tatsabihin nung isa nating kasangga, tatawagan ako at sasabihin sinubukan niya yung bagong produkto pero hindi raw mahusay sa kanyang panlasa, hindi rin mahusay ang epekto sa kanyang katawan, kaya siya ay bumabalik po doon sa ating produktong Mark Cafe. Wala daw makapantay doon sa Mark Cafe natin. Sa mga produkto natin, wala daw talaga makapantay. Hani, kapag pag-uusapan tungkol sa mga herbs, ay totoo naman po yun mga parents, kong minamahal, ha? Sa bagay mga parents ko, hindi naman tatagal itong ating company at yung produkto kung hindi po yan mahuhusay. Sapagkat iiwanan po yan ang mga parents natin eh. Kung wala namang may tutulong sa kanilang kalusugan, gagastos lang sila. Hani po. Kaya po ako po yung lubos nagpapasalamat sapagkat bago po natin ilabas sa merkado yung ating mga produkto, dumaan po muna sa akin yan. May talagang istorya po talaga sa buhay ko yan. Ano? At akin po yun. At sabagat ang sabi ko nga ay ayaw naman akong painumin ng kape ng ating doktor, eh gumawa ako ng sarili kong kape para sa ganun ay ako'y makapagkape pa rin. Kaso naisipan ko na ano kahit ito'y ibahagi ko sa ating mga parents sapagkat ang ganda ng aking mga naranasan at ako ay paedad ng paedad pero ang lakas-lakas ko pa mga parents kong minamahal. Kaya naibahagi po sa mga parents, sunubukan namin sa isang drugstore, ayun, pinag-agawan po siya sapagkat ang ganda ng epekto sa pangatawa ng tao sa pamagitan ng mga active ingredients. Yan po, mga parents ko, ha? Kaya itong si Markapin, number one sa merkado po yan, mga kasangga. Kung tayo po ay nagdududa, ay nasa sa inyo po yan. Pero sa totoo lamang, ha, marami pong natulungan ng mga parents natin. Marami ang humaba ang buhay, mga kasangga nating nakikinig, ha, sapagkat malaki po ang tulong na sustansya na naibibigay ng ating mga produkto. Kaya sa ating mga parents kong minamahal, yan po ang produkto natin, Markafe. At meron din tayong Markafe with brown rice extract. Tapos itong Marchoco, yan pong klaseng yan na produkto ay talaga pong napakahuhusay. Ano? At hindi lamang po yan, meron tayong Mark Capsule, Mark Up Capsule, Ascorbic Acid, yung Mark C Vitamin C Plus Zinc. Meron tayong Mark Juice, 9-in-1 Plus 1 Juice Drink. At meron tayong mahuhusay na sabon. Ano? Kaya yung ating mga kasanggang parents, ha? Pag kayo'y maghahanap ng kaping Marherbs, hanapin natin Tatak Mark Cafe. Sigurado po kayo dyan. Hindi po kayo nagkamali sa mga binibili nyo mga produkto, lalo kung ang tatak po nyan ay Mark Cafe. Ano? Mark Cafe, 5-in-1 plus 1. Mark Choco, 9-in-1 plus 1. At Mark Cafe with brown rice. Yan po ay sinangkapan ng isang halaman na stevia, yung pampatamis without worries, mga parents kong minamahal. Kaya safe po ang lahat ng ating mga parents. Ano? Yung ating Mark Capsule na pinagagawan din sa merkado dahil kayang-kaya ng kanilang bulsa ay medyo kinakapos po yung ating production, mga parents kong minamahal. Ano? At talaga namang iyan ang tunay na kapsula na ating pwedeng pakinabangan, sapagkat yung 12 active ingredients ay talaga namang mahuhusay at piling-pili. Hindi tayo naglalagay ng mga active ingredients na walang may tutulong sa ating mga parents. Ano? Kaya yung ating mga kasanggang nag-unainom ng Mark Capsule, eh wag ho kayo mag-atubili, sapagkat yung capsule na yan ay halos regalo na lamang sa inyo ng company. Dahil ang halaga ng kapsula natin ay 25 pesos, pero ibinigay lamang po yan, mga parents kong minamahal, ng 12.50 ang isang kapsula. So may subsidy naman yan, mga kasangga, no? Inaabunuhan po yan ng iba nating produkto para po sa ganun. Ang hangarin naman ng kumpanya ay maka-avail ang lahat ng ating mga parents ng mahusay na kapsula na may pinagsama-samang mga herbal extract na kailangan ng katawan upang maging malakas, masigla, malakas ang immune system, malakas ang resistensya. Kaya nandyan na po yan. Mayroon na rin po yung halong vitamin C, mga parents kong minamahal, yung sodium ascorbate. Kaya sa ating mga kasanggang parents, ha, yan po yung ating mga produkto na binabanggit palagi sa ating programa. Ang mahalaga po dito ay tangkilikin po natin. Pagkatapos ng ating programa, kung wala kayong available na products dyan, puntahan po niyo ang ating drugstore, pharmacy, grocery na malapit po sa ating lugar. Numero unong produkto ng JMR Herbs Incorporated ang mga binanggit po nating mga produkto. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat.
0: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix?
2: Carlos Superdrug.
0: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
3: Carlos Superdrug.
0: What about Mark Choco at Mark C?
4: Carlos Superdrug.
0: E ang Mark Capsule? Saan mabibili?
5: Carlos Superdrug.
6: Anim na sangay
0: ng Carlos Superdrug.
7: Carlos Superdrug.
0: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
6: Carlos Super Drug.
0: Ang mga produkto ng Jamer Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika at drug stores dito sa ating lugar.
6: Mga kasangga,
0: akala nyo tapos na?
6: Aba,
0: hindi pa!
6: Dahil ang Jamer Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
0: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba,
6: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
0: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At siyempre, ang grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
0: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
0: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
0: para maging winner.
6: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
0: tutok lang
6: sa inyong paboritong radio station,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
0: J-Mar,
6: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
0: And Jimar Camonias.
6: Jimar Camonias.
1: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Tayo muna i-exit mga kasangga sapagkat ubos na po yung ating time. Ano po sa ating radyong pinakikinggan. So, wag nating kalimutan nga pala mga kasangga ha, yung ating magandang sabon. Ano po, may sabon tayong gandang natural, pwede po yung gamitin araw-araw.
6: Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soap.
1: Tatlong klase po yung sabon mga kasangga, no? Yung gandang natural with papaya extract, ha? May tawas na, may turmeric pa. Skin whitening soap. 135 grams po ang isang piraso, ang bigat, ano? Yung timbang ko. So, tatlo po yung klaseng sabon. Sabihin lang ninyo, sa bibilihan po natin, meron po tayong sabon na mahusay, yung pong gandang natural. Ano po, tatlong klase po. Alam po yan ng mga drugstore, ng mga grocery. Ano po, magandang klase yung sabon natin. Talaga namang export quality po yan. Huwag nating kalimutan. So, babati ako ng, batiin po natin pala yung ating mga kasanggang nagbe-birthday sa araw na ito. Happy birthday. At sa mga parents natin na talagang nagdaraos ng anibersaryo ng kasal, syempre happy anniversary po. Nawa po'y maging maligaya po ang inyong pagsasama at bigyan ng biyaya ng Panginoong Diyos. Sa mga kasangga nating nagdaramdam, ano ba yung nagdaramdam? Yung pong nagtataglay ng karamdaman, ang gawin po natin, huwag tayong makalimot na magdasal sa Panginoon. Yan po'y malaki ang may tutulong, maniwala kayo, hani. Talagang naiibsan yung ating malungkot na damdamin, ha? Malungkot na kalooban kung bakit tayo nagkasakit. Ang Diyos ay hindi ho nagpapabaya. Kung kayo po'y nalapit, syempre naman, kayo po ay pakikinggan, lalo kung kayo po ay talagang humihingi sa kanila ng kapatawaran, nagbibigay ng pasasalamat. Ano po? Number one po yan, mga kasangga. Tayo po ay biglang gagaling kung talagang gugustuhin po natin. Sa mga kasangga natin na nag-live dito sa ating programa, ay nariyan po yung ating kasangga sa FB Live, ay di si kasanggang Hernan Uribe. At dito po naman sa mga patotoo na kinala po ng ating kasanggang Arvin Enriquez. Arvin, maraming salamat. At naway may pagpatuloy natin ang pagbibigay ng mga patotoo sa ating mga parents sa mga kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito naman sa bahagi ng pagsaliksik ng mga impormasyon may kaugnayan sa mga ingredients, ay kasama natin siyempre walang iba kundi si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. At ako po naman yung lingkod, siyempre walang iba kundi si Kasanggang Ingimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: pakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
1: Basta Bicolano o Aragon.

0: babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. Mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sa kidney mo, Buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa love kiperambulan.
3: Tarambulan ito.
2: Tapos nagpa-vlog cam ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo, Buda, sa prostate mo?
3: Liyan na gabus.
4: Ang Main Sumola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Main Sumola Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Main Sumola Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita kids po tayo.
6: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
7: 90.7. 90.7 FM.
6: Radio Uragun.
8: The newest.
9: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I'm gonna do your laundry.
8: And the most requested.

0: Natagal naman doon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay ito ni Papa? Ha? Ano mga sinabi ni Papa mo? O ano man si Mama? Dahil ko aram yan eh. Tadahil ko manadangog.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
5: Tama ang narinig din nyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihan ang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bibi, ano itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter?
1: Eh po, ito yung maestra po kung ang ko.
0: Mapabaak na punta?
1: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, ay, Ma'am Ness, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala nang bugon. Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall na Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun, the most memorable.

AM 91.7, oraga na niya 15 minuto makalipas sa ang alauna ng hapon. And kasama niyo pa rin, walang iba kundi si Ligaya. Uy, magandang hapon po sa lahat ng ating mga certified listeners. Guys, I love you guys from the bottom of my heart. And syempre, thank you sa lahat ng mga tumutok simula sign on hanggang ngayon. Yes, tutok na tutok pa rin. And para sa inyong mga pagburubati, sige na, push na, send sa aming number na 0961-355-6390. Yes, samahan niyo ako till 3 p.m. mga ka-Oragon sa programang Oragon sa Hapon. Yes, talagang patutulugin ko kayo sa aking mga tugtugan. Patutulugin. Ano yan? Namemesmerize. Ano yan? Hypnotism. Sarapa. Yan sa mga nakatuto sa atin dyan. More great songs are coming your way. Kaya wag na wag aalisin. Wag na wag maglilipat. Here get a song, Will You Still Love Me? Stay tuned in only here on Big Double Line. 97 Oragon.

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yan! Yeah. Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kabit mo! Cellphone mo to!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
6: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

still back here at 9.7 Oraguan. And kasama nyo pa rin, walang iba kundi si Ligaya. Ngayon, nabulol pa ang first song. You're still with Ligaya, mga ka-Oraguan. Uy, grabe yung mga sinuspindi mga ka-Oraguan na civil service exams sa NCR parts and parts of Luzon dahil sa talaga namang sama ng loob. So, supposedly kahapon dapat yun mga ka-Oraguan. Pero according to the Civil Service Commission, the exams were cancelled to ensure the safety and accessibility of the examinees, testing personnel, and other stakeholders amid the threat of flooding brought by the Southwest Monsoon or Habagat. Grabe yung mga bahagay sa NCR, ha? Kasi talagang nakita ko na nilulusong talaga nila yung tubig baha mga ka-Oraguan. Pero ingat-ingat kung may mga open wounds ka mo mga ka-Oraguan or kung may mga open wounds ang mga family nyo na nasa may mga lugar na may baha, make sure na sabihan sila na guys na kapag lumusong sa baha ay hugasang mabuti yung paa. And ingat-ingat sa sakit na leptospirosis. Yes, mga ka-Oraguan, always magdala ng payong kasi kita nyo guys, yung panahon natin pabago-bago. Kanina mainit, ngayon makulimlim na naman. Mukhang may nagbabadyang pag-ulan. Kaya ingat-ingat po sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga riders. Delivery riders. Ingat-ingat po sa lahat. Yes, yan lamang kayo guys. So just sit back, relax, and here's back mayroong iba. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oraguan.

Tagumpay 90.7, Oragon News. Nagbabalik tayo sa programang Oragon sa hapon. Uy, grabe naman si Chris Lawrence, kung malaya lang ako. Pero in all fairness, finally, in-announce na ng dalawa ni Chris Lawrence at ni Katrina Halili na nililigawan ulit ni Chris Lawrence si Katrina Halili. Grabe, after a long, long time na nagkahiwalay sila. Tapos ngayon, parang ang saya-saya nila tingnan. Grabe no, kapag minsan talaga guys, darating sa punto yung relationship nyo na parang masastop siya. Pero kung kayo talaga, in the end, kayo talaga, wala kayong magagawa. Yes, mga ka-Oragon. So, that's how it is. And of course, eto na guys, hindi lang performance ang naging highlight ng SB19 sa kanilang performance sa Chicago, kundi nakabanding rin ang ilang international artists. Uy, congratulations sa SB19, pride ng mga Pinoy. And ibinahagi ng P-Pop Kings ang mga larawan ni na Josh at Stella kasama ang ilang K-pop performers sa isa sa mga pinakakilalang music festival sa mundo. Kabilang sa mga artist na nakasama nila sina Somber, Sheena Espero, Chase Infinity at Lynn Lapid. Tama ba yung mga pagkakabikas ko? Bahala na kayo guys. Alam nyo na yan kung sino yan. Basta yun, grabe naging makasaysayan ang paglahok ng SB19 dahil sila ang kauna-unahang Pilipino act or Filipino act na nagtanghal sa naturang festival. So congratulations to SB19. Ipinakilala rin ng grupo sa kanilang performance ang kanilang pinakabagong single na Lawless. So ayun mga ka-Orago ng aking chika-chika. Diyan lamang kayo, wag na wag alisin, wag na wag maglilipat. Here's Jeremiah. Bakit ka iiyak? Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Orago.

0: Darling, ano ta hanggang sa ngunya? Dry skin pagiraray ang kublit mo? Ako, binakal ko na ikan yung lotion. Iyon na nga ni, eh ko aram. Iuro aldo man ako nagiinom kan lotion na yun.
1: Basta bigulado o ragon!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba,
6: hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 extended!
6: Oo!
7: Tamang narinig ninyo!
6: Mas pinahaba,
7: mas pinabongga,
6: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
7: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
7: At siyempre, ang grand prize.
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
6: para maging winner.
7: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
7: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Comfortable po gilag po.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Signe, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon?
0: 1 year.
1: Okay na?
0: Okay.
1: Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iro.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iro.
2: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ming's Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radyo Uragon.

0: panaydi mo?
1: Iniluwas ang Integrated Bar of the Philippines card.
0: Ina po tabi, sir. Ay, sir. Government ID po. Dahil po pwede ining bartender ID mo.
2: Basta

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis, na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
3: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys!
4: We're bringing back your favorite OPM love songs.
5: I'm so
4: and we're doing it right now, right here on Uragon Sahab.

0: Magbulag na kita. Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Saru sa na.
1: Huh?
0: Natataso apat yaon sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta bigulado o ragun.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NIMS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang NIMS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang NIMS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NIMS Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Your perfect music choice.
13: Oh no.
12: All coming up.
14: Oh yeah.
12: Right here.
13: Really?
12: Right now.
14: Oh yeah.
12: On Uragun sa Hapon.

0: nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo!
0: Tama ang narinig din nyo.
1: Extended na!
0: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

0: Misterioso.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Saan po kanayde mo?
1: Iniluwas ang Integrated Bar of the Philippines card.
0: Ina po tabi, sir. Ay, sir. Government ID po. Dahil po pwede ining bartender ID mo.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig ninyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At a grand prize,
3: isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
4: todo ang saya,
3: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix. Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

0: kamu bes? Sa totoo sana, gustuhon ko ika. Kaya lang, makalos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos man kita magagayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Ngayon mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Basta pikulado o ragun!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Tatay, anong pangaran mo?
1: Si Silverio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
1: Sa puso.
0: Ano sa ano ako? Pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po, digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
5: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
6: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
7: I had it all, but I let it slip away.
6: And today,
7: God gave me you.
6: You're on Uragon Express.

0: Pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh, bakit?
1: Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: bahay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips at sabut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
1: Hi, Madam.
2: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario.
1: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer care.
3: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
2: Hindi pa ako nakainom. Firme ako nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
3: Day ka nabiganaan magkaon.
2: Maski ang pagkaturo ko, may marayo lang ang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga kurulok po.
4: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Ning's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran, Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
7: Kita-kits po tayo!
8: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
9: Josephine.
8: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
9: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
8: Noon, ilan na ang BP mo?
9: Ay, mag-160 ako.
8: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
9: Na-detox mo ako is 120 na lang.
8: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
9: Wala na.
4: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Ning's Banwaan, Fideran, Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
7: Kita-kits po tayo.
8: Ano pangaran mo?
10: Edwin po. Ang pipagulang mo kayo, ano, mata.
8: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
10: Katarata po.
8: Kumuya ka-operahan.
10: Sige po.
8: Hindi ka nag-opera.
10: Dati po hindi ko malabuho ng parang alapaap.
8: Ah, di mo niya naglinaw-linaw na nawala na sa alapaap?
10: Nag-ninipis na po ang ano, alapaap niya.
4: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
11: Ang Ning's Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock noon.
5: Ang Ning's Mall na Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran, Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
7: Kita-kits po tayo.
8: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo na sabi mo 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya? Gano'ng kalaki?
12: Parang oval ang style niya. Yun, mga 4-5 years na ginom ng coffee. Parang may nagturo. Sabi ni Mr. Putney, parang may lalabas. Mm-hmm. Sabi nagturoan niya ngayon. Nung nilinisan ko yung tumuturo. Pag hawaki ko, bumulwa at hanggang din sa kamay ko. Nana naman.
8: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
12: Oo, kuyusos na siya.
4: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran, Albay. Beside Fideran West Central, 8 to 5pm.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
7: Kita-kits po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
13: Desiderio.
7: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
13: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
7: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
13: Yun na.
7: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
13: Sa puso.
7: Sa ano pa?
13: Sa baga. So, sa kidney ko.
7: Oo, narahay ka po digde?
13: Iyo po. Narahay ako.
4: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
11: Ang Ning's Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Ning's Mall na Center

0: Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita-kits po tayo! Hello, anong pangalan mo, ma'am?
2: Marites Maravillas po. Matakot yung Makati.
0: Makati na maaratiit.
2: Maduman talaga ako kay Mamins. Ay sta ako. Taliyon na nanahali. Sugatol. Magayuno na malinawo na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay yung mga halo. Yung nagasabi, tangkilikit ang sariling atin.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita-kits po tayo.
3: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
4: Love, yes.
3: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
4: Kasi po, yung mata ko.
3: Malabo?
4: Malabo.
3: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
4: Medyo malinis ma.
3: Malinaw, linaw lang?
4: Malinaw, linaw lang.
3: Nakakakita ka na ng konti?
4: Oo.
3: Oo. So, maganda ang eyes ba?
4: Maganda yung eyes pa.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita-kits po tayo.
3: Ano ang patotoo mo kay mama mo kang nagbaditok siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
4: Yes.
3: Pero ang nagdetok siya sa kuya, pero nasa na sa BP niya after 1 month?
4: 30 over 80.
3: Tapos, pero may nagpapa-blood chem.
4: Ayun po. Yes.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita-kits po tayo.
3: Ano pong pangalan mo?
6: Maria Exaltacion.
3: May hypertension ka. Nag-iilan po ang BP mo?
6: 180, 170,
3: pero ang taon na po yan.
6: Haloy-haloy na.
3: Nakatry ka na kang kapi ko po. Pero ano sa nasa BP mo?
6: May 128, 121, over 70.
3: Ganyan lang po ang nangyari na nagbaba na.
6: Ganyan.
3: Mami, ano ang karahayan kang kapi mo sa mata mo?
6: Naglinaw-linaw ang mata ko.
3: Tapos?
6: Tapos, sikulog kang payo ko, nagbura.
3: Di anong gigimong pag nalulula pa?
6: Hospital.
3: Hospital. Ganyan po na nakain mo ka kang kapi ko. Ano ang kagayunan kang kapi na? Day ka na nalulula o day ka na nagsusuka?
6: Mayo na kung lula, mayong suka. Pati pag ito normal na.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest Marifosque Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
3: Ano pong pangalan mo?
7: Maricel po.
3: Anong mga nararamdaman mo?
7: Yung mga masasakit po, minsan nagparang nagbabaray mga ugat, naninigas yung mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapalpitate yung hindi ako nakakatulog.
3: Ilang oras na lang tulog mo?
7: Minsan dalawa, tatlo.
3: Ngayon, anong unang binili mo?
7: Yung po yung minsan.
3: Anong unang na gumaling sa'yo?
7: Pag dumi po, dati minsan day, nakagawin mo lang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
3: Yung pagtulog mo?
7: Magaganda na po.
3: Dati ihi ka ng ihi?
7: Opo.
1: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo!
8: Po si Mrs. Pinelda Esmeza, tagaluyot digon kamarina sir. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat po kay doktora.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo!
1: Hello nanay, anong pangalan mo?
9: Filipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
1: Mataas lahat.
9: Yung ano pa, cholesterol.
1: Maganda ba ang detox?
9: Opo.
1: Dati yung creatinine mo ilan?
9: Dati 153 yata.
1: Oh, ngayon ilan na lang?
9: 141.
1: Dati ilan ang sugar mo?
9: 13 yata.
1: Ngayon ilan na lang?
9: 11.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo!
10: Reconceivable po bilang po.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
10: Mga 1 years na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
10: Kidney, kaya sa puso. Mga wala mo ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
10: Ngayon.
1: Okay na? Wala na?
10: Wala na.
1: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
10: Iyon.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
10: Iyon.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo!
11: Ako si Ronnie Tagasol, Subang City. May-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang, medyo po lang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman, kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling ang resultas ng blood came po. Puro negative lang po.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo!
12: Hi, Lola! Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
13: Napakulog ang sapuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Yung na ang tigang maintenance ko. Sa day pa man ako nag-maintenance ko na high blood, pero normal ang dugo ko. Normal for me ang pagpapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School.

0: And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Nice Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Nice Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita kids po tayo.
3: Bibena, itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
4: Po, ito yung maestra po kung ang ko.
3: Mapabaak na punta.
4: Oh, tapos sabi ko, lera lang po ito magpabaak. Ma'am, ay, Ma'am Nes, madali mo lang mahali ang
3: mga bukol.
4: Bukol.
3: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
4: Opo.
3: Ano sabi sa imo?
4: Ang, ano niya, ma'am.
3: Wala nang bigon. Na. Oh, grabe po, salamat sa imo.
0: Ang Nins Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Nins Mola Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Nins Mola Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita kids po tayo.
5: Seriously, pare, yung problema ko, allergic. Isang linggo lang ako nag-fix na yung na nawala yung allergic ko. Bumaling. Ngayon, sa pagpunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ako na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
0: Ang Nins Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita kids po tayo.
6: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubagan na nag-ano, tumitingin ako. May mga blood-blood ako nagigita.
3: Tagal na yun?
6: Tagal na. Noong una, nilagyan ng eye drops, ang kapi talaga, tapos yun, nag-umpisa na yung eyes ko.
3: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
6: Wala na, matikati wala na, maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ko ng eye drops.
0: Ang Nins Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita kids po tayo!
7: Ako po si Mrs. Pinelda Esmeza, Tagaruyo, Tigon, Camarines. Ang namati ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
0: Ang Nins Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita kids po tayo!
3: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
8: Marites Maravillas po. Matakot yung Makati.
3: Makati na maaratiit.
8: Maduman talaga ako kay Mamins. Tama pa ay sita ako. Daliyon yung nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sumata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararakay.

0: ano, yung baga sabi, tangkilikin ang sariling akin.
1: Ang main small na center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang main small na center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita kids po tayo.
3: Nanay, anong pangalan mo?
4: Kailan Luz Clement. Video matanday ang nalawas ang mga tamon, ang tuhod.
3: Simula ko pang nag-inom ka pang supplement ko. Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapagal?
4: Maray po.
3: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
4: Maray ang lawas ko ay garo.
3: Magaan?
4: Magaan.
3: Pagkaturog mo?
4: Pagturog ko, okay naman po.
3: Ayun, sa pag-CR mo? Maayos na. Maray su kape?
4: Opo.
3: Ayun.
1: Ang main small na center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang main small na center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita kids po tayo!
3: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
5: Stephanie.
3: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
5: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
3: Noon, ilan na ang BP mo?
5: Ay, mag-160 ako.
3: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
5: Na-detox mo ako is 120 na lang.
3: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
5: Wala na.
1: Ang main small na center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang main small na center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita kids po tayo!
6: Hi, Madam.
7: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario.
6: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer cream.
7: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
6: Hindi pa ako nakainom. Sila ako nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, yung ako.
7: Day ka nabiganaan magkaon.
6: Maski ang pagkaturog ko, may marayo lang ang katurog ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapatestimony na narahay po kanta iyang mga kurulok ko.
1: Ang main small na center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang main small na center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita kids po tayo!
8: Bukol ko sa matres at saka sa leeg. Lumiit na po.
3: Dati
8: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
3: days ka na umiinom ng mga supplement ko?
8: Mahigit 1 week na po.
3: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
8: Medyo lumiit na po.
3: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
8: Malaki ng konti sa diolel.
1: Ang main small na center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang main small na center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita kids po tayo!
3: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
9: Parang isang PCOS.
3: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
9: Isang beses lang siya.
3: Ooh.
9: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
3: Lumiit ba talaga siya?
10: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
11: Opo, monthly na yan.
10: Ako, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
1: Ang Nins Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Nins Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita-kits po tayo! So, anong yes. pangalan mo?
12: Si Deb po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, i-try ko daw so kape. Noong ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagdurog ko, magayunin na. So tula ako talaga, kablouted ako. Then, nagsali talaga sa part.
1: Ang Nins Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Nins Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
13: Si UV Baranda at may pigmate ako sa Puyang Heart. Nagtega po dito sa Nins Wellness Center. 2 months pa lang, nakamatay na ang karahaya. Hindi na po inaatake na rin. Para kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
1: Ang Nins Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
14: Ang Nins Mall sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Nins Mall sa Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
15: Ako po si Mabichino. Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubagan na nag-ano. Tumitingin ako. May mga blood-blood ako nagigita.
1: Tagal na yun?
15: Tagal na. Tumitingin na, nilagyan ng eye drops. Ang kapi talaga. Tapos, yun, nabuntisan na yung eyes ko.
1: Nawala na yung mga ano? Sabi mong sinulit?
15: Wala na. Matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ako ng eye drops.
1: Ang Nins Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Nins Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
16: Pare. Yung problema ko, allergic. Isang linggo lang ako nag-fit ng yung na nawala yung allergic ko. Bumalim. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamuta ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
1: Ang Nins Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Nins Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
10: Bibene! Itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
17: Ito yung maestra po kung ang ito.
10: Mapabaak na punta.
17: Tapos sabi ko, dahil na lang po ito magpabaak. I think ma'am, yes. Madali mo lang mahali ang
10: At mga bukol.
18: Oo, bukol.
10: Oh, ngayon, nahiling mo siya?
18: Opo.
10: Ano sabi sa imo?
18: Ang ano niya, ma'am.
10: Wala ng bukol? Oh, grabe, pasalamat sa imo.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
14: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita-kits po tayo. Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
19: Perambulan ito.
10: Tapos nagpa-blood cam ka?
19: Hmm.
10: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
19: Clear na gabus.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
14: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
18: Kita-kits po tayo.
10: Anong pangalan mo?
20: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadagang ko, nagaparapiot po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
10: Ano ito? Day ka na nangangaturog, kang pulog?
20: Hindi na po talaga.
10: Parang bulang ka lang nag-inom?
20: Mag-1 month lang po.
10: Hindi ka na kikapos ng pagangos. Pag nagkakapos ang pagangos mo, ano nangyayari sa imo?
20: Parang matutumba po ako dati arutin.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
14: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
18: Kita-kits po tayo.
10: Bibi, ano itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
21: Po, ito yung maestra po kung angkit ko.
10: Mapabaak na punta.
21: Tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ma'am, ito ma'am, yes. Madali mo lang mahali ang
10: mga bukol.
21: Oo, bukol.
10: Oh, ngayon, nahiling mo siya?
18: Opo.
10: Ano sabi sa imo?
18: Ang ano niya, ma'am.
10: Wala ng bukol? Oh, grabe, pasalamat sa imo.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
14: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
18: Kita-kits po tayo.
16: Seriously, pare, yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tip na yun. Nawala yung allergy ko. Bumalim. Ngayon, sa pagpunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamuta ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
18: Kita-kits po tayo.
10: Ano po pangalan?
0: pangalan mo?
4: Sixth Beatrice.
0: Anong masakit mo?
4: Aling tiil ko, aling paa, aling tarutun, aling payo, aling mata.
0: Di ka po nakakatulog sa kulubnaan?
4: Hindi po.
0: Kasi ng bukol mo sa tiyan?
4: Oo.
0: Nagpa-check up ka?
4: Nagputrasaw na.
0: Iyo ang nailing. Pero daan bukol mo?
4: Saro.
0: Pero ang beses ka naihi, magaga?
4: Sampu.
0: Bukol mo, gula, ano ka dakula?
4: Gahit lugaraw.
0: Ay, dakula na.
4: Nagkukulog na.
0: Ngunyan, pirang bulang ka na po, nag-inom kang supplement mo.
4: Masampu na siguro.
0: Kumusta na po sa mga makulog mo? Kulog kang payo? Kulog kang tuhod, bitis?
4: Mayo na.
0: Mayo na. So, bukol mo, nakapa mo pa?
4: Mayo, bago na.
0: Dahil na nagkukulog?
4: Dahil man.
0: Maray, so pag-detox mo?
4: Maray.
22: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
23: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest, Marifoske, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifoske High School. Nandyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
24: Ako si Ronnie taga Sorsogon City. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako na ngayon kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood game ako. Magaling na result sa blood game ko. Puro negative. Yun lang po.
22: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
22: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
18: Kita-kits po tayo!
25: Comfortable pa bilang po?
18: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
25: Mga 1 year na.
18: Ano daw sabi ng doktor dyan?
25: Sige, kaya sa puso. Nawala na ito mga mamukha.
18: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
25: Ngayon.
18: Okay na? Wala na?
25: Wala na.
18: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
25: Iyo.
18: Nakakatulog ka na ng maayos?
25: Iyo.
22: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
22: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
18: Kita-kits po tayo!
26: Dako na kong namatian sa lawas, may mga nagtulog sa kuya, nagtulog ang puso ko, tapos alam ka lang ang blood sugar ko, nagbakal po ako ng kape, sa rumbax pa lang na undos ko, namati ko sa kirayan. Sige, salamat po.
22: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
23: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
22: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
18: Kita-kits po tayo!
27: Ako po si Mrs. Pinelda Esmenza, taga-Lumuyo, Tigon, Camarines. Ang namati ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko. Hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat po kay doktora.
22: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
22: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo!
22: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
5: Marites Maravillas po. Matakot yung Makati.
22: Makati na maaratiit.
5: Maduman talaga ako kay Manin sa mga ice pa ako. Dali yun na nanahali. Sugatol, magayunong na malinawan na sa mata ko. Nagrakay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararakay ang halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
22: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
22: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo!
22: Hello, ma'am. Anong pangalan mo?
6: Stephanie.
22: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
6: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
22: Noon, ilan na ang BP mo?
6: Ay, mag-160 ako.
22: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
6: Na-detox mo ako is 120 na lang.
22: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
6: Wala na.
22: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Wellness Center, Peter...
7: Sir Rene Palopago, WGBFM, and Wow Smile Radio...
8: Means Wow Smile Radio Pilar 92.9. Sa mga nagkikinig at nanonood sa Radyo Aragon, bukas baka dyan po ako sa Radyo Aragon kasi wala akong outreach. And syempre sa mga nagkikinig sa Radyo Libon, kumusta po kayo? Pumunta po kayo ng Pulanggi Branch every Saturday. And syempre, huwag kakalimutan uminom ng tubig oras-oras, alkaline water, para lalo pong maging healthy ang ating mga cells. Especially, magsak ang ating mga organs. Hello, Janeline Bejerano, ang ating suki. Hello, mga taga-OKFM. Sorry, Sogon City. Live na po tayo dyan. Mga kaibigan, paano ba tayo maging healthy? Sabi ko nga po, nanay, katulad nyo, ako rin po, mahilig sa masarap na pagkain. Mahilig ako sa karne, mahilig ako sa mga primito. Pag walang masarap, hindi ako kumakain. Kaya ayan, nagkaroon ako ng cancer. Hello, Ma'am Beth. Ma'am Beth, kailan ba tayo magkikita? Kailan mo ba kukunin yung dalawa mo pang free na kape? Ayan si Ma'am Beth, yung ating number one na winner sa ating pa-challenge. Yung kanyang asawa po, 158 yung creatinine. Sabi ko, pag mataas ang mga blood cam results, bibigyan ko ng 8 kape, 2 kape every week. O yan po, si Ma'am Beth ang nanalo. Naka 16 na kape na ang kanyang asawa at ngayon yung kanyang laboratory nag-normal, yung kanyang creatinine from 158 after 1 month na pagkape at alkaline water, nag 103 na lang. O di ba normal na, hindi na kayo magkakaproblema na baka madialysis po kayo. Tapos madali pala makapababa ng uric acid ang ating kape. Kasi yung uric acid ng asawa ni Ma'am Beth from 10, ang normal 6, after 1 month naging 8. Pero hindi po siya tumitigil sa pagkain ng mga prenito, kaya hindi ko napababa yung kanyang cholesterol. Pero ngayon po, sigurado na, hi ma'am, mag-radio ako, sigurado po, bababa na ang kanyang cholesterol dahil binigyan ko na siya ng turmeric capsule at Quantumin Plus. Kaya, ito po mga kaibigan, meron akong bagong iniinom. Ang iniinom ko is Miracell. Stem cell po to ha. Napakaganda nito kasi Unang inom ko pa lang, alam niya, sabi ko sa inyo, hindi naman ako si superwoman, may sakit din ako. Ah, di ba, cancer survivor po ako, tapos hindi ako tumitigil sa kakakain ng karne, baka bumalik din yung cancer ko. Kaya, para makakain pa ako ng masasarap, lahat ng mga supplement ko, iniinom ko. At naghahanap ako ng bagong supplement para hindi na talaga bumalik yung sakit ko. Pero alam niyo mga kaibigan, sa totoo lang talaga, real talk lang, ako paggabi ang pa ako parang ang bigat. May naka, para ako may naapakan ng mga tinik. Patas din po ang uric acid ko kasi manilig talaga ako sa karne. Tapos, medyo tumas yung sugar ko kasi mahilig ako sa malamis. Gusto ko laging may soft drinks. Gusto ko may tsokolate. Ayun, dahil lahi namin, nagkaroon ako ng diabetes. Pero namamanage ko. Dahil meron po akong alkaline water. Alam nyo, 150 lang naman ang sugar ko. So, ang kagandahan dyan, meron akong mga iniinom na mga food supplement. Ito po, mga kaibigan, Miracel. Parang Miracle. So, itong Miracel is marami itong ingredients. Parang yung aking mga supplement, yung aking kape, almost 20 ang ingredients niya. Sa mga susunod na araw, kukunin ko po yung mga ingredients nito at ipapaliwanag ko po sa inyo isa-isa. Pero ipapaliwanag ko muna sa inyo at ipapaalam ko kung anong benepisyo nito nung uminom ako. Dati po mga kaibigan, pumupunta ko ng Metro Manila kasi yung braso ko po talagang namamanhid. Nung pinatingnan ko po sa nagpa-MRI ako, wala naman po siyang malala. Kaya lang, parang yung
0: mga dahil dahil lang ang pag-exercise. Grabe nga po yung exercise ko. Ako naman mga kaibigan, inabot ko sa oras. So parang nakalimutan ko, naligo ako. Simula nung kinabukasan, lagi lang namamanhid yung braso ko. So sabayan pa ng mga naniniwala kayo sa pasma, naniniwala kayo sa anong tawag dito? 'Di ba? Parang bugbog yung ugat mo tapos papaliguan mo. Kahit naman siguro sino sinong ganyan.

0: ako. Ah, so sabayan pa ng mga naninos papaliguan mo. Kahit naman siguro sino ano, sinong ganyan ang gagawin, mararamdaman din yan. Tapos, meron naman akong mga times na, lalo na pag nai-stress ako, ang tulog ko, alas stress, nagigising ako. So sabi diba sa pag-aaral na ang mga taong laging nagigising ng alas stress, kailangan po yung spiritual nila ay i-improve. Ibig sabihin, baka may mga pumanaw na, na dinadalaw ka, baka nakukulangan sa pabasa, kailangan mo yung pumunta ka ng simbahan at ipamisa mo. Or baka naman po may mga problema pa kayo sa mga kaibigan, kamag-anak nyo, hindi nyo pa napapatawad, wow. Patawarin diba? Nyo na.
1: Sasabi ni Lord,
0: dahil po, pag nag-detox kayo, dapat hindi yung spiritual nyo malinis para tuloy-tuloy ang pagaling nyo. Kasi kung nag-detox lang kayo, physical, wala naman yung spiritual, hindi po natatanggal ang sakit sa puso. Pabalik-balik yan kayo.
1: Po, ay isa pa lang, pag hindi nyo agad yan pinanitox, magiging sampo yan. Halimbawa, yung puso mo pa lang ang problema mo dahil sa mga kinakain natin, mga mau-oil, tapos kulang sa tubig. Ano, sabi nga natin, kailangan ng maraming tubig, oras-oras, kalahating baso. Hindi lang basta-basta tubig, kundi alkaline water. Dahil yung alkaline talagang antioxidant po yan. Para kang umiinom ng 10 vitamin C pag umiinom ka ng isang basong alkaline water. Imaginin mo, ang katumbas ng 10 vitamin C ay isang basong tubig lang. Ah, mga kaibigan, kaya kung ako po sa inyo, makainom na
0: tubig lang.
1: Hanggang umaga wala siyang tubig.
0: Kaya kung ako po sa inyo, magpalit na kayo ng tubig.
1: Baka mamaya, pag bumagsak na ang immune system, babalik lang naman ang sakit. Kaya po mga kaibigan, binigyan ko siya ng Miracell. Dalawa lang.
0: Tapos, ngayon, nagsusugat na yung dila niya, tatlo na yung panangaw dahil na nararahay. Ini po, nag-take lang siya ng Miracell. Tapos sabi niya, hindi na siya makakain, hindi siya makainom ng tubig. Hanggang umaga wala siyang tulog. Dahil nga po, cancer survivor, baka mamaya, pag bumagsak na ang immune system, babalik lang naman ang sakit. Kaya po mga kaibigan, binigyan ko siya ng Miracell. Dalawa lang. Actually, ang pag-inom nito, pag may mga cancer, pag binida-dialysis, pag grabe na yung sakit sa puso, 3 times a day. Pero ngayon, pinainom ko siya ng dalawa. Alam niyo mga kaibigan, nag-text po sa akin. Ang sabi niya sa akin, ang sarap ng tulog niya. Alas 10 siya nakatulog, nagising siya alas 8. Parang ako mga kaibigan, kagabi, pang 3 days ko rin po ito, 3 times a day po ako, ano? So, hindi naman malala ang sakit ko, pero gusto ko maging perfect ang health ko. So, alam niyo naman pag hindi normal yung mga nararamdaman niyo, pero tayo, dahil nanginayang minsan sa pera, dahil kulang sa pera, inuuna natin yung mga priorities natin, yung pag-aaral ng mga bata, pagkain, pero huwag niyo pong papabayaan ang inyong sarili. Uminom po ako nito mga kaibigan na Miracell. First time na nakatulog ako ng alas 10 na nagising ako ng alas 8. Kanina lang talaga. Nagising naman ako ng alas 4, tinignan ko yung orasan, tapos nakatulog ako ulit. Kaya mga kaibigan, napakaganda. Tubig na alkaline, doon mo ititimpla yung kape mo, na Lins Coffee, na meron pong pampabuka, pampa-elastic ng ating mga artery, ng ating mga ugat. So, syempre, pag maganda yung blood circulation, wala pong ugat na pwedeng pumutok, walang stroke, at walang atake sa puso. Pag araw-araw po kayo nagpapainit, lumalakas ang ating mga buto, lumalakas ang ating mga ugat, gumaganda ang blood circulation. Sabayan po ng Miracell. Kung wala po kayong budget, at least once a day, bago po kayo matulog, isabay niyo po sa mga supplement ko. Meron po ako ngayon na pasyente na for dialysis, emergency dialysis. Tagatiwi po siya. Kumain lang daw ng pinya, tapos hindi na tumigil sa kakaubo. Kakaubo ng kakaubo, tumaas ang tumaas yung creatinine. So, kailangan i-dialysis. Alam niyo po, 2 weeks na po sa akin, ang nangyayari po, pag uminom siya ng mga supplement ko, nilalabas niya talaga, sinusukan niya ang mga plema. Mga mapupulot na mga yellowish, minsan green. So, pag ganyan pa lumalabas, sakit po yun sa baga. Ah, so, pinainom ko po ng mga 2 weeks na po ng alkaline water. Gusto nga rin po bumili ng machine. Ngayon, pinatry ko ng Meracel. 3 times a day. Alam niyo, ganun din po ang naramdaman niya. Mas madali gumaling, mas 100% ang absorption ng mga supplement pag ang ininom niyong tubig ay alkaline at sinabayan niyo po ng Meracel. Meracel. O yan. Ito po sa sublingual po to. Hindi to ilalagay sa tubig, ha? Ilalagay po to sa dila, sa ilalim. Kaya napaka-effective. Yes, thank you po sa pag-share, mga kaibigan. Yung mga nag-share na yun, ililista ko. Tapos magbibigay po ako ng kape at tubig at syempre bigas. So yan na. So sige, tatlo po ang pipiliin ko para sa 2.5 kilos na bigas, dalawa, isang kape at isang alkaline water. At sana mga kaibigan, kung ang mga mali sa buhay ay gusto nyo pang mabuhay ng matagal, si nanay, si tatay, si lolo, si lola, painumin nyo po ng kape ko, painumin nyo ng alkaline, painumin nyo po ng Miracel. Pag nakita nyo po na talagang lumakas, idire-diretso nyo na. Ah, so, hindi naman po napakamahal para hindi nyo makaya. Minsan nga po, pumupunta pa tayo sa mga mamahaling hospital, mga mamahaling talaga para gumaling, pero hindi pa rin po tayo gumagaling. I-try nyo na po ang natural healing. And syempre mga kaibigan, huwag natin kalimutan ang 7 natural doctors na kaagapay nyo, katulong nyo para mas lalo kayong gumaling. Dr. Sunlight. Araw-araw, kada umaga, magpainit. Dapat yung nakikita nyo po na lumalabas ang mga toxin sa inyong balat, sa inyong skin. Kasi pag hindi na lumalabas ang mga pawis, yan po ay naandyan lang. Paikot-ikot sa buong katawan, kaya hindi po kayo gumagaling kahit may mga maintenance kayo. Kasi ayaw nyo po magpainit. Ayaw nyo mapawisan. Hindi nyo ba alam na pag hindi na kayo pinapawisan, ang kidney nyo po ay talagang nagbabardaw na. Ayan na, pag pinapawisan na, nagre-regenerate na ang kidney. Kaya magpapawis kayo. Kasi ang pagpapawis, gumaganda ang blood circulation, hindi kayo ma-stroke, hindi kayo ma-attack, at mamata pa po kayo. Ayan na, kaya tayo po mapangit kasi hindi tayo nagpapainit. Tapos pag lumalakad tayo, para tayong robot, kasi ang sasakit ng paa. Okay? O sige po mga kaibigan, laging tandaan, uminom ng alkaline. Kung mayroon tayong pambili, bumili na kayo ng machine. Gawin niyo po itong negosyo. Kasi 24 months to pay na po ang ating machine. Napakaganda. So, pwede po siyang ilagay sa refilling station. May lumalabas na mineral na mura, may lumalabas na alkaline. Ang alkaline ay pang pagaling ng mga sakit. Kasi ang alkaline, mga kaibigan, may tester po kami. Ilagay mo yung isang sa baso, ilagay mo ang isang vitamin C. Pag tinest po yan, negative 120. Pero ang tubig mismo, tubig lang, na alkaline water, pag tinest nyo po, lalong-lalo na kung galing sa faucet, negative 800 ang antioxidant niya. Imagine nyo yan, parang bumili kayo ng buong vitamina nyo sa araw-araw, hindi na kayo bibili ng mga vitamina. Ito na pong tubig, mayaman sa minerals, mayaman sa vitamins, o yan. Anong mga minerals? Potassium, iron, meron pa siyang iba't-ibang minerals para makatulog kayo ng maayos at mag-detox. Ako po mga kaibigan, yung machine ko ngayon bago, kasi yung machine ko dati luma na po yun. So, yung machine ko ngayon, siyang na plates. Anak, ang plates niya po is titanium. Ang mahal-mahal ng titanium, di ba? Shampoo ang naandun sa K8. Yung dati kong machine, apat lang na plate. So, anong ibig sabihin? Anong pagkakaiba? Mas na-improve, mas madami ang minerals. Alam niyo mga kaibigan, pag umiinom po ako ng alkaline, alam niyo yung ihi ko, bumubula. So, ibig sabihin, na-wash out na naman yung basura sa aking kidney at sa aking dugo sa buong katawan ko. Tingnan niyo po ang ihi niyo pag bumubula. May kailangan po kayong ayusin sa inyong kidney. Ang dapat na ihi, light yellow, at hindi po bumubula. Kaya, mas maganda, dalhin niyo po yung alkaline water niyo, dalhin niyo po sa mga, lalagyan niyo ng tubig. Ayan, ang kailangan niya, nating tubig is 2 liters, 2.5 liters a day, mga babae. Sa lalaki, pag malaki, 3.5. So, 12 basong tubig sa lalaki, tubig sa babae. Kasya na po yan dito. Pag hindi po ako nakakainom ng tubig, halimbawa nakalimutan ko, ang sagat-sagat ng ulo ko, dahil po dehydrated na po yung mga cells natin. Kaya dapat po oras-oras iinom ng tubig kalahating baso. At ang kagandahan, alkaline ang inumin natin. Ay, yung isa po uminom ng alkaline, si Ma'am Elma, pinarinig ko yun ng Sabado. Ang asawa niya po, 71 years old, pagkatapos magpainit, nagbabahog kang mga manok, pignangal-ngal na, naghihingal na. Kaya nag-inom na po kang alkaline, maghapon, sige pang karpentero, sige pang kakaero, sige pang kakatrabaho. Ibig sabihin, grabe ang energy niya. At si Gob talaga po, yan ang pinopromote ni Gob, na tubig, alkaline. Yung iba naman po sa province, bumili ng tubig sa akin. Nung aminong po sila, ang sinihay nila, iba-iba ang kulay. Mga kulay green, kulay itim, kulay green, kulay yellow. Grabe ang lason sa katawan. Pag hindi po yan nailabas, madadialysis at magkakaroon ng cancer sa liver. Kaya, uminom na po ng tubig. Kung wala pang pang-detox, tubig, magpainit, kumain ng mga hindi matasaba, dyan. 1 week lang, mararamdaman niyo na ang pagbabago. Okay, ang nanalo po ng ating isang kape, si Marilo Miranda. Nanalo ka na ba? Okay, Marilo Miranda, inumin mo ng alkaline yung asawa mo, ha? Ayan. Ipili na muna ako kasi wala po ako ditong pang-bola. Okay, ang nanalo ng kape si Marilo Miranda. Ang nanalo ng alkaline water ay si... Okay. Lahat na nanalo na eh. Panalo na naman natin yung iba, ha? Pero dahil kayo po ay magaling mag-share. Hello po, si Shaina Laguno ang nanalo ng 2.5 kilo na bigas, si Miranda ang kape, ang tubig, pwede ka kumuha ng 10 liters Banzuela Ibarra na tubig na alkaline, Geraldine Bejarano, pwede kang kumuha ng tubig, and Belinda Arcos Barbuena, pag pumunta ka ng Sorsogon. Okay, pinapamigay ko po ang tubig ko. Antayin niyo po na lahat ng wellness ko, maglalagay po ako ng alkaline machine. Pwede po kayong sumalok. Sumalok po kayo 1 liter a day. O, hindi niyo na po yung bibilin. Gusto ko kasi matry niyo po ang aking tubig na alkaline. Wait lang po, ito yung nanalo ha. Isusulat ko po para hindi ko makalimutan. Ang nanalo ng kape ay si Miranda. Kape, Nims Kape. Ang nanalo ng bagas, si Shaina. Shaina Laguno. Laguno ba to? Okay. 3 kilos of rice. And ang nanalo ng tubig ay si Valenzuela Ibarra. At pag nagpunta ka ng Sorsogon Branch, si Belinda Barbuena. Si Belinda, ang asawa nito, gumaling sa akin yung sakit sa puso, tsaka sa kidney, tsaka sa prostate. And, sino pa yung isa? Jenaline Bejarano, nanalo ka ng tubig, 10 liters. Hindi na kayo bibili. 250 pa yan, kasi 25 per liter. Ayan mga kaibigan na, kung may mga kaibigan po kayo, kamag-anak na dinadialysis, may sakit sa puso, may sakit sa kidney, may sakit sa baga, dali nyo na po sa akin. Papainumin ko yun ng alkaline. 1 week, libre. 1 week, bibigyan ko ng alkaline water. Ayun, lalo na yung mga idadialysis. Okay, thank you so much. Bye-bye.
2: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
3: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Min.
2: Lumiit ba talaga siya? Okay. Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
3: Opo, monthly na siya.
2: Naging normal na dahil sa Nims Fit and Beauty. Ang Mims Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo! Hello, mama, ano pangalan mo?
4: Septina.
2: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
4: Nahihilo, masakit ang ulo, dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
2: Noon, ilan na ang BP mo?
4: Ay, mag-160 ako.
2: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
4: Na-detox mo ako is 120 na lang.
2: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
4: Wala na.
2: Ang Mims Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!

0: Basta Bicolano o Ragon.
1: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtake ako dito sa Lian's Wellness Center. Okay, 2 months pa lang, nakamatay na akong karahaya. Hindi na ako inatake ng parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ni Doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
2: Ang Lian's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Lian's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Lian's Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Marami na ang nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang FNB.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat FNB, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs FNB, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS FNB Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
1: Marites Maravillas po. Mata ko, hindi ko makati na.
0: Makati na, maarakiit.
1: Maduman talaga ako kay mamins sa mga ice pa ako. Daliyon na nanahali, sugatol, magayuno na malinaw na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halos. Yung baga sabi, tangkilikit ang sariling atin.
2: Ang Means Wellness and Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
3: Radyo Uragun.

0: Pasapikulado o Ragun.
1: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
2: Nagkaroon ako siyang PCOS.
1: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
2: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
1: Lumiit ba talaga siya?
2: Okay.
1: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
2: Opo, monthly na siya.
1: Oh, naging normal na dahil sa Ning's Fit and Beauty.
3: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ning's Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Mas sabikulado o ragon.
1: Hello, Mama, ano pangalan mo?
2: Josephine.
1: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
2: Nahihilo, masakit ang ulo dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
1: Noon, ilan na ang BP mo?
2: Ay, mag-160 ako.
1: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
2: Ngayon, na-detox mo ako is 120 na lang.
1: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
2: Wala na.
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: You have been listening to Station DWII 90.7 FM, Radyo Uragon, a commercial radio station owned and operated by the iTransmission Incorporated as authorized by the National Telecommunications Commission with station license number BSD-0196-2026 under license number 3294, effective August 25, 2024, and to expire on August 24, 2027. Station DWII Radyo Uragon operates daily from 4 o'clock in the morning until 12 midnight at 90.7 megahertz with the power of 2,000 watts. Our studio and transmitters are located at Yashalo Building, F. Imperial Street, Bitano, Legazpi City, and at Mount Bariu, Barangay Stanza, Legazpi City. Station DWII 90.7 FM Radyo Uragon is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronics Communications Engineer Ken Eric Elijah Asistio Lim with ECE registration number 0072767 and First Class Radio Telephone Operator Christopher E. Idalia with license number 01-1PV25452. Ladies and gentlemen, Station DWII 90.7 FM, Radyo Uragon, Legazpi, is now signing off.

0: We welcome you to another day of broadcasting activities. This is DWII 90.7 FM, a commercial radio station owned and operated by the iTransmission Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, with station license number BSD-0196-2026. Under license number 3294, effective August 25, 2024, and to expire on August 24, 2027. Station DWII, Radyo Aragon, operates daily from 4 o'clock in the morning till 12 midnight at 90.7 megahertz with the power of 2,000 watts. Our studio and transmitters are located at Yashano Building, F. Imperial Street, Bitano, Legazpi City, and at Mount Bariu, Barangay Stanza, Legazpi City, Albay. Station DWII 90.7 FM, Radyo Aragon, is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronics Communications Engineer, Ken Eric Elijah Asistio Lim, with ECE registration number 007-2767. NTC First Class Radio Telephone Operator, Christopher E. Idalia, with license number 01-1PV-25452. Ladies and gentlemen, Station DWII 90.7 FM, Radyo Aragon, is now signing on.
1: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: You're listening to 90.7 Radyo Aragon.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Reka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!
7: Uragon!
8: Uragon!

0: with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Ang oras po mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na pong 42 minutos na makalisa na alas 4 ng pagkaaga.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
0: Uli na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenot na parenta kanal daw. Mapaisip ang mga kagirundo. Swerte sa numero. Asin pa kung suelo. EDR. Maray na aga. Uragon. Huya na ang sa indong regular na parapuka. Huya Jess Magallanes.
4: Bicolano, Urago.
5: Basta Bicolano, Urago.
6: Good morning.
4: Bicolano, Urago.

Pero y si ya semoga ya no sepini que sampai ku selalu teknikal si Manu Ryan Salcedo dan masa tawar si Manu George Baldurama. Kalau ni gua pokok mungkin komentar reaction switch down, pilih pokok mung magapod asin mag text atau mag text line 0963556093. Asin mengatukan sa globe 0977043355. Tangan di pung serbay sampai kita kunya na pagkaaga. Congratulations sabi sa mucha lang Tyson saro sa mga programa para sa celebration na kan kapisan ni Senyor Santos and Rocky sa maabot pong October August 15 and 16. Yan ang mga magayon ng mga barangay official. Sigwa mga tulang kipigibong programa para sa Senate ng barangay. Kaya sabi ko nga, igwa na kay House Bill number 3, asin mga tulang sarong Senate Bill. Nap-extended ang term kan mga barangay official sa gibo na mga tulang nilimang taon na. Bako mga tulang makamurumundo because sigwa kay programa ang pigigibo sa barangay. Paano na doon sarong karagkadago na kagawa dyan sa darga ng mga kandidatong kapitan? Batan ko lang. Ang kulintas kay ito mga tulang. May kulintas sa wala, may kulintas sa too. May singsing sa wala, may singsing sa lao, sa too. Para kagawad, minauras na mo, mas maurag pa sa kapitan. Ang dapat nagibon sa ibukod ay kaman sa namatultol, ipako ka na sa cruise.

Simple siya na nga ni ang buhay. Aram nang para nagpunpa. Sa naglatag turis ka mukhang mga barahan nindo. Bako na yung uraga, nagkaburuking ka mukhang sa mga plano. Use your coconut shell. If you cannot be good, be careful.

0: Pigbabahan ko niyan mga tugangan second district and law nyo ng lugar mga tugang ni Congressman Ortega. Sarok mga tugang sa mga malita boys. Anpirak talaga mga tugang pag minataram dako lang minaatras. Kagurang nang salamat po at tinawan mo naman kami niyan panibagong buhay. Ngunya na pagkaaldaw. Igiya mo man po kami sa mga dapat may gibuho na sin magibo po kami kasabuyang obligasyon na dahil kami nakakaperwasyon ng kapwa. Kagurang nang ilikay mo po kami sa anuman na piligro. Sa pag-ibumikan sa muyang obligasyon, ngunyo na pagkaaldaw, asin minagad man po kami kasi among kapatawaran. Sa mga kasalanan na kumitir mi sa iyo, marugan tataramon, sa isip, sa gibo, asin sa kababayan. Yan po, inagad mi uli ki Kristo, nasa among kagurangnan. Amen sa inyo, Buga Boss! Oy!
1: In times when we don't know.

Kaso panggi sa mga amigo niya to, pinauran na naman kita kay mga reklamo, pinauran na naman kita mga tugang kay mga informasyon dahil dyan mga tugang sa Banuan Kandaraga. Diyos ko na sana, napaanungo niya ng Banuan Kandaraga. Sabi nga ni mga tugang, pag-una ko, Andaraga maasinso na mga tugang, may mga taong nakapalibot dyan mga tugang sa Banuan Kandaraga. Na imbis na makatawag mga tugang sa pag-asenso Kandaraga, minatabag mga tugang para sa napanuunan sa ilang bulsa. Ano ba yaka mo? Ano ang nangyari sa indo? Nakunday man sa nakamumatultol, ipapako na kamo sa krus, mantang atab pa ang panahon. Dahilan tamabot mga tugang ang panahon, mabasol na naman kamo. Ang pagbasol mga tugang pirming nasa udyan, dahil lamang mga tugang nasa inutan, pirming mga tugang na nasa udyan, opo. Malipot-lipot ang mga tugang ang kamugtakan kan panahon, kaso lang pag-aagad ay kita nakakakwaning impormasyon sa pag-asa, dahil ang tamarautan kamugtakan kan panahon, dahil mga tugang nakukuntakan pag-asa. God is the way the ogre is. Ano nagtutubod pa kamo kan pigtataram kan mga taga commission nun audit na kamo kamo man sana magkakigwa kamo kiwi magkakigwa kamo kiwi magkakigwa kamo kipahayaga ang dapat nagibon sa inyo kung di man sana kumatulol-tulol maglalampaw na kamo takadakol ng mga kwalifikadong empleyado kan gobyerno. Ano daw ang sekreto ni Candy Pangilina? Iyo da ang mga tungan poderoso mo niya. Napano daw si Candy Pangilina? Ano ba siya? Executive Secretary? Presidential spokesperson? Ay, inda. Paano kamo kaya? Ang pagabuting oras, baka tami, magbaraso na naman kamo sa mga kadangagan nito. Ang mga congressman ka nakabikol sa Panginoon at mga tugang ni Congressman Pino Garibin at sin mga tugang Congressman John Chanda. Marina agad tabi sa inyo gabo, sa ilingman mga tugang gabo sa miyembro kansanggo niyang panalawigan, Martes ko niyan, regular session. Kansanggo niyang panalawigan ni Kanal Bahay sa Panginoon at mga tugang ni Vice Mayor, Carol, Vice Mayor, Vice Governor. Diday ko asin mga tugang ni Kinatawan Carol Ziga, so kan segundo de sito Kanal Bahay. Nga, paano ba ya? Paano ang pag-asenso? Bata na nga ni mga tugang sa mga mataramo na, iyo palagudan may mga gibuning kapalpakan. Kaya sabi ko nga ni, kan nagrarani na mga tugang sa filing, o ito na nagrelatag na kanbarahan nila ba kung nagkaingururagan ka mo. Ngunyan pa sa laman tabi, aram ng suksokan sa edong baraha. Kung di ka mo matultod, anong mangyari kan sa edong pupuruton ka mo sa kangkungan. Para mag-shitty, para shitty pa sana, nagtudas na kamo ba? Kung ekoran ka, naraman ang mga sekreto nito. Kaya di ka maging karagkadagon. Kung karagkadagon ka mo sa mga barangay, guwa ka mong pigidaran ng karahayan para sa barangay, di ka mo maasa sa pundukan barangay. Ang pag-seminar, natural na yan, kasi obligasyon mo yan eh. Ako nga, ipigbaprara po tako kan mga pagiriba mi. Mga kapagiriba kong barangay official sa dalaga. Nga di ka mo nag-attendin ng seminar, dumang sa pigpapod kan Municipal Treasurer's Office. Di ko ba niya ako aram yan? Napano pina? Magburubay limo na kamo ta mga malipot-lipot ang kamugtakan kan panahon. Baka tabi burulo kon pansedong ugat. Oy, good morning tabi sa sakyang pinakamabuot na ano. Amiga, good morning tabi kay Madam Ima Linjo, ang dating Municipal Social Welfare and Development Officer kan Banuan Indaraga. Ano daw kung nadadagit man yan si Ma'am Ima? Ano daw ang itsura ni Ma'am Ima pag nadadagit? Kasi bistado kan mga tugang, mga SK chairman pa sana kami. Yaon yan mga tugang kaya pigaapo dyan na Tris Marias. Yaon dyan si Ate Meld, si Ma'am Cecil Ketong Mapa. Dahil na siya, Tris Marias yan, tapos si Ma'am Angie Keto yan. Yan mga yaon kayto. Si Chalinda ang publiko, yaon yan kayto mga tugang sa MSWD. Siguro naging nagpayaman si Chalinda. Naglaog mga tugang sa insurance company ang St. Peter. Ano na ba ya? Kung makagawa mga tugang ka extension, bako mimantabay yan sala. Tumilaram na mga tugang si Attorney Macalintala. Sabi ko nyata, tangunyan pa sana kang inot. Ano na sa mga pinaglalaban mo? Ano ang nangyari? Pag nag-audin mga tugang ang presidente, sabi man kan sa kuyang amigo, dapat dali magkaigwaning extension ang term kan mga barangay official sa kapretyo sa nakakapir ang congressman, nagkapir ang mga senador. Yan lang, wala kat ang magiginibo kasi mga tugang yan po pagsindara nag-vote kayan. Ngunyan tabi na babalik tala ang mga leyes sa Pilipinas. Sabi nga ni mga tugang ni Senador Erwin Torpo, let's bend the law!
Martes, regular session sa Sangguniang Panlalawigan kang Albay, Sangguniang Bayan kang Dargasin, mga tukang Sangguniang Panglungsod Caligaspe. Ano daw ngunyan mga magayon at tirada ngunyan sa Sangguniang Panlalawigan, dalan sa Sangguniang Panlalawigan mga tugang, naglipat na sila kay, nagbalipat sa dating session hall, dalan ta kung mailing po nito ang session hall kang Sangguniang Panlalawigan ngunyan, dari ka man sa mga tugang nasa plaza nagrarally, ipako sa Cruz ang mga maabas mga tugang. Ang barangay secretary mag-recall sa mga tugang kan pinag-urulayan sa barangay. Dahil katabing poder na mag-implementar, dahil katabing mag-implementar, dahil ka nakakaisi. Tabako ka man tabi, diktador, kung ikaw maurag ka, latun mo maging kapitan ka. Bakunan, bako umang trabaho, pipakiraman mo. Dahil ka pwedeng mag-collecta ng koleksyon, dahil lang tayo guwak, bako ka man banded. Ang pigkukolekta mo, dahil mo man pwedeng ibulsa yan, i-remit mo sa barangay treasurer, bako na itago mo. Bako na tipunan mo para pangbayad mo sa lending. Sabi nga ni Kaninot, panag-uro-uro na kami ni Kagawa John Barcenas, kan barangay tula-tula. Sabi nga ni mga tugang yaong tabi diyan, sumag na karta for barangay official. Kadakulan mga plano, pero mga tugang nangyari na. Ako man personalmente bilang sarong taga-media, na iman ako mga tugang mataram na sa kuyang programa na depo, ako kayo magkakanigong basihan. Sabi nga ni mga tugang, permi kitang igwa kayo magkakanigong resibo. Sabi nga ni mga tuwang ni Atty. Lontok, ang Xerox ngunyan konsiderado as original, kaya kundi na kamuning kwarta. Ngunyan pa sa naman, magpasiguro na kamo kisang ribo, magpasiguro na kamo kikinyento sa medyo makarukan tilad pa man. Ipa-Xerox na ninduta, ang original kan mga maski, ang mga tugang Xerox. Pwede nindong gamiton bilang legal tender, alaga nagreklamo mga tugang subiaya. So, Banko Sentral ng Pilipinas, tego na mga tugang kibang nagruluwas na peke na kwarta, dahil mga tugang sa kagigibon kasarong abogadong syunga. Ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa panginoon mga tugang ni Mayor Isha Mismayel, ang alkaldeng may direksyon ang panggugobyerno. Imagine mga tugang, every Monday nagatubang ka sa mga taga-media para ipaabot man siya mga plano na ipaabot man siya mong maginibuhan. Alagad mga tugang, so nagkapir ang politiko, takot na magatubang sa media. Si Mayor Gemma ang hoko kan banuan, ginubatan mga tugang palagos ang pagtaon ng tabang. Sabi mga tugang ni Mayor Gemma, kunigwaman kami na agad ng tabang sa iyang opisina. Iinot na muna niya mga tugang, minagamit niya siya personal para sa mga tugang makagibukan sa ilang obligasyon. Oy, maray na agatabi kay Jonelle Anionuevo dyan, mga tugang sa Lidong kan Santo Domingo, Albay, asimugan sa iyang bilog ng mga pagiriba, mga taga-globes hindi mga tugang, nakantabay na ngayon si Jonelle Anionuevo. Sa inyo po tabi, gabos, morning! Salamat unong sa panagos sa pagantabay para mga tugang nagpun pa sa nagrelatag tulos kamukhan sa inyong baraha, bako na yung uraga, nagkaburuking kamukhan sa inyong mga plano. Yan po ang pigisabi kong mga karagkadagon, sobra sa taririk, kulang man mga tugang sa aksyon. Dapat pirmi ka mong pasiguro, maski ahawak na nindo ang beat, dahil ka mo masyado magpalero, takon maramog ka mo kay Oleo. Kaya nga yung mga tugang pigyasabing council, sa'yong ka nakakuha nagsasadiri ka man, kung ikaw barangay secretary, appointed ka man sana, parang nagbuto sa imo, ang nagbuto sa imo mga tugang, kung yung kaso so walo, na walong ex-officio, walong membro kang sanggunian, paano ko nabuo man sa imo so iba, paano ka kayaan? So kan sarong aldaw, kaso hapon may nagagading tabang, iuraga ng gada ko sa gabos ang manluloko. Iuraga ng gada ko tamiyo sa mga manluloko. Imagine, nagagamitin mo pang helang mo, nagadrama ka pa sabi ko, Marit, ako niya ako ang magpaliwanag sa imo. O iyo tabi, aram ko man tabi, ting burke sa pisa ko niya sa barangay Maujud kan Legazpi. Ano sana? Happy birthday na sa mamang kiniting na si Paul Anthony Osiliado. Piyesa ko niyan sa barangay Mauyod, kan Legazpi, asin mga tugang barangay Anisalag, kan banwanin talaga sa panginginot ni barangay Captain J.R. Beato Madredeo, asin mga tugang ansyudad, kan ang banwaan mga tugang kan Tiwi Almaya. Bata kan maileksyon mga tugang, so mga taong di lamang nagulok, mailig mo sa gilid ganti ng pugari na tambalos-lusan ngimot. Ngunyan siguro, ano daw ang nangyari sa mga ngimot kani? Baka mga tugang nag-ano, baka mga tugang magbarataan ng liwoy. Vice Mayor Luis Gutierrez, sa mga tugang, mga miyembro kang sanggunyang Panglungsod, Councilor Sunshine Imperial. Councilor. At baliado nila sa mga tugang si Councilor Alan Rañola. Ano natabi, Councilor Alan Rañola? Ano natabi, Councilor Lahara, itong pigpail mong ordinansa na bawal na mga tugang maglaog sa nakapin ng opisina kan gobyerno naka-face mask? Iyon mo nang ganda, takadakol mo nang ganda mga mansibado.
Yan nga ni mga tugang sa Banuan Kandarga, may ordinance sa mga napigpasar si Kagawad Ayan Makasin, nagdako ni kamay transaksyon sa nakaparang opisina kan gobyerno. Particularmente yan sa sesyon kan sanggunang bayan Kandarga, dapat mga tugang nakamarema lamang sa iyong badaw. Iyo baga, maagad ka ning tabang, nakashoot pan katapos ang parong kan kilikili mo, gariman sa mga tugang lapa na longganisa. Paano ka pa man matawan kay magkakani kong tiyansa? Pero kansarong si Jess Magayanis, nabudol-budol man. Paguna ko, may maagad sa kuya ning tabang, di iniling ko, ani ikaw, ang gabos niya mga tugang namuro, igwayan mga tugang kising-sing, tapos ang ikaw niya manuluturo-aro kaya, di tinaraman ko, sabi ko manay, maagad ka pala niya ako, kaya aro ka niya, taar niya, di lamang niya ako matubod, na aro ka ng problema mo, aro ka ng kay pangangaipo mo. Kang pigranin ako ang mga barkada mo ngayon, sir, agkuyan difference ay naingurada. Oy, sa mga taga Department of Education, talagang tabay mo na pag-aaga, Marina Morning, kay Sir Proilana, kay Director Sansad. Good morning, sir! Ano nuwari naman kita, sir, maguro arampangan? Sabi ni Mr. Tena, ika nga ya, Jess, di ka naman nagpapasyar sa opisina ko. Tapos si Mr. Mia, sir, good morning! Sabi ni Mr. Mia, kung di nga nag-abot ngayon sa Secretary sa Hanianggara, di kitang doon magkagawa, di kita mag-aampangan. Ayo, tabi, sir! Na may epigrafer man ako mga problema para sa barangay. Salamat ulun tabi sa mga taga Department of Education na nagtaw na mga tugang kimagkakanigong concern sa pigpabot kong sabi nga ni, diit lang na tabang. Sabi nga ni, mga tugang nga sunas possible kung pwede magyaman man kimagkakanigong aksyon. Pero sabi po ni Congressman Pino, gibuon tangi ang gabos para makatabang sa mong tabi kagawa, Jess. Salamat tabi, Kong Pino. Ika na po ang tunay. Oy, good morning tabi sa pinakamatibay ming principal kan Kidako Elementary Integrated School. Good morning kay Sir Ryan Banaria. And of course, mga tugang ang sa iyang tiya. Si Chester, good morning tabi, Chester. Nagantabay na po ngunya na pagkaaga. Sabi sa ko ni Mr. Proilan na Tena, ika pala nga yan, Jess, ang taga-medyang sigang pagpadaba sa mga teacher. Iyo po tabi, sir, kasi sabi ko, di man kibang profesyon sa kinaban, kundi mga tugan mga teacher. Pero po sabi ni Secretary Anggara, kamutabi na mga single pang teacher, mag-aragom na tabi, kamuta irak mandaa. Di nila niya masisimbag ang problema nindukon kamuday pang agoma. Di man kimaritay na teacher, mga tugang na teacher one, kinakaypanda mga tugang ang massive promotion na. As in, palago sila nagsasagibunin magkakanikong evaluation. Kaya tabi, kamo mga single na teacher, mag-aragom nilo tabi, kamo sabi po ni Secretary Sani Anggara, ta makakaigba kamo ninda kulang problema. Kaya ito nga ni mga tugang, kami po ang Batsmikan High School. So pinakamagayon mo yung kaklase till now, di pa mga tugang kiagom. Napa, no? Pag nag-reunion kami, sigang karantsawan mo. Salamat unong tabi, Sara. Sa muya, huwag makami because mga tukang gigwa kaming principal na arong po kasi Ryan Banaria. Sana sa gabo sa teacher arong sa imo. Pero sabi siya ni Secretary Sani Anggara, mag-aragom na daw tabi siya sa mga teacher na single. Taday daan niya na baka daw tabi magkaigwa siya ng problema. Tabangan ta mga tukang, pakarayon tanlado kan edukasyon. Dalanta ngunya na 2027 proposed national budget na 7.2 trillion. Ang may pinakadakol mga tugang na budget iyo po tabi ang Department of Education. And sabi po mga tugang ni Congressman Pino Garbin Kanako Bicol, padago siyang magibunin magkakanigong pagi para mga tugang matawan kay magkakanigong budget ang mga eskolahan digdi sa bilog na Bicol Region, lalo na mga tugang sa Banuan Kandaraga. Sabi po ni Kagawad Bob Magalona, ang mga sarok sa matibay na Kagawad Kandaraga, igwa mga tugang pinag-alokar na puno para sa konstruksyon ng kanakatulong eskolahan. Nangangaipon nalag mga tugang kidid of donation para mga tugang magamit na potabi as in ma-i-construir na ang school, karagdagan na eskolahan sa Kilikaw High School yata yun. As in mga tugang sa Baskarin, ang kusang mga iba ang bayan Kandaraga.

0: no, Karne, sige na ngayon, libot kan aki ko. Pag may nagkakarawat ngayon, maagad kidonasyon, pigtatabangan niya. Paano kay ningunyan mga tugang nagtaram na po tabi ang secretary, kan nagtaram na mga tugang si Congressman Barcos, nagtaram na mga tugang mga congressman na sipsipa, ang mga congressman mga tugang na nagresibikan maleta, kinakaipuhan ngayon na magkaigwa kigive kumplito untang limang taon na termino. Anban mo ang kandar. Oh, yun yan. Sa barangay Tulatulakan Ligaspi. Good morning, Tabi. Kagawad Kaloy Bonggon. Kagawad Sandra. Kagawad John Barcenas. Asin mga tugang si barangay Captain Toto Barcoma. Arugunin doon mga tugang si Kapitan Toto Barcoma. Pagabot mga tugang sa pagpirmakan mga papeles sa barangay. Talagang nag-aagi mga tugang kaya magkakaligong proseso. Talagang pigadalan. Kaya may problema po ngunyan ng accounting office. Igwa mga tugang kaya problema. Ang kuwa daraga. Lakamo tabi niyan, nagpaparapakyot sa lakamo sa laugan sa inyong opisina. Lalo na mga tagang sumanga pamayo dyan. Kamu po tabi ang nagkakausa, an utik na yaon dyan. Day mo na masabutan. Kagawad Kaloy Bonggon, good morning. Sa bagong presidente kan Bicol College, good morning, tabi si Nuno Marciliana, si Manci Atlin Marciliana Tapia. Sa gabos po, nakapa ko mga barangay official, ang barangay po pigtatabangan de, mga tugang pigtatabangan, magtabang kamo bako na magtabang kamo. Ang problema, ang unbiltad ang mga tugang pag nagtabang ka, mas grabe pa. Kaya kasuhapon nga ni sabi ko, schedule ko mag-duty. Anong gigibong ko, magpaparatukaw ako, ilingan nito mga tugang kasuhapon, may nagagal sa kuyang tabang na kabarangay ko, at least mga tugang nagibok ko na natapos ko sa laog mga tugang ng kawagang aldaw. And of course, belated happy birthday kay Mading Suling. Mading Suling, pasinsya ka tanabasa ko sa chat ni Beth. Ang gabang din ah. Tapos kundi nga rin nag-chat siya ng TC, di kumara mo na birthday mo kapon Mading Suling.
1: Happy birthday!
0: Doon at may kakandom Sabado, di ka manakibayla yun.
1: Happy birthday!
0: Mayor Vic Perete, good morning. Maswerte po ang Barangay Salvacion. Kandalaga, dalintigwa ng mga tugang ki LCC Express Mart. Gani nagpapabukulan ngunyan kipag-asenso ang Barangay Tagas, Barangay San Roque. Kaya maswerte po ang mga barangay na yaon dyan sa Sentro Kandalaga. Dalang tapo na kapira po kang NTA. Igwa pa po tabi kamo kay other source of income, particularmente ang pagtingdok ng mga establishmento sa lugar na siya doon sa takupan. Maswerte po ang Barangay Salvacion Kandalaga. Igwa na kamo kay LCC Express Mart. Igwa na kamo kay McDonald's. Igwa na kamo kay Oseva. Siguro maswerte ang mga tugang ang mga lugar na arukan. Oy, good morning man tabi sa kanyang amiga. Amiga, good morning. Anong oras niyan ngunyan sa Amerika? Good morning po kay Mary Sisa. Ang barangay po, tabangan nindo. Bako na pagtabangan nindo. Kung ikaw barangay secretary, mag-records ka sana. Bako na mga kolekta ka kasing kung ano pang mga pagigibo mong kalukuhan masupog tabi sa mga taga-barangay. Dalat ang barangay, mga tugang iga po tabi kay mga taong pagka nakakasabot yan. Kagawad Bob, kagawad Pilo, asimang kagawad attorney Makayasinag. Sir, miss you so much, sir. Yan ay kata sir nag-ilingan. And syempre po, ang sa kuyong pag-iriba sa council, kagawad Ting, kagawad RJ, kagawad Roland. Asimang good morning kay Emma. Yabore. Sa mga maigusming barangay tanod, good morning kay Mading Alma Loria, asimang kay Paling Efren. Good morning, asin mga tugan, maigusming senior citizen. Good morning, tabi kinang TC Balasco, asin ang bilog na pag-iriba, kimanay Bilma, kimanay Bilen. Good morning. Nangirling, good morning. Siyempre po, kay Ricky Nebres Lamilio, kagawad Jameson Ibales, kan barangay Malapay Fiudron, Albay. Ang sa kuyang matibay na amigo, good morning, tabi barangay Captain Dana Guipa. Siyempre po, sa barangay Pandan, good morning, tabi Sendo Gabo, sabi po ni Cap Narsing Morial, ang kapitan na may alama. Ang kapitan na kwadika-dekada na nag-service sa gobyerno. Ernie Mirandilla, good morning, asimang kay amigong Bico Campo. Cap Malo Mirandilla, kan balinan, good morning, asimang good morning kay Manuel Nelson Magalona. Emma Marceliana Bigas, good morning, amigong Ronald, asin amigong Lorna Bionesto. Nalagantabay na po ang ngunyan ng paggaga. Sa ito po, tabi. Gabos, good morning. Sa oras, mga tugang na 6 minutos na, makalisa na lasing ko din paggaga. Dagdaganta ng informasyon na nasa rin. Oy, si Palitz Espinas, good morning, Palitz. DJ Pato. Kagawad, yan is Martinez kan barangay 16. Good morning, tabi sa mo amigo. Abang, dagdaganta ng mga tugang informasyon nasa rin niya na si Manoy Andi, maray na aga, pasok. Manoy Andi.
2: Good morning sa mga kurantabay. Sa Tiwial Bay, sarong lalaking driver kan motorsiklo ang herido. Dinagan sa hospital matapos na aksidente ding pahugog sa hampas sa barangay Sugod, Tiwial Bay. sa impormasyon ang biktima hali sa pagsilba sa Barangay Huruan, TV Albay.
0: Siguro inabangan ni Satanas sa nagsimba ka pa naman sa Huruan nyo. Siguro mas makusogso binirukan ano ni Satanas kaya inagaw inulog naman sa ampas.
2: Nagmabaliyot ang sa iyong motorsiklo pauli na duman sa buhi Camarines Sur.
0: Arayo.
2: Roger, sa 15 dining nag-iribahan na motorsiklo.
0: Oo.
2: Inisa na so na aksidente.
0: Mhm.
2: Na hurog sa hampas pero na rescue man turos ang biktima.
0: Sumotor na ang
2: driver. Sumotor.
0: Taanan ko bakit itong ampas duman sa sugod?
2: Roger, siya man sa naluminayaw, tagugaribo minangga sa poste.
0: Paguna ako kaya, bako may barandilya na itong pasiring duman? May barandilya na itong gilid kansalo, itong gilid kang ampas duman?
2: Oo, iguan ang barandilya.
0: Oo.
2: Kaso lang, kung mabangga ka, sumutor mo, walat duman, ika, kung nilayo ka duman sa hampas.
0: Ah, okay. Baka nawalat lang sumutor, ano?
2: Sir, kaya dinirama tulos ni sa hospital na sa kunyan padagos pang tigya gudulong. Sa baka kayan ba yung naman tabi ba rin guys, saro ba na motorista ang nakabangga ng ayam sa Barangay Sugod, baka kayan ba ang biktima binistong si Ronaldo Barrias taga San Jose malilipot albay. Nagsapar malininin na dit na huga sa lawas na habo naman magpagara sa hospital tabi barnes. Pagka umay-umay, pinaandar sa motorsiklo.
0: Rabas na.
2: Rabas na. Pauli na.
0: Sige na, nagtali na kayo mapagul sa iyo. Kung ano man na namamatian mo, bahala ka na sa buhay mo.
2: Eh, yun ta. Mas kano mong pirit na magpagara baga naning mahiling so lawas mo kan mga doktor kung ano man na tama. Kaminsan baga tabi mano Jay sa aksidente.
0: Mamamatian mo kung mamamatian mo pagkatapos sa kang aksidente.
2: Doctor, pag halimbawa na aksidente ka dahil ngayon dugo na luminuwas dinara ka sa ospital pagkaputuban okay man ngayon ako pipadara ka sa ospital abo ka mag-iba.
0: Bata, pag bisan naapunton ka kang doktor, anong yan namamatian mo? Kaya nga niya nagpa-hospital ka, tanga niya tamay namamatian? Bako?
2: Tapos, mapaguli mo, so yan, bigla ka sa nang lumina paypay.
0: Ay, baga?
2: Gadang.
0: Mm-hmm.
2: So, hemorrhage sa bagatabi, Mano Jace.
0: Internal hemorrhage.
2: Roger, all that.
0: Uh-huh.
2: Dahil nakaluwas sa dugo.
0: Dugo.
2: Pero nang nangyari ka yan, hindi sa tuyang kapalubutan na pag-uli ata.
0: Ngayon man niya kitama. Ngayon man niya kitama. Okay lang niya sa tuya. Mag-uli inarog ka ni Arkan. But in return, igwa pa lang siya kinag-clot na dugo sa iyang utak. Kasi ang utak magapag na dugoan talagang anday na kilipisil ng maulian ka.
2: Roger, una tabi, Manu Jess. Kaya ingat-ingat na sana tabi kita.
0: Uh-huh.
2: Pag maniyok ka sa tuyang mga pigdadarang mga bisikulo.
0: Oh, kaya ako nailing ko tapi amanoy andi si Ryan pagkasunod siya wing sa motor. Grabe siya minaprino maski di man kihamp minaprino. Minadukot man sa likod ni wing sa likod niya kaya iyon na ito ang to, mga tunay na pagmanibay pagmaneho.
2: Tapos may na tutut na ano sa likodan.
0: Ano
2: may nagkatama ngaya sa
0: ano,
2: kuya.
0: Ano ngaya ito? Ano ngaya ito? Laba?
2: Okay. Mm-hmm. Hindi sa kuyang location, Andy Madrigalejo, basta Bicolano, Uragon.
3: Uragon Live Report.
0: Salamat manoy Andy sa mga dagdag pang informasyon. Hali dyan mga tukang sa lawas. Oy Maria, nagamantabi kay amigong Roger Rosina. Nagantabay ng mga tukang siyempre po ang pinakamatibay kung amigo good morning tayo siya mo, Sir Errol Asiado Mallorca. Ang saro, mga tugang sa pinakapaborito ni Secretary Sanya Anggarakan Department of Education. Kaya po, and good morning, Mantabi, mga tugang ki Kagawad G. Amorakan Barangay de La Paz. Si Kagawad G. saro ini sa matibay na Kagawad Kan de La Paz. Oy, kamutabi na nagkapirang politiko, nung ka na lang ka mo magparatubod-tubod pa na makipag-alliance ka mo, makipag-sudo ka mo kay Governor Noel Rosal, baka tabi pag-abot ka ng oras, traidora naman ka mo. Ang gabos, mga tugang natawong pigdukutan ka ini, pag-abot mga tugang kan oras, talagang titira ka ini. Di man siya mga tugang mabibistuhan sa ngaran ng politika, kundi ang mga tugang si dating alkalde Mayor Roses. Kan si Mayor Roses, mga tugang may alkalde, baka nilagaspi siya sarong barangay official kan barangay Gugon. Nagkandidato siya mga tugang bilang consul kan Legazpi na kadwaring termino. As in mga tugang pag-abot kan oras, porkit matapos sa kan siyang termino si Mayor Melia Roses. Linabaran kay ni mga tugang sukandidato ni Mayor Roses, si dating Vice Mayor Maing Buban. Tapos mga tugang duminukot naman kay Papay, pag-abot mga tugang ni Kaparang Aldabulan ng duwang taon. Tinira naman mga tugang si Papay. Tinira na naman mga tugang si Governor Bichara. Tinira mga tugang si Congressman Saldico. Tinira ngunyan mga tugang si Congressman Salceda. Kaya kamo patabi na nagkapirang politiko din sa Albay. Magduwa-duwa tabi kamo kansa itong mga desisyon na kipag-alliance. Baka mga tugang pag-abot ka noras tuklawon kamo tan o kay mga tugang baduan mo o kay manggiraray. An alas mga tugang maski nag-iluno, alas manggirarayan pagkatapos mga tugang na mag-iluno ka. Ingat tabi kamo! Asin duman sa mga nagpapapaluwas kay mga impormasyon, ingat tabi kamo kan mga pagpapaluwas din ng impormasyon. Galanta sabi nga ni mga tugang, difícil na kun makukuryente man sana kami bisa makakatabang kamo duman sa pigdatabangan nido kamo man sana maparaota. Yan mga tugang na pinagsasabi na if you cannot be good, be careful. Iyo po. O, digdi mga tugang sa probinsya kang Albay, Kansaro, Tuminarams, nagpa-interview mga tugang ang sayedong congressman sa 2nd District. Sabi niya, kauro niya ang nagkapirang politiko digdi sa Albay, especially ang tulong congressman. Nag-urulay na dasin na mga tugang para po tabi sa panong pagsasapribado kan Aleko. Pero sabi mga tugang ni Congressman Adrian Salceda kan 3rd District kan Albay, nung kanya mga tugang nailing si Caloy Loria, si isa isa doon nagtataramling tama, pero mga tugang nailing ko tabi na nagtataramling sincero si Congressman Adrian Salceda. Iyo po, yan ang pinag-apod mga tugang nasunga. Ang sa kuyang amigo, good morning kay Sir Danny Garcia. Sinang mabalik na Kapitan kan Barangay San Roque kanila Kapitan Gina Mirka Caliada. Sa oras mga tugang na 14 minutos na makalisa na lasingko nin pagkaagad agdaganta pan informasyon. Nasa linya man si Manoy Alan Lopez sa Etonor Lan. Maray na agapasok.
3: Urago Live Report.
2: Maray na agapasok. Maray na agapasok na parantabay.
0: Kaya ikaingat ka kantawong kaampang mo at atibad pagabuting oras ay umasan mga traidor sa iyo. Nung ka kanagad makipag-alyansa.
2: Yan. Yan ang napagal na tinginig.
0: Tamay ka sabi makita, history repeat itself. Kung ano ang gibo mo mangyayari, tamang ngayari yan. Iyo? Kaya si Congressman Caloy Loria, mag-iingat siya kang tawang nadudukutan niya, tatibahan pag-abot ka ng oras, iyo masan magtuklaw siya sa iya.
2: Iyo.
0: Na ugali ba ya? Ugali na ba ko?
2: Mm-hmm.
0: Ang ugali mo, maski sa ano, panggibuhon mo, magbado ka pa, magamit ka pa kitayin, magamit ka pa ki Ariel, magamit ka pa ki Clorox, magamit ka pa ki mga pampaputi. Ang ugali na, difícil ng mabago yan. Iyo na lang ka dyan. Sabi nga, isa ka dakol-dakol na nangangayipon yung trabaho digdi sa bilog na probinsya kang Albay, tambakon mo dyan sa Capitol sa mga nagkataranggal sa City Hall. Igwa ki sarong barangay, naalos sa sarong, kung sa basketball, nagkatulong team na tayo, tiniripo na gabos. Bako man kita against duman sa senior citizen, pero kinuro pa gabos na pa, no?
2: Kaya naman na sigurin, yun man ang tangamit ng web niya, sino mga pagkinitong nabot sa politika. Politika.
0: Ayun ba gano'n? Pero nailing ko sa Legaspilan, maski sisipan lumaban ko niyang kay Mayor Isham, talagang sabi nga din ako, ang tama pa tama-tama.
2: Tama ka dyan.
0: Ako ang patama-tama.
2: Kapwa, tingnan ko na mismo sa mga presensya ng hindi mo din mo sila sabi niya ng
0: Oo, oh, una ko anong gusto pa tama-tama. Sabi nga niya, kanagkapirang tao ni Rosal na nasusupog pa man magbalyo sa kampo kan na ni Mayor Isham. Talagang madidipisil nila ang sisima na lumaban kay Mayor Isham ngunyan because nailing nila ang performance, nailing nila ang ginibuhan. Kaya sabi ko, ito nga ng problema pala niyan sa kakulangan ng supply ng tubig niya sa Southern Barangay Scan Legazpi. Matatawa na kay magkakanigong atensyon because okay na pala siya sa Guyam. Ang Guyam, anong barangay na kasakop ka yan?
2: Taysan, Minajers.
0: Ah, Taysan.
2: O yan, magayang sinipasin sa ano nang inyong
0: oo.
2: Ano nang inyong sa pisilin ko ni pero Camilla.
0: Ah, Camilla. So,
2: para sa pisilin ninyo. Sige ka sa mga inyong at imalang si Pibis ni Mayro Boteng ng Guyam.
0: Oo, ang Guyam.
2: May tangke dyan. Ang pinahihit sa Guyam.
0: Okay na pala nito, man. Okay na pala nito. Oo, okay na pala nito. Sabi niya, igwa pa kipondong pinag-alokar ang city government.
2: Gana?
0: Kaya siguro si Tokayong Jesus Rico Salazar bilang manager kan Legazpi City Water District, iro-iro man tabi ang Tokayo. Pero so far, ba't ang Camilla Pran may utang na 17 million?
2: Iman eh, pero ano ba si Pringay ng Katamuya? Kung yun yung nangyari ko, nakalaan din yung
0: City
2: Water District. And speaking kang bago sa kabahay ng manager, at yun yung balang din gusto ng PPM na and is naman niya, na-rehabilitation. Sila

0: kasi naging mag-teacher ng kaya isang appointment sa Subang Bay, hindi naman na dyan sa mga pinikan, literasyon man ito yung nabot na PSD sa so, Barangay 18 Megas po po, yung nabot na inusipin si Desayas. Congratulations to Lorraine Binini, Pansit Yo Pangyuan. Iwilihan natin yung pinunima na upok ng Tyson 2026. Magka ng Tyson 2000 sa Gornita Lulong na Pantarpini. Magka ng Tyson 2000 project si Louisa Leon at ang Pipi Dragon. Naging first round is up ng Yan Fui Gloria ng iba ng village. At yung second runner up ng si Nandilin Aling Gopam na ulok sa age. Sana napinunin niya. Bilugan ko yung tignan mo na shootable na clock bomb na tinatakuhan na maibugtak ng 55 mga kipilin sa ligat sa division. At ang ano lang, maraming mga pagkatawag ng 15 sa klaso. Inisubot ang pinagkumayag ni FBN Danilo Dixi sa mga ligat sa division. Sa ipinag-adjust sa akin ni Mayor sa mag-ibong peace briefing. Sigon kaya Mayor Bishop Ismael, naging update lang at nababawasan ang matutulangan sa classroom. Natulang tapong si Jeffrey Day ang 500,000 na pinglo na ipinag-alokar sa pagiging at tutulangan sa kailangan. So na sa inyo, magagamit hindi sa mga abutin, parang dyan na binakisamin, mga pinglog, na dilapidate ng mga struktura, dito dito na magkabilog ng duwa sa gumpilang plus ng kada silangan. Katulang tapon ni inisiyatibo pa ni Vital Party List at ni ngayon ni Dito ngayon at Ingusmin ay pwede o pinagamin kapag agos na nagtitabang nag-tigyan ng pagpapasag ng proyekto ng classroom sa mga eskrim at sa iyo na politika ng 2024 2017 ng classroom ang nabibugtak sa siyudad ng Bigaspe sa nagpapakitos ng pagsangin na taon lalo na yao na ang supertata na deped na pinatamayuhan ng Secretary Angara ang mga eskrim sa siyudad ng Bigaspe liit-liit lang ng nabagdigan at yung mga siyempre, mga nagdapat na ng mga eskwela. Dahil yung mga eskwela, yung mga panagos at kaya yung mga eskwela dito rin sa sunod yung debates. Okay, so, yun yung tayo sana, guys. Ano, mga nagpapit yung mission na katalos na nang napisunod na basta rin lang ng Karatan. Urago
1: Live Reborn. Salamat lang sa mga nagdagpang informasyon na dyan mga tugang sa lawas. Good morning mga sakang pinakamagayon ni anak. Good morning tabi kay Ivy Merendilla Rigalardo dyan mga tugang sa Banuan Kanpulangi. And of course mga tugang sa kuyang idolo pagkabot sa public service. Good morning tabi Sir Oliver Cogasa. And of course kami kong Dante Acosta. Ang matibay na kapitan. Sabi nga ni Dekadekada nagserbi sa gobyerno. 41 nagserbi bilang empleyado kanso, bilang vice president kan social service sa social security system. May counterpart mga tugang na undersecretary, assistant secretary, as in regional director. Ang matibay na kapitan kan Barangay Pandan. Good morning tabi Kapitan Narsing Monyala. Si Kapitan Narsing padagos na nangangapulan sa kabos ng residentes kan Pandan na maglinig mga tugang sa palibot tanganing makaiwas po kita duman sa paglangkaw na kaso kan tigdas as in mga tugang paglangkaw kan kaso kan dengue kaya nangangapulan siya sa kabos ng residentes kan Barangay Pandan na maglinig mga tugang kan palibot tanganing di magkaiguan yung problema sabi mga tugang ni Kapitan Narsing Monyala. At syempre po kagawad Grace sa Madronyo. Ang sa kuyang kapamilya, good morning, Kerisa Jacob Ma. Yan mga tugang ang dapat niya ito matawan kaya magkakaligong atensyon sa kabos tabi ano, na mga officialis kan gobyerno. Digdi sa Legazpi talagang nailing ko. Oy, duman palang tabi mga tugang sa mga... Ayan, naitaram ko mga tugang kasabago because may nagtataram na pwede lang makaigwaning alliance. Pwede lang mga tugang makaigwaning reorg, makaigwaki pagkasara.

0: Pero ang nagkapirang politiko digdi sa probinsya kang Albay, there's nothing wrong. Kung makaigwa ka mo kay Alliance, but the problem is, tawanin doon mga tugang kimagakali kung tiyan saan mga namamanuaan na magpili mga tugang kan dapat napilion, dapat mga tugang sumangatultol na mga public servant, igmagkakaigwa na naman kita kay Alliance. Kaya sabi ko, duman sa nagkapirang politiko, digdi mga tugang sa Albay, baka tabi na sa laka mo kasi yung magiging desisyon naman. Ha? Ngunyan, kakampinin doon, baka tabi mga tugang pagabot ka ng oras, pila siba muna sa palad mo. Baka po mga tugang pagabot ng oras, siba on pati palad din do, yan mga tugang ang solamente advice ko sa inyo, dapat maraya ka mo. Iyo? Sabi ka ding nag-upload sa kuya. Oy, Manay Ophel, good morning kay Manay Ophel Arevalo. Ano Manay Ophel nagtama sa lawyer? Bata mga tugang digdi sa probinsya kang Albay, legal pa lang po tabi an operasyon kan STL. Sabi nga ni mga tugang, di ay man yan maoperar na STL, kundi yan mga tugang kimagkakanigong dokumentos. Now, igwada ka sa rong politiko digdi sa barangga na sa Albay mga tugang, na pigpaparaapunan ng mga alkalde. Nyata ta nagpaparapakiaram ka sa operasyon kan STL sa Albay. Ano ika ang nasa likod ka yan? Ha? Tapig apulan mo pala ang saraw-saraw. Abangan nindo mga tugang sa masunod na simana o sa mga masunod na aldaw. Baka mga tugang may kagawa kilakula na expose na mangyayari mga tugang digdi sa satuyang palibot dahil mga tugang sa operasyon kan STL. Bata ang chairman mga tugang kan PCSO, ang si General Manager Malquedes Robles, siya palang tabi mga tugang taga-basyonad kan Ligaw. Kaya sabi ko, nyata talaga kikiaram ka sa operasyon kan STL sa mga banuaan. Digdi mga tugang sa probinsya kang Albay, nyata tapig pa para apodan mo ang mga mayor. Ano ang yaon sa mga mayor? Kaya ang pig-apodan mo. Kaya tabi mga taga-second district kan Albay, ano, kwalipikado pa maging congressman kan second district si dating Governor Al Francis Bichara. Sabi niya, kwalipikado pa na maging busy, maging congressman. Kan segundo distrito kan Albay, si congressman Al Francis Bichara. Dapat igwa mga tugang kipagpipilian. Di ko lang aram kung ano ang plano ni dating congressman kito ko. Kung mabalik pa siya mga tugang sa bida politika, ngunyan tabing 2028 national and local election. Sa lubat pa ang pinakamaura kong amigo, good morning tabi kay amigong Dante Acosta. Aram mo amigong Dante, para nagtarampasan ang maeleksyon, naglalatag tulos kan barahanin na. Bako na yung uragan, para city pa sana, mag-irit ka na. Paano kung may niwi? Paano kung nasa pawan ka? Bako na yung uragan? Kaya man kinakay po na maging karagkadagon ka mo, bako tabi sa mabalik na kagawad kan barangay Pandan, kagawad Erna Monreal. Igwala mga tugang kisarong politiko ligdi sa Albay, napigla para po dyan mga tugang mga alkali, mananungod mga tugang sa operasyon kang STL. Sana sunag tao sa kuya ning informasyon, ako lamang ang inot nilong matawan ng informasyon kung in kaso mga tugang mangyari ang sa inyong pinagpaplano. Diran talagang alas akong ngunyan sa lirato kan liderato kan PNP. Yata atalay na lamang tabi ka mong ngunyan kinagpapalwas kaya anuman na statement. Ang provincial director kang PNP sa Albay, Noel Nunez. Ano na tabi sir? Ano lamang ang monitoring do may illegal pang wetting? Igwakibukis na nangyari digdi sa Albay? Talarom duman ko kahit mo kan magluwas mga tugan impormasyon na igwaling bukis kan wetting sa Albay. Tinanggal nino sa chief of police kan sa tabako. Tinanggal nino sa chief of police kan Ligaw. O ngunyan, ano ta silensyo ka mo? Ano paldo na ka mo? Igwa naman ka mong kapot-kapot na malita. Ngunyan, ta silensyo na ka mo sa operasyon kan STL, operasyon kan wetting digdi sa probinsya kang Albay. Aramo nindo. Ha? Si Maray nagrasya da mga tugang si Mansikov and saro mga tugang na politiko digdi sa Albay na sigan apod sa mga alkalde, manunugod mga tugang sa operasyon kan STL digdi sa probinsya kang Albay. Kaya ako mga tugang, abo ko magpara-discuter, manunugod sa issue kan wetting. Baka mga tugang si Jess Magallanes nga siguro nagagad mo ning payola, nagagad mo nga ning bayadali sa wetting. Dahil ko lamang yung pilangarap mga tugang, maski pa ako tiyo sa tabo, dahil ko piling ipabaka lang sa kuyang pagkatabo. Ayo tuod kita mga tugang magtiyos. Ako may gusto lang ako magaganding tabang para sa mga kabarangay ko na nangay po ning tabang arong mga tugang kasuhapon. Tapos mga tugang, sulay ako makikinabang. Takon ano ko man sa lang sadiri ko, makaati na. Makasupog na mga tugang nayaong kagadyan para iagad man sa among sadiri. Ayun da, dahil lamang ang pili sa vocabulary ni Jess Magallanes. Hanggang tawong may maranihan na kumarani ako mga tugang asilig kong liga. Abang igwa ko ng kapamilya na pwede kong agadan kay magkakali kong tabang. Happy po ang buhay ko. Bako tabi Bilay. Yaon si Bilay na gano'n pagay mo. Kay pan ko Bilaro kay ni Bilo. Makasupog na mga tugang ano. Hoy, sa luwat po ano, sa mga residentes kan Pandan, nga po yan mga tugang si Kapitan Narsing Monreal na maglinig po kawakan kan palibot ang aning makaiwas kita sa palago sa paglangkaw kan kaso ng dengue ngunyan na si Mantignas Rabela. Mag-ingat ka mo mga tugang tapinakusog kan Department of Health ang kampanya. Manungod mga tugang sarog ka na bagay. Ano tabi, mga taga Segundo Luisito, gusto ninyong makaiguanin pagbaba ko? Yaw na mga tugang! Lago sa piging ganyar ngunyan si Congressman na dating Governor Francis Bichara na magkandidato bilang Congressman kan Segundo Luisito kan Albay. Kayang-kaya mo pa yan gubaba, gubala. Ngunyan nga ni, pigahanap kan mga Albayano ang sabong maray na liderato. Kaya itong mga tugang kan panahon ni Gubal, talagang malinig ang dalagan kan sa sanggunang kan provincial kan Albay. Bako mga tugang arugo niya na mas dakulan maura, dakul mga tugang nakikinabang sa catering, dakul mga tugang nagtitira na sa ano pa man bagay. Kaya kung ka bumapost, kung ka bumaluwas ka informasyon, so tama sana.
1: Mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asin luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong matatago, digdi sa Huragon Bareta Express.
0: Marinaga mga tugang ko po si Jess Magallanes sa headlines ka mga balita sa Lado Local. Congressman Adrian Salceda malukan yung pondo para sa masalado pang mapakaray ang Pantaw Port sa Banuanin, Libon na. Naigot na pinamutikan ni Congressman Adrian Salceda na kipag-ulay siya kay Congressman Caloy Baldo o Caloy Loria para sa pagsasa pribado kan Alayco. Kampanya kontra dengue lalo pang pinakusog kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Pibox Albay, liwat na nagpatalin sa publiko maski binabana ang alert level kan Bulkan Mayona. LMP Albay may sarong paninindugan sa isyu kan na Alayco. Yan kasanto headlines man kan mga barita sa Lado National Opisina ni Vice President Sara Duterte. Tulos mo na nagpadala ni ayuda sa 4,000 na pamilya sa Ilocos Norte. 7.2 trillion na budget ipinadala na kan Department of Budget and Management kay Presidente Bongbong Marcos. Presyo kan bagas, bantilong alangkaw, sigun sa bantay, bagas. DSWD may 5 milyonis na food pack para sa mga kaalimalaminada. Presidente kan PhilHealth pinagdesignar bilang Secretary kan Department of Health. Presyo kan kuryente mababa ngunya na bulan na Agosto. Miyantasanto headlines man kan mga balita sa Lado International OTC na atake ang Saudi Aramco Refinery asin mga tugang sa nasyon kan Thailand. Siniguro kan Prime Minister na may kwit ang patakaran sa matapos ang mass shooting incident. Miyantasanto headlines man kan mga balita sa Lado din Karawat Alex Iala natapos ang kampanya na natapos na ang laban sa Canadian Open. Asin man sa Lado din Showbiz Tony Faller nagpatanggal ni Dudo. Yan mga tugang ang headlines kan mga balita ang detalis po pakalisin ng kapi ng hanap buhay.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ngunyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
6: Perambulan ito.
5: Tapos nagpa-vlog cam ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
6: Clear na gabus.
7: Ang Mims Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Mims Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
9: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offer tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ang oras mo mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na pong 35 minutos na, makalisa na 5 din pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boys.
0: Uragon Barreta Express.
1: Nagpapawot maning good morning sa bilog ng mga taga-Ilawod, si Punong Barangay Randy Velasco. Nangapunan po si Kapitan Randy Velasco sa kabos ng residentes kan Ilawod na maglinig tangani nga. Makaiwas kita sa anuman na hilang, particularmente ang palago sa pagdakol kan kaso ning tigdans o pagkinakul kan kaso ning dengue. Ngunyaw sa detalis na kan mga barita sa lado lokal, maalokar ning pondo si Congressman Adrian Salcedo kan Tercer Distrito Conalbaya para lalo pang mapakarang pantawport sa Banwaan ni Libona. Ina naging paig ni Congressman Salcedo sa gilibong pakikipag-ulay kan Oragonusa. Sayang sinabi na palago siyang pigliriparo ang nakapara mga proyekto na dapat na sa Tercer Distrito kan probinsya na pwedeng pakinabangan kan publiko, particularmente ang makakatabang sa dalagan kan ekonomiya kan nasabi ng lugar. Sabi pa ni Salcedo na kung siyang tatawan kay magkakaligong pondo ng mga proyekto sa nasabi ng distrito, asing tatawan niya kay magkakaligong prioridad ang pagpapakarahay kan Pantawport sa Banwan kan Libon na saro sa mga pit project ni dating congressman na Joey Sarte Salcedo. Sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal, maigot na pinamutikan na ni Congressman Adrian Salcedo na nakipag-ulay na siya kay Mayor kay Congressman na Kaluiloria kan Segundo Distrito kan Albay para sa kamugtakan kan Albay Electric Cooperative asin pagsasa pribado kay ni. Sayang sinabi na mas kinuarin nung kanya nakauro na sabi ng Congressman na manunungod sa kamugtakan kan Aleco. Ipinaliwanag pa ni Salcedo na pigatawan ni daki magkakali kong tiyansa ang Aleco na mapakaraya ang supply ng kuryente sa bilog na probinsya kang Albay kung kaya din siya nakikarama sa nasabi ng issue. Niyang Trasanto sa may relasyon na Barreta ay guwakisarong paninindugan ng Liga ng mga Ligo Municipalities of the Philippines Albay Chapter manunungod sa isyo kang Albay Electric Cooperativa. Inyan naging payag ni Mayor Jim Anghoco kan banwanin ginubatan Albay sa ginibong pakikipag-ulay kan Oragonusa. Sayang sinabi na kan mga nagtalikod na aldaw na kay guwasin nakikipag-ulay alay sa representante kan Manila Electric Cooperative or Meralco asin pigagadin na iniki magkakani kong paliwanag para mapakarayan supply ng kuryente sa probinsya. Sa ibong nalado, sinabi man ni Unghoco na ang banwan kan ginubatan ang padagos ko niya nakakamati ng maluyang supply ng kuryente. Yan ta Santos sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal, lalo pang pinakusog kan lokal na gobyerno kan Legazpi ang kampanya kontra sa dengue at simantigdas. Inyan naging paig ni Mayor Isha Mismayal sa gilibong ipakikipag-ulay kan Oragonusa. Sayang sinabi na kano asud ma pinaglansar maninda ang nasabi ng programa para mapakusog ang kampanya kontra sa dengue at simantigdas rubella. Sayang sinabi na liwat man siyang nagtawin direktiba sa opisina kang City Health Office sa Panginginoon ni Dr. Iyat Gomez na inganyaron ang mga barangays na pagkaigwanin kampanya kontra sa dengue at simantigdas ilang, particularmente ang tigdasa sinman Anna Dengue. Nagpapabot man po ni good morning sa bilog ng mga taga-Kilakoy, si Kagawad Kevin Soto at masunod na Kagawad kan Barangay Kilakoy. Asin man good morning kay Manay Belin Makinyana. Sabi ni Manay Belin, hawak niya ang bita. 38 minutos na, makalisa na 5 ni paggagangon niyan sa ultimong detalis kan mga barita sa lado lokal, liwat na nangapunin ang PIBOC sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa publiko na mag-ingat manggali ang paglaog sa 6-kilometer permanent danger zone. Ilalaging paig ni Mr. Mariton Bornas kan na PIBOC sa Nuliman sa decampment na ginibok ang nagkaperang local government unit na magurulin ang mga ini sa lugar na sedang nasasakupan. Minhuliman talag tinir ang mga ini sa laogan evacuation center sa malaog ng 7 bulan na ipinaliwanag pa ni Nalawanag pa ni Bornosa. Ni Bornas na maski nag-uli na ini, sinigurado mang galing din na iwasan ang paglaog sa nasa lokang 6-kilometer permanent danger zone. Magigiramduman na kanakaging aldaw nagdesisyon na nagkupaan na Apsimo Albay asiman mga local chief executive na iwaki mga ibakwis sa pauliw ng mga ibakwis sa isang lugar na nasasako paninuliman sa pagbaba kang alert level kang vulkan. Yan mga tugang ang detalis kan mga barita sa lado lokal, ang detalis po kan mga barita sa lado nasyonal pakalisin na napuhay.
3: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
0: Nagbabatingaw sa interong Kabikula, ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ang tamang patama-tama sa Radyo Rago, eksakto na po nga 40 minutos na makalisa na alas 5 nin pagkaaga.
0: Uragon Barreta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka na siyo. National News.
1: Ngunyaw sa detalis na kan mga barita sa lado na. Oy, amigang Migs, good morning tabi sa imo. Miss you so much, my friend. Ang kasanto ngunyaw sa headlines man o sa detalis man kan mga barita sa lado ng nasyonala. Tulo sa nagpadaanin tabang ang opisina ni Vice President Sara Duterte ng Dolipa. Asisan sa maabot sa 4,000 na pamilya na apektaran kan pagbabadla raka na bagat sa Ilocos Norte. Poon ka na kaging oso hanggang 7. Nagsagibo ng Disaster Relief Operation ang opisina kan Vice President OBP Operations Center. Para matawan kay magkakani kung tabangan mga pamilya inot ng pinag-ibigkwad, darakan na pag-uran, kan abagata, asiman kan bagyong kan tropical cyclone na si Quiapo. Sabay kanyang sinabi ni Attorney Ruth Costello na panago sa nagigibo ng magkakani kung pagyan opisina kan Vice Presidente para magtaw kay magkakani kung tabang sa mga apektadong lugar. Sa iba pang detalis kan mga barita sa lado nasyonal, ipadala na kan Department of Budget and Management o DBM kay Presidente Bongbong Marcos ang 7.2 trillion pesos sa na proposed budget para sa taong 2020-2027. Sigon sa Department of Budget and Management, ipinadala ni daan na sabi ng budget kay Presidente Noynoy o kay Presidente Bongbong Marcos para maigot na pag-adalan. Ang kasanto sa imapang detalis kan mga barita sa lado lokal, mantinido ng alangkaw mangyari ang presyo kan bagasa. Iniana sa mga pampublikong merkado, mantang sinabi kan Department of Agriculture na nagbaba na ang presyo kaini. Sigun sa grupong Bantay Bagasa spokesperson Cathy Estabilio, mantinido ng alangkaw ang presyo kan bagasa sa mga pampublikong merkado. Ipinaliwanag pa kanasabi ng tagapagdaram kan Bantay Bagasa na dipisil lang makuha ang 20 pesos na bagasa pinag-ambog kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos.

iba pang detalyes kan mga barreta o Salado National pinagkansilar ang pre-trial ni Senador Rancho Marcoleta sa Sandigan 3rd Division Ngunyana, Caucasod Ma. Dahil Agosto 10, sinuli man sa Maraut na kamugtakan kan panahon. Ito mismo ang pinagkumpirma ni Anti-Graft Court na Division Clerk Dennis Polma. Sayang sinabi na nagdesisyon ng division, i-kansilar muna ang pagdangog kanasabi ng kaso o pre-arraignment kan kaso ni Congressman na ang Senador Rancho Marcoleta, ang nakalusog, dating ang nakalusogan partilis Mike Lipensora, si mga negosyanteng si Joseph Espirito, sabong nilalo na ipamang pinag-unabitan kan korte kung narina ang masalo na pre-trial kan kasong pinagatubang ni Senador Rancho Marcoleta. Ini na mga tungan mga si iyo na ini ang administrasyon na bingador, pati kakalaban kan administrasyon, so apat mga tungan na miyembro kan pinag-apod na Malita Gang o Malita Boys, pig nagsurinder na mga tungan, nagsabi nga mga tungan binawi ng silang statement. Dalang tanada pong na ipunin ng 20 hanggang 25 million pesos. Good morning man tabi ki amigang Mayra Almayra dyan sa Barangay Mataanag kay Legazpi. And of course, mga tungang good morning man kay Lucita Luzon.

44 minutos na makalisan nila 5 ni Pagaga, igwa kimabot pa sa 5 milyones na PODPAC ang opisina kang Department of Social Welfare Development or DSWD na pwede ang gamitin ng kasiguanin mga kalamidad na minatama sa palibot. Inialagay pa ni Secretary Rix Gatchalana. Sayang sinabi na sa presente pirming preparado ang opisina kang Department of Social Welfare and Development para sa pagtataon ng tabang sa mga biktima kang kalamidad. Yan kasanto pinagdesignan ni Presidente Bongbong Marcos si Federal President Marco Mercado bilang bagong Secretary ng Department of Health matapos sa maglimiter sa pwesto si Dr. Osipo Puhalti Jr. Inimismang naging paig kang Palacio Malacanang. Sigun sa naging paig kang Palacio Malacanang dimitir si Puhalti bilang Secretary ng Department of Health inuli man sayang problemang pangsaluda. Magigarumduman na kanakaging mga bulan pinagdesignan ni Presidente Bongbong Marcos si Puhalti bilang Secretary ng Department of Health matapos na maglimiter sa pwesto si Terbosa. Alagad kaso ba, nagdimiter naman sa pwesto ang nasabi ng Secretary Asin Ngunyan. Pinagdisignar ni Presidente Bongbong Marcos si Edwin Mercado bilang Secretary ng Department of Health.

0: 45 minutos sa makalisa nila 5 nil paggagang. Ngunyan sa ultimong detalis ka mga balita sa lado nasyonal, dakul ang posibilidad na magbaba ng kadikit na presyo ang kapreksyo ka mga produktong petroleum o produkto ka mga supply ng kuryente. Ngunyan na taong bulan na Agosto, ili ang naging paigan Manila Electric Company or Meralco. Sigun sa informasyon, pwedeng magbaba ng 9 pesos sa sinman sa mga taga-inot o sa mga nagkukonsumo na maabot sa 9% kilowatt hour. Sa ibang nilado, sinabi man ni Secretary Janet Garina o ni Secretary Sharon Garina, palagos man silang nagigibo kay magkakanigong pagi para matawan kay magkakanigong solusyon ang mga lugar na dahil pa nakakanamit ng supply ng kuryente at nakakanamit ng alangkaw na presyo o singil kaini, particularmente ang Bicol Region.
1: Uragon Barreta Express. Mga barreta sa ibang nasyon. International News.
0: Sa detalis man kan barita sa lado nasyonal, kinumpirma kan Iran Alliance na OT Group sa Yemen ang sidang pinag-atake ang oil refinery kan Saudi Arabia o particularmente ang Saudi Aramco refinery. Sigun sa informasyon, pinag-atake kan nasabi ng grupo ang nasabi ng refinery. Di pa man nagpapalosing kasimbagan ng Saudi government kasunod kan ganibong pag-atake kan Iran OT sa sidang oil refinery. Magigirumduman ang estados o ang nasyon kan Iran ang saro sa mga nasyon na aliado kan Estados Unidos, particularmente ang nagkukundinara sa ginibong gyera o sa ginibong pag-atake kan Iran. Sa nagkapirang parte kan nasyon o para nagkapirang parte kan kinaawa na yung muna naging kausa para uliwat na maglangkaw ang presyo kan mga produktong petrolyo. Sa ultimong detalis kan mga barita sa lado international, nangako si Prime Minister kan Thailand na si Outina Chavirakul na mantilong matarangkilo magandang sedang nasyon matapos sa nangyaring mass shooting incident sa sarong eskulahan sa sedang nasyon, particularmente ang pagkakagandang kan 14 anyos particularmente ang pag-atake kan sarong 14 anyos sa estudyante. Sigun sa nasabi ng opisyal, nagpaluwas naman siya kay magkakadigong direktibo sa polisya para magsagibunin na araw ng investigasyon na sinbantayan ang mga lugar o ang mga eskulahan na pagsadiri kan gobyerno.
1: Uragon Barreta Express. Barretang Sports. Sports News.
0: Ngunyan, sa detalis naman ka mga barita sa lado ng Karawat, natapos ang impresibong kampanya ni Pinay tennis star Alex Iala sa Canadian Open. Makalisi siyang daugun ni Belinda Bersica sa score na 6-4-6-0. Sa sayang payag, sinabi ni Iala, maski di siya nagkambuyo, di siya nanggana sa nasabi ng kompetisyon. Liwat man ganyang ipinailing as iniwinagayway ang bandira kang Pilipinas. Ipinaliwanag pa ni Iala na palago siyang mag-ibok yung magkakanigong pagi para liwata na pakusugunan sa iyang kampanya kontra sa kawat na tennis.

0: Dragon Barreta Express. Baretang artista.
1: Ngunyan sa detalye saman kan mga bareta sa lado ng showbiz, kinumpirmar kan vlogger na o content creator na si Tony Flowera na ni Pauline ay pinatanggal niya ang sayang bubsa. Sayang sinabi ni Nikada na kakaagi na magpabugtak siya ni Dudo. Alagay sa ngunyan, pinatanggal na sabot niya ninhulit sa rumang sayang breast implanta. Sayang sinabi na kakamati siya ni Kulu kung kaya nagdesisyon siya na ipali na anasabi ng bubsa. Sa ngunyan, di pa man nagpapalas yung kasimbagan ang nasabi ng vlogger kung kumusan ang sayang kamugtakan matapos sa tanggalon ang sayang dudo pakalisin 10 taon na. Yan mga tugangan ka, telepono ng detalyes. Kaya mga pagbabalita, ngunyan pong aldaunin Miyerko o aldaunin Martesa, pizza 11 kanbulo na Agosto 2021. Sa liwat po, sangarang kan mga nakasaba niya sa programa sa luwasan si Manoy Andy at si Manoy Alan Lopez Asaituno. Sa lado teknikal, si Manoy Ryan Salcedo naman sa tower, si Manoy Jules Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, minawalat kang tataramon, ang barangay Pigdatabang, ang Pigdatabagan. Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano, Uragon!
3: Basta Bicolano, Uragon!
2: Basta Bicolano, Uragon!
1: Adios, maray na aga, Bicolandia!
4: Basta Bicolano, Uragon!
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
7: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikong po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
8: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
9: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Nins Cafe.
10: Ako po si Ariel Daeng, taga Banuyo, Pilar, Sursugod. Matagal na po ako na hindi nagkakadumi. Mga 3 months ngayon, nung malaman ko na may Nins Cafe, sinubukan ko na mag-inom. Ngayon, pagkasubuki ko, nakakadumi na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa cafe.
11: Ako po si Chelmar Binda. Before ako nag-take ng Nins Cafe, bali nagkaigo ako ng stage for sa heart. Then, minsan di ako nang natuhog. Nung time na ito, nagbakal ako ng coffee, nag-take ako within 1 month. After ka ito, 1 month, nagpa-check ako sa doctor, nag-clear so, ano, result ko sa stage 4 sa heart. Then, nag-okay naman so pag, ano, sa pagmati ko din sa pagturog ko. Ang sa mga laboratory ko, nag-clear gawos.
12: Si Cyril Campili Magallanes na sartabi akong nang pulbar kay din na kaping Nins Cafe na talagang maray ini pag-inumon. Kaya kan ginot nani, nagtesting ako sa premier talaga, nagtesting ako sa box. Kan nainom kang agong ko. Nawara ang pag-anin niya, ang paghingal niya. Maski nga ang mga parang papagal siya, nawara. Sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako ngayon. Tang gusto ko talaga in kapita. Grabe ng kapel, sinubukan ko. Wara man talaga kian. Ito lang ang nagustuhan ko na kapel na aprobado.
7: Hello sir, anong pangalan mo?
13: Sige, Spam Maldo, Marangay, Salagus, Timbuasan.
7: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
13: Parang po maganda sa pagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabiling ito, pati ako.
7: Mayroon ka. Anong maganda dyan sa'yo?
13: Nakakatulog po ako.
7: Nang maayos? Yung pag-CR?
13: Yun po. Yung maganda nun. Tala, araw-araw na ako ng CR.
7: Dati, ilang beses? Masa isang linggo?
13: Tatlo
7: lang sa isang linggo?
13: Opo. Minsan apat. Pero ngayon, araw-araw talaga.
7: Nakaka-doble
13: pa.
7: Ay, wow.
13: Nakaka-doble pa.
7: Ano, so, masarap ang tulog?
13: Dire-diretso na po yung pagsiyan.
7: And thank you.
14: Good morning, Ma'am Nins. Ako po si Josie na may problema po sa pagdumi, sa pagtatang, maluya, saka sa katurog, maluya. No, matake po ako ng Nins Cafe. Naray na po ako. Maray na sa pagtakan ko. Pagdumi sa kaso, pagturog ko. Kaya salamat po sa Nins Cafe.
15: Ako po si Joby, station manager ka Sigaw FM. Actually po, since cottage pa ako, iga para tulugan ako ng bayo. Pag nagkukulog siya, mostly niya abutin dua, tulo, or apat na aldaw. So, feel nga ko kayo may bala na pain reliever sa bahan pag ako nagkaklase. Pag sobra ang kulog ng bayo, lalamamatean ko. Iga kaikuanan ko na magbugtak ng yero sa kayo. Tangani mawala ang pain. So, last month, nagpasyara ko sa office ni Ma'am Nins. Not to purchase kang products. Bata nga ni magkupirma kang contra para sa radio program niya. So, pintawal niya ako actually in one box na coffee and juice. Tangani na matry ko ang products. Actually, paabot ko sa house, ta bako man ako mahiling sa kape, ibinog tacos na siya sa kusina. And I almost forgot na igo akong coffee and juice sa house. So one time, magabatol ang pagmatik ko pagmata ko. Makulugong sa palyo ko. So haros di ako makabuwag, kaya pati uyuhan ko makulog. So sabi ko, balong ko daw na mag-inom kang kape. Then after 30 minutes, numatean ko na medyo nag-ian. Nag-ian sa pagmatik ko, nag-ian sa palyo ko. Nawara talit-diit na sukulog kang kabala, kang uyungan ko, ang payo ko. So, I'm so happy. Ngayon ba ko na pain reliever actually ang laukambang ko, kundi coffee na. Kaya thank you so much.
7: Hello, madam.
16: Hello po.
7: Anong pangalan mo?
16: Sumigat po.
7: Okay, bumili ka ng kape?
16: Opo, bumili ako ng kape dito. Dati kasi yung kapatid ko.
7: Ano nangyari sa panya?
16: Namamaga at saka hindi yan makalakad. Pinainom ko siya ng kape. Means kape yung bago niyang product. Ah. Pinainom ko siya. Ang nagtaka ako, yung pag-visin ko, pinuntaan ko agad siya. Aba, nakaupo na, nakatayo na. Pinagmamaskan ko lang. Ang sabi ko, ay, tutugtog pala itong kape. Tapos, tuloy-tuloy na yung pagdaling niya, yung pag-ano yung araw. Tapos pinainom ko na siya araw-araw. Kaya, hanggang ngayon, ano na rin yung ano niya, yung kalusyon.
7: Nakakalakad siya.
16: Nakakalakad na, normal na, wala nang tinitinang po yung ano niya, yung puhod niya. Di na ano, di na uba.
7: Ma, ano ang pangalan mo?
17: Maricel po.
7: Taga saan ka?
17: Taga Montalban, Rizal.
7: Lagi mo ako naririnig sa radyo? Ngayon, nakarelate ka kasi anong na mga nararamdaman mo?
17: Yung masasakit ko, minsan nagbabara po yung parang nagbabara yung mga ugat, yung naninigas yung mga kamay ko, pati paa. At tapos yung minsan yung bandin ako, nagpapalticate ko ng...
7: Binabangungot ka na ba?
17: Opo, noon. Hindi ako nakakatulog eh.
7: Ilang oras na lang tulog mo?
17: Isang dalawa, tatlo.
7: Kaya naisipan mo nang magpa-detox?
17: Okay, pag umuwi po ako dito, naririnig ko po tayo sa radyo.
7: Nakarelate ka doon sa mga ano, sakit. Ngayon, anong unang binili mo?
17: Yun po yung minsan.
7: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
17: Yung ano po, yung pagdumi po, dati minsan din, nakadumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
7: Wow, yung pagtulog mo?
17: Maganda na po. Pagka humiga ako, busy po, araw, umaga na.
7: Dati ihi ka ng ihi?
17: Opo.
7: Mga ilang beses?

0: na yun? Bakit hindi ka nagpapadoktor?
1: Takot po ako.
0: Ha? Takot ka sa karayom?
1: Oo. Wala akong tumata. Mabuti ako ng hospital eh.
0: Hello, sir. Anong pangalan mo? Taga saan ka po?
2: Magarao.
0: O, sir, ba't nagpunta ka dito? Anong problema mo?
2: Hindi makamaan.
0: Maka mo. O, so yun lang. Tapos, anong problema mo sa pag-CR mo?
2: Kaya naman yan, ma'am. Kaya naman. Ano makinig ka
0: pa? Oh, dati ano?

0: Mga 9 po.
1: 9 to ano?
0: 9 to
1: 5. Ah, di magayon ano, kumplitohon ano. Magaan sa pagmate. Tapos, may mga makulog na sa lawas mo, nagarurayuma-rayuma.
0: Ay, may.
1: Oo. Kaya basta kang naginom ka kang kape, natabangan sa pag-CR mo. Okay, magayon ano. Thank you.
2: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hatid sa inyo ng Ms. Wanga Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
3: Ang Ms. Wanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Ms. Wanga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Ms. Wanga Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Ms. Wanga Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabalesa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Basta Pikulado!
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: All the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Eksakto na 4 minutos, pasado alas 6 nin pagkaaga.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arog mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon. Bullseye.

good morning.

0: Diyos maray na aga, mga tugang. Ere ba na naman kita sa programa, alas 6 na, nin pagkaaga. Medyo nagpasilag na ang saldang sa mga oras na ini. Daita aram kung magiging mainit na sa tuyang maghapon o malumlumang giraray and yaon ang mga pag-uran-uran. Ano? Yan. Daita pa aram ang sitwasyon kay ni. Alat mo na, tapigiling ko ining nakakuang ko digdi. Nakapost sa kuyang Ubi. Kundi niya ko sa indaw hali ining naipost ko ganiya. Bueno, ini po ang siyadong lingkod, Marilito Sanchez at your service. Morning!
1: Good morning!
0: Sagot naman kita ang alas 7, ngayon yan pungal daw na nin Martes, Fetsa, ano na, Jess, 11 na palan.
1: Hey, but it's all...
0: Fetsa, 11 na naman. Kaanbulan sa Agosto 2026. Gari, medyo nagpurupundo na mga gayon sa uran duman sa Kamanilaan. Ano, grabe, supa, uran-uran duman. Sabi kan pag-asa mga tugang, supig wa-wa da ang uran duman sa lugar na ito sa may Kamanilaan, sa good duman sa may Luzon. And Baguio City po da ang naka-experience nin grabe na dakul na volume nin uran. Naharos sa laog nin uran, o kaya su uran na dapat iyan po sa laog nin sa may kabangang bulan. And pigwa-wa da duman sa may parting ito kan Baguio sa laog sa nanin siyam na aldaw. Biro-biroon mo yan ano. Kaya gustong sabihon talagang ang klima tangon niyan, climate change na pigapod. Narumduman ko pag yan ang mga bagay na yan na climate change, narumduman ko permisi kung Dewey. Tayo bagay sindaan nagpun-pun kayang katulig di Salbay, yan ang mga climate change na yan. And ano ang mga dapat na intervention sa mga araw po kaya na pagbabagokan klima. Kaya kita digdi Salbay, iyo po ang naging pioneer sa mga arog po kaya na tema and lalong-lalo na sumanga apunta kay ni intervention nga ni na pasiring sa objeto na zero casualty. Sabi nga ni Doc Cedric, kan panahon na medyo kita aktibo pa man sa pagluwas-luwas, pag-gathering mga report sa field, sa dyan, sa luwas, sa reporter. Permitang nakakaulay ka to si Cedric pag-arog kaning mga tema. And sabi niya, araw mo ngayon, Leeds, digdi kaya paano ngayon sa Albay, harus gabus na ngayang hazard o kaya calamity, yao na digdi sa to, wala na tayong hahanapin pa sa Albay. Mayormente nga ya, volcanic eruption, igwa kita, tayo ng mayon volcano. Apura pa nga kayan, so eruption mismo, so mga nakatambak pa nga yang mga volcanic materials dyan, arog kan mga baybay, graba, boulders, apura kan, so kung nagtutuga, so lava, so lahar. Tapag nag-uran nga ya, syempre, may lahar. So mga nakatambak dyan sa gilid kan bulkan, ibababa yan, sasabay sa tubig. Mga flash floods. So, ikaw kita digdi. Tapos siyempre, yaon man niya digdi nag-aagi ang bagyo sa Bicol sa Albay. Permi kita ang bibagyo digdi. Lalong-lalo na kan so bagyong riming baga. Kung marumduman niya to. Nagkaigwanin lahar, gulpiso nagka-dereskwido, binawian yung buhay dyan sa bagyong ito. And apoy na ngayon kaya yan, siyempre, paglinog. Yao na ngayon kita dyan sa mga linog na yan. Tayaong kita sa Ring of Fire. Yan. And apoy na ngayon kaya yan, siyempre, ang Albay, nasa sa Hampangan Taan Pacific Ocean Albay Gulf. Dahil ngayon kita salbado sa mga pwedeng posibilidad na tsunami pag may makusog na linog. O kaya nga kung baga haros gabus na, storm surge, mga bagay na siring kayan, nadara po dakan climate change, haros kompleto nga kita digdi kayan sa Albay. Kaya yung nga yan ang sa tuyang piga institutionalized. Yan. Tangaring ngayang dawa kung si Isay ang magtukaw sa renda sa probinsya, sa Kapitulyo, pirmi ngayang kasabay-sabay yan na obhetong zero casualty and pagiging resilient niya to sa mga iba-ibang klaseng hazard or kalamidad. Biroon mo yan. So, uran, sabi ni Setoso, taga-pag-asa, so pinakahepi kan pag-asa duman sa main office ninda. Ito ngayang uran sa namatian sa habagat and darapakan sa mga barabagyo nga ni duman sa parting ito nakapiktar sa Northern Luzon. So uran da mga tugang na mas dakol na pigwa-wa duman sa Baguio City August 1 to 9. Sige, so uran. Pero ang volume nga kahit itong uran na pigwa-wa sa laog sa naninsyam na aldaw, harus ito na ngaya so kumbaga uran sa laog ninsaro may kabangang bulan. Kaya imagine nun mo, grabe ano? Kaya sabi kan iba, si Seman yan, matagal talaga nga yan, maski ganyan masaring na flood control project, talagang daing gayo madadali yan, nakadakulan nga kan uran. Sa bagay. Lalo na kung palopagoan flood control, tagiti pa siya na, baka buminagsak na yan. Grabe man nga pala, tagitipas na, buminagsak na. Iyo baga, ani ba nga ni, warang tagiti? Right. Ha? Maski nga ni, wara baga, yan maringanit na may tagiti pa, ani ba nga ni, maski wara man tagiti? Maray ang panahon, pero talagang wara, wara nga ni, non-existing ang project, ghost project, flood control. Ay, inda kita. So, yun yan. And dyan po sa mga pagbabaha duman sa Kamanilaan, sa ibang parte kan Luzon, haros nabuhay ang issue po sa flood control. Kaya nakul na naman ang nag-aapot ngunyan. Ha, inadaa sa mga personalidad, mga pigsasabing big fish na sabit dyan sa flood control. Iyan ang hapot. An simbag, si Isayan Masimbag, abir daw. Dayta aram, si Isayan Masimbag. Hay naman ang God. Ano pa ang pwede tang tema ko niya na pagkaaga? Uy, sulinog pala. Duman sa Colombia, grabe, makusugon. 7.4 magnitude na linog na naman, Kuya Ryan. May mga narumpag na mga building, mga suanoy na mga antigo pang mga istruktura na, na damage. Grabe, ano? And yan po, sigon sa monitoring ko sa mga international news organization, Arukan AFP, Associated Press, Al Jazeera, CNN, BBC. 2 hours ago, duman sa Al Jazeera, nasa 111 na po ang fatalities. Piglalauman ta na pwedeng sige pa ang dagdag kayan, ta nakuha pa sana. Nagpupun pa sana kan sa endatabing mga search and rescue. Giling ko sa mga video footage, mga tugang sa Twitter. Grabe, makusog talaga. Iyan na, imagine mo Kuya Ray, iyan na sarong puuning kahoy na so masarig na, so dakula na ang pakapuun kang kahoy. Garibaga, alimbawa ngay akasya, aron kayan, na pirang taon ng akasya tree. Nahiling ko duman sa footage, garuso talagang yugo-yugo talaga siya. Niya ako, grabing kusugan. O, tabiroon mong kada masarigo ng kahoy, intiro pang nagduduyan baga. So, bus na nakaparki duman sa, siyempre, nagpupurunduan mga auto pag araw kayo, nagpupundo. Eh, di ka bang pwede magdiridirits yung andar. Intirong nagkadul-kadul. Ako, makusog talaga. Biro mo, 7.4 magnitude sa Colombia. Ang Colombia tabi, mga tugang, pigiling ko sa Google Map, kuan ini nasa west northwestern portion po kan South America. Yan, kataning sanaan Peru at saka hay na ito so Google Map tata. Hindi kita mapasala tabaad kun mapasala kita lalong narimati kita no. Hay na to digdi na naman. Oh, bata pigiling ko digdi no, wara palan pagdai mo na pagdai mo na didiretsong ano ni. Pagdai mo na didiretsong ayalat tabako ni di man sa Google Map palan. Iba man pala nini sa Google pala nini. Hay na ito. Sa Google Map. O yan. Oh. And Colombia, na kataning sana sa ibaba niya ang Ecuador. And then digdi sa tuo niya, kung mailing ka mo sa mapa kan South America, sa tuo niyang parte sa taas, Venezuela. And then Brazil, at saka Ecuador and Peru. Yan, ang mga kataning niyang estado duman sa South America. Siya po so pinakaitaas na nasyon dyan sa South America. Latin America. Ako kaya pag na babasa ko ang nasyon kan Colombia, ang pagkaaram ko kan Colombia, so mga drug cartel. Diyan baga sa Colombia, yung baga dyan sinda El Chapo. Basta mga drug cartel, so mga big shot na mga drug cartel yan na bistado sa kinaban, mga infamous na mga personalidad sa droga. Mga kuya niyan, mga super anyaman, ang kwarta kayan, dahil napigbibilang kuya Ray, ailing ko sa mga pelikula sa Netflix pag-arog kayo ng mga narco film. Ang kwarta ninda, dahil naman niya pigbibilang minsan sa mga counting machine, abo na, pigkikilo na. Ngayon, halimbawa, sarong kilo, naman ang ribo ngayon matigwa $100 US dollars, ang sarong kilo ngayon, arog kayo ng kantidad dyan. Kaya,

0: O ining sa DOH, sa tiyan ba, nga tukarta ini tabi. Ako na intriga ako digdi sa, dahil nga ni isang bulan na naging sekretary kan DOH, pero talsik na. Sabi, sinipa, susaro, sabi, nag-resign. Ta, ang rasuna naman sa saluda tabi. Kaniguan ka man, sir. Iniyo kaya, nasa pug ini sa issue, taan sabi, nagsusugal da ini sa kasino. Pagkatapos, ang rason, dahil man niya, parang niya ako nagkaon niya sa restaurant, nagkataon niya na may kasino pala niya duman, na iling mo ikaman, sir. Ang mga rasuno nun, mga palusot mo man, risa man na maray na nag-uuti ka, nag-ray-ray mo naman, ay, hindi ako narani ka sa nadigdi sa kuya, tangdol ta ka dyan sa kanto kaning announcer's booth. Ika man ma rasun-rasun ka man, ma-aralibay ka pa, mapalusot ka pa, halataon mo na ikaw talaga. Nata, gulpi man bagang sa nang kaunan dyan ng restaurant na daing kasino? Sus ka man, mapuong ka, mapalusot ka pa. Kaya maray man yan sa emo, umali ka na dyan, tadaing, disaster pa na abuton mina naman sa emo. Ito nga ning problemado na kita sa health, yan na health care program ta, kan digdi sa Pilipinas, and inipang nagsalida, o kaya nagtukaw dyan ng halipot na panahon, saro pa, maray man yan, naamay pa na si Santi na yan, tabaka kung naghaloypin dyan, lalong naingurag ang kita na naman sa problema sa salud. Sa chanta, paluway-luwayan tayo. Sige, erebanan kita sa good alas 7, tingon niya na pagkaga. Yaunan sa tuyang Buena Mano Barreta.
1: Buena Mano Barreta. Headline.
0: Headline, kan sa tuya mga Barreta, ngunyan pong Martes, petsa 11 sa Agosto 2026, Kabalig Community Colleges mabukas na sa Agosto 24. Clean and Affordable Renewable Energy Provincial Ordinance Kanalbay, urog na pigtututukan. PhilHealth President Mercado, yun ang pigdisignar bilang Sekretaryo kan DOH. Barreta International, tulisan na grupong Houthis, inatake ang Saudi Aramco Refinery. Yan ang headline kan mga Barreta.
1: Buena Mano Barreta. Mga Barretang lugar. Local news.
0: Diyos maray na aga. Ako po ang sedong maging tabag Barreta Marilito Sanchez. Detalyong ngayon sa Barreta Enot sa lokal. Pinairaron sa Enot na entrance examination. Ancient to kinsingayo ng mga aplikantes na maiskwela sa Kamalig Community College o CCOMC bilang paganda sa pagbubukas kan klase sa maabot na Agosto 24 ngunya na presenting taon. Ang CCOMC ang pinakaenot ba na college na pigbugtak dyan sa local o kaya pigmukna kan local government kan Kamalig. Kung kaya pinahayag kan Alcalde Caloibaldo na sa enot na academic year, itatangro ang Bachelor of Engineering Technology, Major in Construction Engineering Technology. Ang kurso dang inian in demand, asin man madali na makakuha ng trabaho, matapos na makumpleto ang kurso, makagraduar na ang sarong estudyante. Segon pa sa Alcalde, libre ang tuition sa CCOMC, tagaring na mas dakol na mga kabataan sa Kamalig, asin mga katarayan na mga komunidad, ang magkaigwanin oportunidad na makapagtapos sa kolehiyo. Alas 6.22 na ni pagkaga, Bernardo, duman mo na, pasadaan tamo ng linya ni Your Honor. Mayor Lenny Robredo kontra sa pag postpone kan barangay election. Data pa man sigurado, madam, ta may mga proponent, ay mga propuesto pa man sana sa Kongreso. Pero inda sana, data aram. Abi daw, Your Honor, pasok!
1: Urago Live Reward!
2: Good morning, Manilito, and maray na aga sa mga tagantabay. Kaso hapon, sa press conference o sa semana na press conference ni Alcaldesa Lenny Robredo, pinagsabi niya na kontra siya sa pag-postpone kan eleksyon. Ang saro na bagay na sayang talaga

0: na mangyari ko ta na plebisito digdi siyudad ni Naga ng Gibon sa Petsa 2 bulan na Nobyembre na ang siyudad ni Naga ang magiging urbanized city kung aprobaran kan mga constituentes digdi siyudad ni Naga kung kaya sa barangay NSK election kontra siya sa arukain bagay pinagsabi pa ni Alcalde Salini Romero na ang arukain bagay pinag o sarong bagay na dahil dapat i-postpone dahil nakalagnay nila sa konstitusyon. Ilang beses na postpone ang eleksyon digdi sa tuwing nasyon alagad sa arukay ni bagay sabi nga niya ang panahon na wala subok ng maray kung kaya naglalaom si Alcalde Salina Robredo na ipadagos ang barangay eleksyon digdi siyudad ni Naga and sa rupa tabi Manilito ang nasimit na siyudad ang sarong bagay na talagang gusto maging asenso kung kaya ang sayang plebisito dapat tinagos sa maabot na Petsa 2 bulan ano Nobyembre. Alagad si Mayor Lenny kanina po niya to kung willing siya o pabor siya na halawigunan na turno kan mga kapitan o mga barangay official pabor siya digdi. Gura naman ngayaan na magigibo ni sa mga barangay captain o barangay official kung nalipot sa naasin ng turno. Pero pabor siya sa arukay ni bagay, alagad di siya naging pabor sa postponement kan election digdi sa tuyang nasyon. Yan tabi Manilito sa tuyang informasyon yun yan na pagkaaga pali digdi sa location mga tuwang ni po si Joy Boy Sarsia. Basta Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live. Reward. Buena Mado Barreta. Mga baretang lugar. Local news.
2: Salamat, Your Honors. Alat-alaton ta na sana siguro tabi ang panahon kung yan managad officialmente mapupospon. Depende yan sa pag-iinguha propuesto dyan sa Kongreso na ipospon managad ang eleksyon sa Nobyembre 2. Madali namang kuta pati ano. Volta na kita sa iba pang mga nagkakalagagang bareta lokal na kapalaman sa propuestong Clean and Affordable Renewable Energy o CARE Provincial Ordinance Kadalbay ang pagtaoning incentive sa mga investors na magkukonstruhin ng mga renewable energy plants sa probinsya. Sigun yan kay Albay 1st District Board Member Caroline Zigazo. O beto kanina masadolan mas nakulpang privado na mga negosyante o kaya mga kapitalista na maglaog sa renewable energy sector asin makatabang sa pagpakusog kan supply kan kuryente sa probinsya. Nagpasalamat man si Siga sa mga pribadong sektor na nagtabang sa pagbilog kan Albay Renewable Energy Roadmap. Target kan roadmap na maabot kan Albay ang 80% reliability sa renewable energy sa pag-abot kan 2050. Bilang parte kan lakdang pasiring sa mas masarig at sin sustainable electricity sa bilog na probinsya kan Albay. Mientras tanto, kinumpirmar ni Mayor Ray Bragais kan Tabaco ang plano kan National Grid Corporation of the Philippines and GCP na magpatindog ni tulong tore sa tulong barangay sa siyudad. Sigon kay Mayor Bragais, nakipag-meeting ang NGCP sa iyang opisina para sa nasambit na proyekto na ititindog sa mga barangay dyan sa Marirok, Matagbak, saka Bugnabong. Sa rosubot ini na Eastern Albay 69 Cable Line Project Stage 2 kung sa'yin mabugtak ni mga transmission towers sa kapanginot na linya kan kuryente sa Eastern Albay. Iba sa meeting ang City Planning and Development Office, General Services Office, City Engineering o kaya Environment and Natural Resources sa Engineering saka Assessor's Office kan siyudad. Sa presentasyon kan NGCP, parte ang proyekto kan pagpakusog kan transmission network nakarig na maparahay asin magkaigwanin malalauman na supply ning kuryente sa riyon. Sa iba pang bareta, inasigurar ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr. ang mas dakulang allocation para sa DepEd sa pig-propuesto na 2027 National Budget. Bilang parte yan sa panagusman na pagsimbag sa kakulangan ng mga classroom sa mga pampublikong eskwelahan sa bilog na nasyon. Ipinahayag ini ni Garbin sa formal na ginibong turnover. Kan 48 mga bagong classroom sa MORMS o Marcel Reñola Memorial School dyan sa Ginobatan, Albay. Na pinanginutan mismo yaon bisita si Education Secretary Sani Angara ka nakaaging simana. Segun pa kay Garbin, nakulang ang bagan mga bagong classrooms ini sa pagsimbag sa shortage nin mga classrooms sa mga eskwelahan. Nagpayag manin kumpiyansa si Garbin sa kakayahan ni Secretary Angara na mababawasan nin maray ang backlog asin na masimbagan nga ni ang kakulangan nin mga classroom sa laugpa nin duwang taon kaini sa DepEd. Iyo, kaya lang may ano baga, may mga barbarita na jata mga kandidato grare lang senador si Angara eh. Paano yan? Kung araw kayan, ano? Sana makasalida sa iya kung sakali man sa DepEd, so magpapadagos kayo ng mga araw kaning programa na at least masimbagan so taon-taon pirmi na siya ng kurulang. Dahil man nababawasan, pirming kulang, gabus kulang. Ano nangyari sa DepEd, ano? Ang pinakamasaklap digdi, ang kulang na nanonoodan kan estudyante, talagang kulang. Talaga kita. Sa iba pa niya ito, mga bareta. Mientras tanto, time check. Eksakto na alas 6:30 na po nin pagkaaga. So mga maeskwela naman, patara-tara. So mga may lakaw, importante ngunyan na daw ng Martes. Si Kaso na. So ararayo pandudumanan, medyo yan. Ariglado na kamo dyan, matrapik na naman kamo. Dahil magpahuri sa mga importanteng lakaw, pirming dapat on the dot, dahil magpa-late. Sa iba pang mga bareta lokal, pinaaram ni Albay 3rd District Representative Adrian Salceda kay Education Secretary Sani Angaran sa iyaman na propuestong resolusyon para sa unsolicited public-private partnership na obetong maparikas ang pagpatkonstruin ng mga kinakaipo ng mga classrooms man sa mga public schools o rugna sa iyang distrito dyan sa 3rd District Salbay. Segun kay Salceda, importante na matabangan ng gobyerno nasyonal asin mga lokal na gobyerno. Nag-arig na masimbagan man ang padagos na kakulangan ng classrooms, particular sa mga lugar na marikas ang pagdakula kan populasyon asin man mga estudyante. Sinabi pa ni Salceda na handa na makipagtabangan ang mga local government kasabayan mga LGUs sa pagpautobyan ng mga lakdang na makatabang sa DepEd sa pagsimbag sa classroom backlog. Sa Altibong Bareta Lokal, nasa sa inda ng mga arong at mga mayon evacuees matapos inda na tugutan na nangan makauli. Kanakaging simana kasunod dyan sa pagbaba kan Feebox Alert Level 2 kan Bulkan Mayon. Ipinahayag ni City Social Welfare Development Officer Jean Mayo na ligtas na nakabalik na sa indang mga arong at mga internally displaced person kan August 6. Kung kaya por medyo kani makakakonsentra naman subot sinda sa iba pang mga programa kan opisina. Naglalaam si Mayo na makakabalik naman tulo sa normal na pagbuhay-buhay ang nasambit ng mga pamilya sa paagiyang kan mga ayudang itinataw as sa inda kan gobyerno. Kasabay sa mga tabang na sa indang pagbabalik sa komunidad, iyo ang tigturulong family food packs, tigsararo na sako ng bagas, sarong tring bunay, mga gugulayon at siniba pang pangangaipo nagikan man sa gobyerno probinsya.
1: Buena mano, barbareta! Mga bareta sa laog kang nasyon. National News.
2: Abelao, digdikitan sa Barata Nasional, bigdisignar na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si PhilHealth President Edwin Mercado. Yan bilang bago ng namamayo, Secretary kan Department of Health DOH. Pigsasalidang kaini sa puesto ang nasa apog sa kontrobersiya dahil pasananahaloy di nga nagsambulan. Ini pong si Dr. Jose Brix Pujalte Jr. Nainot naman na nag-designar sa puesto kan bulan siya ng July. Ay, hindi. Dahil lamang nag-simana lang. Kawasa kan makaunda sa restaurant naman sa kasino, ika talaga sa sekretary. Gulpi man siya ng kaunan dyan, dyan ka pa sa may kasino. Palusot ka pa, ha? Second kay Undersecretary Claire Castro, enot na ining nagserbing presidente as in CEO kaniba pang ospital, puon man kan 2000 sa good 2016. Mientras tanto, maserbi na acting president kan PhilHealth si Dr. Lahat, sinag-revive ka yan, si Beverly Ho. Yan. Nasa PhilHealth po ini, siya po ang president CEO. Ini pong si, ano ni, Mercado. Kaya mababakante ang pagiging CEO kan PhilHealth. Siya po re-revive ni Doktora Beverly Ho. Yan. Bilang iyo po ang acting president kan PhilHealth, presenting chief health officer Canayala Healthcare Holdings Incorporated. Sa sarapang bareta, naipiguyunan ka Department of National Defense ang pangapudang kan China na pundunda kang Pilipinas. Ay, kamuan pumundo, bakong kami. Ang mga pinagigibuda ka ni may relasyon sa endang pabalik-balik dyan sa Baho de Masinloc. Kung kaya sabi ni Secretary Gibo Chudoro, parte pa yan, teritoryo yan, kan Pilipinas, ang Baho de Masinloc, dapat, tama. Asin yan da, nakabase sa international law, particular sa UNCLOS, asin man 2016 Arbitral Award na patakaran kan nasyon. Sinabi amang kan D&D, ang pagsusumite rin updated nautical chart kan Pilipinas sa United Nations, aniguaning objeto na tangarig malinaw na ipailing ang sakop kan maritime zone kan Pilipinas.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
2: Ilabyog ta sa luwas kang nasyon, kinumpirmar kan Iran-aligned proxy na Houthi group. Dumanyan sa Yemen na sa inda pong inatake. Ini po dang Jazan Refinery duman sa Saudi Aramco, pirangal daw matapos na magpirman Saudi Arabia sa sarong defense pact kasabay ang Turkey saka Pakistan. Sigon sa Houthi military spokesperson na si Yanha Sari, guminamit sindanin drone tangarig ng targeto ng refinery duman sa Jazan, Southwestern Kingdom of Saudi Arabia. Second month sa Saudi Energy Ministry na nagkaigwanin kasulo sa nasambit ng refinery, alagad, tulos manda tulos ining nasigbo ang kalayo. Mayo man ina record na anuman na nagadaan o kaya irido sa nasambit ng insidente. Sports Balita.
1: Buena mano, barreta, barretang sports.
2: Tennis naman, tennis! Natapos na ang kampanya kan Pinay tennis star Alex Yala, presenting world number 20 sa Canada Open 2026. Matapos siyang daugon kan dating Olympic champion world number 12 na si Belinda Bencic kan Switzerland sa straight set 6-4-6-0. Enot na set, dukot kutan laban as inag-ribayanin mga puntos pando ang player alagad. Kinapos si Yala. Kung kaya nako, siyempre, kansayang kalaban na si Bencic ang bentay sa mga set. Pagabot sa ikadawang set naman, dagos nang nakontrol kan kalaban ni Yala ang momentum. Kaya nasakita na ini na malamag as in makapuntos sa ultimong round kan laban.
1: Buena mano, barreta, barretang artista.
2: Eh, Tingin kita sa chikang o niya na pagkaaga, maamang pig-share kan veteran actress Lorna T. Ay, kanhubin pa ini, magayunan ni si Lorna T, ano? An sa iya po ang pagiging reservist na sa Philippine Navy. Sa iya man na social media account, nagpost ininin mga picture niya mientras na nakasulot siya kan uniform sa Philippine Navy. Mailing sa mga picture and graduation kan August 7 duman sa Taguig City. Kasabay niya sa okasyon ang sayang manaaki na si Rob Fernandez. Asin pirapang mga dayupot na miyembro kan sayang pamilya. Sa tuyang bareta salud, tinawanan ni nasigurasyon ka Department of Health, CHD, Bicol, ang publiko na salbado ang bakuna na pinagagamit sa pagpapadagos kan measles rubella supplemental immunization activity sa bilog na Pilipinas. Ini man ang pigbuyagyag ni Dr. Voltaire Guadalupe, Regional Director kan DOH Bicol, dahilan sa haloy na napigagamit ang bakuna sa MRSIA, asin ini ang tested ng maray, asin epektibo. Sinabi pa ni Guadalupe na dahil dapat na ikatakot ang mga magurang na pabakunanan sa inang mga aki. Yan mo medyo tanakatabang pa ini para maprotektaran kontra man sa vaccine preventable diseases. Ang MRSIA 2026, yan opisyal na nag-arangkada kan Agosto 10, asin madurarian sagot pa sa Agosto 28, presenting taon. Mga tugang, yan natabihan sa tuya naman ng mga tampok na bareta. Ngunyan na may napagkaaga sa nagpanday kan bareta niya to. News Director Annalyn Celadas, Papo ni Asim Rod Perez. Partner ta sa technical side, Ryan Salcedo. Duman sa tower, yan sinda George Valderrama and Rain Bartolo. Ako pa siya nung naging tagapagbareta, Manilito Sanchez. Please stand by lang, magpapalagos pa kita sa programa.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
7: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Mom Mens.
6: Lumiit ba talaga siya? Okay. Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
7: Opo, monthly na siya.
6: Oh, naging normal na dahil sa Mens Fit and Beauty.
8: Ang Mens Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Mens Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
11: Kita-kits po tayo!
12: Hey!
10: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
11: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
1: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
2: Time check, alas 6.45 na ni Pagaga.
12: This time check is brought to you by
13: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Mga tugang, welcome na. Yaon na kita sa ikaduang kabtang namang ang programa. Iribaan na ba kita sa laugpan yung natatadang 14 minutos. Ako na alas 7 kita ngunyan pong Martes. Martes na naman. And weather ta sa pag-asa, dahil man kita mga tugang ning anuman na maraot na panahon, RLPA o kun ano pa, solamente suabagat manggiraray. And may nasiripan siya na nasa monitoring ninda. Subagong alas dos amay na pagkaga. So dati po ining LPA na anbagyo international name na si Pelu. Yan. Pero nasa luwas po yan kan Philippine Area of Responsibility. Kaya daiman kita ning maraot na panahon sa laog po kan PAR. Kundi siyempre, laumunta na yan na yao ng pag-uran-uran, may kasabay pang dagudul kikilat yan minsan. Oh, yeah. Thunderstorm, sabi nga ni kayo. And padagos pa po na namamati niya tuan paros habagat. Southwest monsoon. Pag abot na kan mga bulan na nung Nobyembre, Disyembre, sagod na yan na mga bulan naman kan masunod na taon na Pebrero, Enero, Pebrero, minsan abot pa nga ning March. So, amihan naman, sumalipot na yan na paros. Sabi ko nga ni Kasudma, medyo pasalamat pa kita ta, sa amang Diyos. Tadao para paano, dahil mang kita ang pigpara uran digding makusugon. Arog kan duman sa lugar sa Kamanilaan, sa Northern Luzon. Ano? Grabe baga subaha, wala tuong baha duman. Kaya kita digdi, medyo pasalamat pa kita sa mal na Diyos. Tadao para paano, bakuman makusugon na maray sa uran. And katamtaman lang, and kay puan taman nga ni, ta, siyempre, kan mga nakalisbagang bulan, grabe su init, ta. Kaya su iba, nagpapangaji na kung pwede magtagauran-uran. O kunya naguran-uran kita, kaya mariray sa gisatuya sa Bicol, Salbay, ta, diit man sa nasuuran-uran. Katamtaman lang. Ano ang maraytang mga bagay na pagulay-ulayan o inutuntay ning pangapudan kan sa tuyang alkalde magdangog ta bakong maraot na magdangog at saka gumibunin mga paagi. Kaday man kay ni pong ibang mabibiktima kita man sana. Sabi kan sa tuyang alkalde Hisam Ismael, mantineron ta databi ang pagiging malinig kan sa tuyang palibot, asin man maglikay sa mga namuk. Yan, tagrabingon yan databi ang dengue na naman. Dengue! Bako ini so dengue na yaon sa mga opisina kan gobyerno ha. So pigaapon na dengue bi, dengue bu. Iba man ito, ito matindi itong hilang na ito. Yan ang mga araw kanya sa gobyerno baga. So, dengue bu. Mga ugakon. Sige, sana nindong tarataraym in. Pagkatapos, amay pa, maruluwas na. Nalawag pa sana sa opisina. Ratsan, ura na naman. Hay na ngayon si Ryan. Naghali ngayon si Air. Ma-snack da ngayon ito. Ha? Ay snack na tulos, amay-amay naabot pa sa nam, gutom na naman, ay snack na naman. Pura na naman nga, sir. You go. Sagod na yan, balik na pag hanggang pangudto na. Mabalik mga siguro, baka hapon na, mga pasado alas 2, sumaga alas 3, isnack na naman. Pero ming wara. Yan, yan ang mga pigapod sa mga opisina kan gobyerno na mga denggibo. You can win if you want. Ayan, masakit yan. Daining bulong dyan sa arog kaya na hilang sa denggibo. Pero seriously, digdi kita sa pangapudan po kan alkalde. Ta, ini seryoso ini. Tsaka talagang sa panahon na ini, grabe yan, namok talaga. Ako nga ni, sabi ko na istorya ako sa endot. Duman sa likod misarong, nag-arataman man akong manok-manok. Na-inspirar man si Mrs. na mag, ano ni, pag-arataman ni Tib na manok, libang-libangan, an advisor ni si SM Road. sa kasi Manong Erning. Manong Erning, good morning. Garuday ka pa na chat digdi sa programa. Kapi. Yan. And sabi po kan alkalde, so mga may kukuhin dyan, tambakan ng tubig na mga drum, mga baldi, mga kunanupa dyan. Siyempre, kung kaipuan nyo mag-stack ng tubig, dapat may takop. And yan, so mga iba pang mga pwedeng na kukuyanan, natitipon ang uran, tubig uran, na mag-kuyan, asikaso, so mga bunot-bunot dyan o kaya so mga ano nga ning apod kayan ding Dios albay Kuya Ryan so kuang bagaso kuang kanuyog ano nga ning apod kayan ding dina lilingawan ko babaman na apod digdi
1: bagul
0: yan o, so may mga bagul dyan tabi na nakatiaya ipalaubunta na istakan tubig yan yan mga arong po kayan na mga sa palibot, mga gulong, mga ruida, na baka kung may mga ruida ka mo dyan na tutubigan sa laog, dahil nakaka, dahil nawahali, na istakan, yan, pigiristara yan kanamok, yung mga arong po kaya ng mga lugar, yan, pigtataw talaga example yan, tangarig makakuyang kita, makalikay, kita man sila nadalihong kaya, tabi, pag bakong ang lugar ta, tangi minsan nga ni, maski malinig ng lugar ta, kung sa kutaraning ta, usmak, sa rukman, siyempre, sunamok, dahil mo man yung pwedeng, oy, may kudal kami digdi dyan sa nakamuta, may kudal, dahil kami pwede dyan maglaog sa kudal mi, dahil man. Kaya, pwedeng ang kataning nindo kung bagla, arimati, kaya maglikay, maski malinig sa palibot. So, yan ha, nangaring malikayan databi ang mga namok na inipo, so, may mga darang dengue. May kinaraman po ini sabi sa City Health iguana po nin bilang na 157 dakul na ini biro mo ni 157 na suspected and probable at confirmed cases ng dengue sa Legazpi and kabali po dahil digdi so anom na confirmed dengue case o kaya talagang yaon ang kuan ini dengue sa tuyang palibot lalo pa sabi ko nga ni ining panahon tangon niyan ni talagang bagay na bagay ini ta arog kaning panahon nagbi-breed ang mga lamok uran init yaon diyan pirmi an sendang kuyan yan ang paborito ni nang panahon ni baka bata day magkita makapagsulo-sulo baga nang magpaaso-aso lamang ta barasaan mga dahon ang mga awot barasa di man yan makaralayo ay lamang kita kayan makapaaso-aso bagata ako nga ni kayto kada araw kayan pag natipon sa mga nagkahurulog na dahon mga sanga-sanga mga palapa ninyo pigtitipong ko yan kakara pigpapaasuan ko pigsusulo ko talaga tangari gatis maka kuyan maka padulag sa mga namuk. O ngunyan, tapalibas sa sige sa uran, barasa, dahil kita makapa-aso-aso kay ni. Sabi ni Mayor Isa mga tugang, hindi lamang dapat iasa sa satuyang mga barangay health workers, mga barangay officials, LGU, ang paglinig sa palibot. Kundi dapat na kita na makisumaro kita mismo sa sadirita. Tama yan, Yoro. Bahagi ng social responsibility ng bawat isa ang pagpapanatili ng kalinisan sa paligid lalo na ngayong tumataas ang kaso ng dengue sa lungsod. Yan ha, magirumdum yan kan alkalde sa tuya, dahil magpara, dahil magpara pabaya dyan sa palibot, yan pong dapat linigon, so mga natatambakan tubig dyan na mga may garapon dyan, may mga plastic, tango niyang baga, puro nakapa-plastikan, mga soft drink, mga bottled water, minsan baka kung yan ang mga siring kayan, naistakan tubig. Hiraon niyan dyan, ang mga namok talaga, sigurado yan. So, an importante dyan, maglinig, pirmi, and then, kung igwa kita nin mga, pwede man siya na may barabudget kita dyan, na may panghaplas sa lawas, na mga disinfectant dyan na tangarig dahil magpara duta-duta ang mga namok sa satuyang kublit. Dahil kamu magpatusok ning namok. Tanamok da, day man nagkakagat. Tasabi baga kan iba, day nga magpakagat ning namok. Day man niya nagkakagat ang namok, ta day man ning imot. Tusok, yan. Iyo tama. Kaya day magpatusok sa namok. Oh, darkness finds you on your own. Okay, o, lalo pangon niya na may mga baha, saro pa yan. Pagsigan uran-uran, so mga rababang lugar, siyempre mga baha maning kadikit. Kung haloy magtundag ang tubig, siyempre ma-stack yan. Pag na-stack sa tubig, yan, yao na dyan, rimati. Oh, istara na nin namuk yan, dyan na yan mag-aburunay, dyan na yan mapuon ang mga kitikiti, mga dinggi-dinggi, yan. Kaya, yan, importanteng patara-tarayan kan alkalde ta, simpleng bagay yan, bako yan na, kuha na, seryoso hunta, ang paglinig sa palibot. Ay na to supig pasadaan ta kasubago, ining sa DOH, yan. Ini po dang opisina kan DOH, ini po da sa paghali sa pwesto, nag-resign taan sa iyang rason mga tugang, huli po da ta nag-mati-mati man sa iyang salud. Ini pong si Secretary Bricks Pujalte, Jose Britanio Pujalte Jr., yan. Tayni baga, nagkaigwan ng kontrobersi yan, dahil pangani inasang bulan ini, tulong si Mana Pasan agad, lampas duwang si Mana Pasan ng ma-appoint kan presidente as secretary kan health, kundi nagkaigwa tulos ng kontrobersi at ini may mga reklamo na inidaan nagsusugal sa kasino, pagkatapos, igwapang mga issue about sa procurement, pag sinabing procurement, gustong sabihin mga tugang, so pag bakal, kung anong mga bagay in particulars kan opisina kan DOH. Para po man sana, procurement, kadakol ng ibang klaseng procurement about medicine, procurement sa mga equipment, etc. Kung ano pa, basta sa procurement issue daw eh. So, pag sinabing procurement, it involves money. Pundo na naman yang kang gobyerno, ta siyempre yan, gagamitin mo pagbakal ki mga gamit kay puwang kang DOH, lalay kalimbawa, specifically mga bulong, naturalmente, supundo yang kang gobyerno. Saro pa, ito nga ni inapagkaon niya daa, sabi niya, day man nga ako ngayon nagkakasino, kamuman daw ngayon, pimati man yan isip ngayon nindo eh. Nagkataon siya na ngayon, na nagkaon nga ako duman sa restaurant, ito pala nga may kasino. Mga style mo man na yun, sekretary ka man. Gari ka man. Gigibo mo pa amang kaming mga ingot. Bako man kaming mga ingot, sir. Iuman yan minsan na nanday ito man maintindihan kasi mga official taman ano. Yan ang biga sabing, nadakop ka na. Nadakop ka na. Manigar ka pa. Ay, Jesus Maris. Yan ang masiramon sa pakunan mga arog kaya. At nadakop ka na, manigar ka pa. Abir daw, ay man niya ako nagkakasino. Na magkasino man, nagkataon sa nangyayon na nagkaon niya akong fried chicken, ito pala niya, igong ngayang duman kasino pala. Diyos ko'y kasir. Iyan ang mga style na yan, iyan ang pigapod na style na gas-gas ng style. Mga style bulok. Ongon yan, kung iyan baga pinanindugan mo na talagang day ka man nagkakasino, di ko ta na day ka nagdimiter sa pwisto, tabako man totoo mga Southside mo, Birdaw. O na ta nagdimiter ka, gustong sabihon, day kang ganahan, ta talagang nakurnir ka, day kang irarason pa kung ano pa, ito, kumbaga, malinaw na alibay mo sana. Kaya maray man ito, naamay pa, na dali ka na dyan. Baka kung magparahaloy ka pa dyan sa imong pwesto, baka bakusan ng kasino. Baka kung ano pang mangyari dyan ng mga kababalaghan sa DOH. Tara mo ang opisina kan DOH, dakulaon bagang bagay iyan, dakulaon po ang kung kainig, kontribusyon and epekto sa satuyang mga Pilipino. Ilalo pa na ang DOH, Department of Health, primarily ang kanya concern is about sa health kan syudadanong mga Pilipino. Healthcare, kung imbis bagang nagkaong ka dyan ng fried chicken sa may kasino, inasikaso mo so pagayunun na maray pabaskugun ang healthcare program kan Pilipinas, kan mga Pilipino, di pwedeng naumaw ka pa. Bako, digdibaga sa to sa Pilipinas, ang pagpa-hospital mo sana kung may hilang ka. Limbawa, isa'y bagan mga gustong magkahilang. O di minsan talagang dahil nalilikayan, nagkakamati-mati kita, dahil tamang pigahaga, dahil tamang pigarang, kundi talagang minsan minaabot sa punto na nagkakamati-mambaga kita. O ngunyan, diyan baga ang paglalawag mo sa ospital, kwarta ng kaipuhan. O, pwera ka yan, kung nakalawag ka na sa ospital, so pag mantinir mo kan sa imong gamit dyan, mga bulong, mga bayad dyan sa pasilidad dyan, pwera pa so professional's fee, doctor's fee, so kwarto, etc. Mga laboratory, gabos ba gayan? O, pag tiniripon mo yan, mailing mo ang bill mo kayan, sus Maria, ribu-ribu na. Oh, mahalon baga hindi sa Pilipinas, maray na sana sa ibang nasyon taan healthcare talagang libre. O garing may PhilHealth man baga ngayalits, iyo nga ni, may PhilHealth pero kasino pa? Piraman sana nababawas baga diyan. Oh, kaya iyo yan ang bigasabi ta, na imbis dapat pa ang pabaskugon ang asikasunin do diyan sa DOH aron kani maray nga ni tawara na. O sana naglalaom kita lan sabi yung feedback ni iyo kay Dr. Mercado, na iyo po ni sudating na mamayokan PhilHealth, maray da ini. Kaya abir daw kung talagang maray, may pahiling sa tuya kung ano ang talagang pagiging maray niya. And lalong-lalo na gusto ta dyan na ma-assign sa DOH, so may pagmakulog, may pagmating masang Pilipino, bakuso da yung labot, at yan ang gusto ta. So talagang may dedikasyon sa trabaho, commitment, determinasyon, na magtabang seriously, with dedication sa mga Pilipino na siyempre mga arog kaning mga programa nakulaw na bagay na gulpi man nagtitios baga digdi sa to. Hindi, magkita, maski pangani, hindi kita nagtitios, kadaklan sa to, hindi ka man talaga maka-afford basta-basta kan mga problema, nagkakaproblema, nagkakamati-mati kita. O yan ang asikasuhon, bako bagang sabihon na sa nakandiyo. So, may mga programa kami digdi na gusto mong ilansar, na tangari gini, mapakinabangan kang mga Pilipino, na araw kaning mga kilang, mga araw kaning mga pasilidad, araw kaning mga etc. O mga libre na yan. O di mas maray baga pagdangugun. Pero kung nagkaong kang fried chicken, dahil man niya nagkasino, parang niya kung nagkaong fried chicken, Diyos ko kumanika. Tumaka na sa nakuta nagkaong fried chicken, kadakul masana makakaong na dyan na fried chicken na dahil yung kasino. O di dahil ka nakutang issue. Maray man na nahali ng amay-amay pa dahil na nagsambulan, baka kung maglawig-lawig pa yan dyan, Diyos ko, rimati kita kanina naman. Tata daw yan taday naubos, anuhan mga arong kayo na klaseng mga official sa gobyerno. Garin na pasubo na naman yung si President sa appointment dyan. Maray siya lang dahil naghaloy. Ako naghaloy-haloy pa ni dyan, ay Diyos ko. Gari, rimati kita kayo ni. O kaya rinibayan na siya mga tugang ni Dr. Mercado. Nag-ribay man kay Mercado sa PhilHealth, si Dr. Beverly Ho. Yan, tangarig mapakaraya. Ang PhilHealth man, pakarayaman Dr. Ho. Tangarig, yan ang mga yakap-yakap program, baka kung medyo makuha na yan, ano nga punta ka yan, mas lalong ma-enhance pa, tangarig mapahiwas pang maray. Ang coverage ka ini sa mga laboratory, sa mga bulong, tabataan feedback baga dyan sa yakap. Ngayon may libreng bulong nga ni Ugaring, pero ang mga bulong man niya, mga libre, so mga kuan man siya na ngaya, so mga baratun man sa nangaya, saka so mga pirmi man sa nangayang nagagamit dyan, bako man niya so talaga ngayang mga maray na klaseng bulong sa mga matitinding hilang.
1: O, yan baga ako. Mas lalo ko lang. Kung paiwasan mo yan, dagdagan mo sa mga bulong na sakop kanyakap, mga laboratory, mga test, mga kung ano-ano pa ga, boss. Medyo i-enhance nindo yan na yakap. Tanga, regulping coverage. Ah, kung anong mga kailang, i-cover na nindo na at least diit na sinan babayadang kang pasyente. O, yung mga araw kaya na nasupago nindo dyan. Para mo sa Pilipinas, gulping magkakahiri lang talaga. Sa basura pa sana. Pwede nga duman sa Manila. So, anong salog ito? Sus, mariusip kita. Enterong nagburutwa na so tambak na basura. Ha? Basura. Salog nin mga basura. O, pero digdi sa Ligaspi, garo, dahil yan tutugutan ni Mayor, takan mga nainot pang panahon, enterong pinakalkal na dyan so mga salog dyan, pinalinigan na nin mga basura. Lalong-lalong so dyan sa may Urusay. Sus, Diyos ko to, grabe man dyan. O, mariray ko na ngayon yan. Talayan baga kitang mga kwen dyan, mga barita. Pero pa, sige sa nang palinig-linig dyan. So, mga nag-i-restar man dyan, so mga pigaragi ang kansalog na yan, maglikay man kamo magparatapok, magtultul man kamo sa pagtapok basura. Bakong sige sa naman kamong tapok dyan kung sain-sain. Hoy, mapaaram na kita, tala 7 na, nin pagkaaga, yaw na, ang standby na po sa Barreta, tala 7. Pero siyempre, yaw muna ang mga parantabay ta sa FB, si Ate Emmy, Victory Village South, good morning. Yaw man si Aringo Devora, ali dyan sa number Barangay 68 Baya, San Francisco, Legazpi. Si Primera Dama, First Lady Vanessa Diaz, fight na! Oh, you got a friend, your friend. Si Madam Leti Miliano, dyan sa Barangay Baskaran, Daragal. Kumusta, Andaragal Bay? Si Madam Unica Iha, good morning. Si partner, nakanta by man, siyempre, pirming nakatutok. So, mga taga-globe dyan sa Barangay Lidong Junel Año Nuevo, si Gerard Sierra, at saka si Familia Salcedo. Yan. Perez, Boras, Almeida, Lagrimas, dyan po sa Barangay Dita. Yan. Dakulang ang kanyan. Oh, dahil pa man sigurado ang barangay election, pero medyo pagtaga-bisitahan nindo yan. Tambak na butante yan. Si Ate Evelyn Makinyana, good morning. At saka si Edin Daria, maray na agaman. Time to go! Standby na po sa Barreta, alas 7 with SM Rod. Kami mapaaram na ni Kuya Ryan Salcedo sa Lado Technical, doon sa Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang senong lingkod, Marilito Sanchez Mabalos. Basta Bicolano.
2: Basta Bicolano.
3: Basta Bicolano. Uragon.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Babes, malapit ng anniversary natin.
9: Oo nga, no. Parang kailan lang.
8: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
9: Siyempre, Lolay's yun.
8: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
9: Siyempre, Lolay's yun.
8: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
9: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
10: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: ba? Hindi pa!
10: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
10: Tama ang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
10: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
10: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
10: At siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
10: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
10: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
10: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
10: mas marami pang chances
2: para maging winner!
10: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
10: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan
10: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
10: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
11: Para sa inyong quality refill ink,
12: punta na sa Inkport Enterprises.
11: Installs continuous ink system, refill ink and toner,
12: documents printing,
11: plastic lamination,
12: Xerox clear copy,
11: rush ID picture,
12: photo printing,
11: printer repair,
12: scanning.
11: Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system,
12: paper cutter,
11: laminating machine,
12: photo paper,
11: sublimation paper,
12: calling card,
11: pigment ink,
12: sublimation ink,
11: cleaning solution,
12: premium Epson ink,
11: at marami pang iba.
12: Tandaan, basta't ink refilling center,
11: dito ka na sa garantisadong maaasahan.
12: Inkport Enterprises,
11: your one-stop toner refilling center,
12: located at Sagpon, Daraga, Albay,
11: sa harap lang ng Alvis Restaurant.
12: Para sa serbisyong totoo,
11: tawag na sa 052-204-0451.
12: Tumag-text sa 0916-728-2424
11: or 0949-890-3475
12: and look for Mr. Joven Buhati.
11: Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
13: Tatay, itong sakit ni mo, buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
14: Karambulan ito.
13: Tapos nagpa-vlog cam ka?
14: Hmm.
13: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
14: Liyan nag-abus.
15: Ang Means Mall Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
16: Ang Means Mall Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
15: Ang Means Mall Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
17: Kita-kits po tayo!

0: the best. More variety, the hottest and reliable news. News that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online.
1: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
2: Mga tugang ang tamang patama-tama. 15 minutos na makalihi sa nalasyete.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center.
4: Unida
0: ang Uragun. Marreta! Marreta! Marreta! Alasyete! Uragun Barreta alas 7 headlines.
2: Enot sa pamayukan mga nagbabagang Barreta. Sa lando lokal, aplikasyon para sa mga Young Farmers Challenge o Young Farmers Challenge Program, pinalawig pa kan DA Bicol. Nagkapirang pulis sa non-uniform personnel, tinauwanin pag-umaw kan PRO 5. Sa mga Barreta man sa Laog Kanasyon, La Mesa Dam, lampas na ang tubig sa spilling level. Asin sa mga Barreta man sa Luas Kanasyon, Colombia, nakamati nin paglinog na nasa 7.4, 22 katawo, gadaan. Ang detalyes, taod-taod sana.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Uragun Barreta alas 7 Barretang Lokal. Local News.
2: Aldaw na po kita nin Martes, Petya 11 na kanbulan ng Agosto taong 2026. Ini po ang Radyo Uragun Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Ngunyan sa detalyes, pinalawig pa ang Department of Agriculture Bicol ang aplikasyon para man sa Young Farmers Challenge Program Intercollegiate Component. Season 6 has tapos sa Agosto 31 kan presenting taon. O ba ito kanasabing programang matawangin pagkakataon ang mga estudyanteng negosyante na maipahiling asin mapauswagan sa indang ideya asin pagninegosyo sa nadukan agrikultura. Pinagsadulman ang mga kwalibikadong estudyantes na kuwaon ang pagkakataon na ini para man makapagsumitir kan sa indang aplikasyon para sa nasabi ng programa. Biyantas tanto problema sa maluyang supply ng tubig sa syudad din Legazpi, madali nang marisulbiran. Kasamay sa maparisulbir o marisulbir, si Manoy Jess, Kapitan Magallanes.
0: Uragun Live Report!
7: Madali nang matawarin magkakamigong solusyon ang problemang pinag-atubang kanagkatrang residentes kang syudad din Legazpi, tinuli man sa maluyang supply ng tubig. Inanaging pagmimiri siya Mismayal matapos ang mag-atubang ini sa mga taga-media kaso udma. So yan, sinabi na mamabibinipisyaran ka na sabi ng programa yun ang mga residentes kang Barangay Taysan. Asin ang mga residentes kang Soldin Barangay Iskan Legazpi, din huli tang matatapos na ang construction kang reservo sa Sitio Guyama kang Barangay Taysan kang Legazpi. Ipinaliwanag pa ni Ismail na nag-alokar naman ng pondo ang lokal na gobyerno kan Legazpi para sa pagpapakarhaya kan nagkapirang supply ng tubig.

0: General Simeon A. Ola sa likas pasati kasudma. Kinawanin medalya ng kagalingan sina Police Captain Jerry Maribuhok as in Police Staff Sergeant Alex Alcovendas kan San Fernando MPS Masbate PBO matapos at matayumpong operasyon kan Agosto 4 na nagresulta man sa pagkakaaresto sa rank number 1 Regional Most Wanted Person kan PRO 5. Kinawanin medalya ng kasanayan si NUP Raymond Del Rosario. Matang kinawanmanin Certificate of Appreciation si Pulangi Mayor Giselle Richard Talceda. Uli po naman sa suporta sa pagmugna nin Motorist Assistance Center dyan sa Barangay Agus kan Banuaan nin Pulangi. Mientras tanto, nasa 3.4 milyones pesos na kantidad din Shabu ang nakumpiskar kan mga otoridad dyan sa Banuaan kan Uwas Albay. Detalyes kompleto na kay Manoy Andy Madrigalejo.
1: Urago Live Report.
2: Sarung high value individual na binistong si alias Bayan ang inaristo kan mga autoridad matapos ang ginibong bypass operation na pinanginutan kan Uwas Municipal Police Station. Na-recover kan mga autoridad kay alias Brian ang 100 gramo na shabu na binakal kan Pusyor Bayer. Pag-search sa lawas na kuan pa, iniinin apat na pakiting shabu na may timbang na 500 gramos na sa kabilugan uminabot sa 3.4 million pesos na kantidad nin shabu ang nakumpiskar sa suspect kasugmang Agosto 10, 2026. Ang suspect sa ngunyan nakakustudiya ra sa Uwas Municipal Police Station. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Uragon.
1: Report.
0: 22 minutes after 7 in the morning. Nangapudan po ang gobyerno lokal kan Legazpi sa mga barangay health workers asin mga residente sa kada barangay sa syudad na maging responsable sin umantinirun ang kalinigan kan kabalibutan sa tao po naman kan nagdadakul na bilang nin kaso nin dengue. Sigun po naman kay Mayor Hisham Ismail, dakulan bilang kan mga barangay na sakop kan syudad kaya kinakaiponan kooperasyon na sin pagtatarabangan ngani pong malamanan ang nasabing kahilangan. Sigun pa kay Ismail, panagos ang ginigibong esfersos kan lokal na gobyerno alagad nagdadakulan kaso kan dengue. Uli po naman kan nakaaging drought season kung sa indakul ang nagtaon na tambak na tubig na daiman mga takop. Katakot po naman kay nangapudan si Mayor Hisham na halion ang posibleng maging breeding sites kan mga lamok. Takluban ang mga itinambak na tubig asin mantiniron ang kalinigan kan kada harong asin kapalibutan nganing maibitanan ang dengue. Biyantos tanto, apat na banuan dyan o sa Rion Bicol po ang nakalaog mo naman sa top 100 na pinakamayayamang munisipyo o LGU sa nasyon. Susuk sa kabilugan na assets, sigun po naman sa 2024 Annual Financial Report kan Commission on Audit o COA. Nangyadot sa Bicol ang Daraga Albay na pang 23 sa bilog na nasyon na may net asset na 2.301 billion pesos. Kasunod ang Aroroy Masbate na ika-24 man na may 2.298 billion pesos. Kasabay man sa listahan ang Labo Camarines Norte na pang 40 may nasa 1.848 billion pesos man ang Virac Catanduanes na pang 80 na may nasa 1.387 billion pesos. Probinsya nin Camarines Sur, dakul pa ang mga kakian na malnourished. Detalis kan baratang yan nasa linya live si Manoy Joey Sarsha.
1: Urago Live Report.
3: Probinsya nin Camarines Sur, dakul pa ang mga kakian na malnourished. Inat pinayag kan DOA sa Camarines Sur. Saro na digdi ang banuaan in Libmanan Camarines Sur na pinakumpirmara ni Alcalde Edelson Marpila susok sa iya Ini sarong positibong pananaw, inulit sa maabot na panahon, digdisa ang banwaan sa limanan Camarines Sura, dainanin magiging bansot, ninulita, tatawanin ninyong kakandigong feeding o pagkakakan ang makakian digdi sa banwaan ni limanan. Mientras tanto, sa partido area, digdi manjiray-ray sa Camarines Sur, yun ini ang mga pahayagkan mga alkalde na tatawanin

0: tamang pagkakan ang mga kaki ang tangan ni dai maging bansot sa ngapit na panahon. Pinagsabi paninda na saro ang Kamarinesur na pinakang number one o numero uno na may mga malnourished o mga bansot digdi sa Kabikulan, alagad sa maabot na panahon magiging healthy ini. Ulita ang mga alkalde nagkasararo na tawanin maray na pagkakan ang mga kakian digdi sa probinsya nin Kamarinesur. Mga tugang dugan niya itong impormasyon sa lado lokal, ini si Joy Boy Sarsia, Basa Bicolano, Orago.
1: 26 minutes after 7 in the morning. Nagresibi ang Police Regional Office 5 nin 20 motorsiklong emergency response units gikan po sa DILG nganing mas mapadigas ang pagsibag sa mga emerhensya sa riyon. Pabito po naman kinigma pagkusugan kakayanan kan mga responders na marikas na makabot sa mga lugar na nangangipunin tulos na pag-agap. Ang mga bagong motorsiklo ang parte man ka na magpapakusog sa emergency response system sa bilog na Kabikulan. Biyantos na ito, ipinagpairaron po naman sa enot na entrance examination ang nasa 115 mga aplikante sa Kamalig Community College o CCOMC bilang pag-aandam sa pagbukas kan klase sa Agosto 24 ngunyan pong taon. Ang CCOMC ang pinaka-enot na kolehiyong pinagmukna kan lokal na gobyerno kan banwaning Kamalig. Ipinag po naman ni Alcalde Caloy Baldo na sa enot na academic year, itatangro ang Bachelor of Engineering Technology, Major in Construction Engineering Technology. Siyudad kan Ligaspi as in OSCA Head Valladolid pinagbistuman kan NCSC sa pagtataunin marhay na serbisyo sa mga senior citizens. Italis kan Baratagyan na sa linya si Manoy Alan Lopez sa Saituno.
2: Urago Live Reborn.
3: Pinagbisto kana National Commission of Senior Citizens o NCSC ana siyudad kan Ligaspi asin ana pamayokan Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA na sinilya Valladolid sa paginindwang magkasiblag na rekosimento manungod sa sendang serbisyo asin programa para sa mga senior citizens sa syudad. Pinagresibikan LGU Ligaspi ang Mayon Seal of Excellence Award mantang pinagbistuman si Valladolid bilang saro sa top 10 outstanding OSCA head sa bilog na nasyon. Ang nasabing award ipinag-anunsyar asin pinagtaong onrak sa isinagibong flag raising ceremony kan LGU Ligaspi kasuhapon Agosto 10, 2026 na pinanginota na ni Mayor Hisham Ismail. Sigon kay Valladolid, dakulang bagay ang pagbisto na ni namataonin pag-reconocer sa mga senior citizens sa syudad asin mana maserbing inspirasyon sa senda tangani nang mas maging aktibo ang OSCA sa pagtataon ng serbisyo sa mga guranga. Kasabay kay ni pinag-inganyar mana ni Valladolid ang mga senior citizens sa syudad na padagos na makisumaro sa mga aktibidad asin programa kan gobyerno tangani na maging aktibo asin makisumaro sa komunidad. Mga dugang na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, Basta Bicolano, Uragon.
2: Uragon Live Reborn. Tuhod Siko Baywa
4: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na ang nakasubok.
6: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
5: Marami na rin ang nagpapatutuo.
7: Walang duda, masarap talaga ang FNB.
5: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
6: Salamat FNB, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
5: Needs FNB Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS FNB Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Uragon, Legazpi.

0: 7.
1: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
2: Dahil naman po ni Duke ay kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, hulit ay yaw na po ng mismo kakomunidad ni Duke ang malinig asin bastanteng tubig.
3: Pagitama po kan sa inyong mga orasan, natatadang 29 minutos, alas 8 na.
4: This time check is brought to you by Liveraid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boys!
0: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
3: Sa tuyipong isiyon, naramadapan mga nagkapir ang istorya, Barreta Impormasyon, gikan sa anum na probinsyas kan kabikulan sa pag-ugit giraray ni News Director Annalyn Silada.
5: Ipigbubusol ngunyan sa Kamara ang sarong propastong lay na may kamawatan na tawanin 25 taon na legislative franchise ang Clavería Electric Services o ining CES nga ni mamanihar o magmanihar sa distribution kan kuryente sa banwaan kan Clavería Masbate. Ang propasto ipigsunod ni Congressman Tony Co na kamawatan na pakusugon asin mapagayon ang servisyo kan kuryente para sa mga residentes asin establishment o sinasabing lugar. Sa erarong kan propasto, tatawan ang CES nin otoridad na magtindog magpadalagan asin magmantinir kan mga pasilidad asin sistema para sa electric power distribution sa nasabing lugar. Mientras tanto, ipigbusol na acting provincial board member Aida Dayanela ang pirang lakdang na may obhetong dugangan ang suporta asin oportunidad para sa mga persons with disabilities sa Katantuanas. Kasabay sa mga propestong inaprobaran ang mga programang may relasyon sa employment asin livelihood opportunities, scholarship para sa mga PWDs asin man sa saindang immediate family members asin iba pang servisyong para sa saindang kapakanana. Obheto ka nasabing propesto na mapahiwas ang access kan mga PWDs sa edukasyon na kabuhayan, trabaho asin iba pang oportunidad sa nasabing probinsya. Mantang padagos na pinagbubusol kan lokal na gobyerno kang kasiguran sorsogon ang pagbugtak ng community college nga ni matawan ang mga kabataan ng mas abot kayang pagkakataon na makapagpadagos ng halangkaw na edukasyon sa saindang sadiring banwaana. Nagdumana ang alkalde, vice-alkalde, sanggo na ang bayan asin mga department heads sa Commission on Higher Education nga ni naramon ang mga kinakaipuhan na proseso para sa pagbugtak kan nasabing institusyon na objeto kan programa na mapahiwas ang oportunidad sa edukasyon asin makatabang sa mga kahobenesa na kasigurado na maabot ang saindang pangatulugan na makapagtapos nin kolehiyo. Ako po sa Annalyn Silada, kanini po yung 7 Radio Uragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Uragon.
6: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment. Only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pier Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Uragon Barreta, alas 7.
9: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Barreta.
10: Barreta. Alas 7. Barretang Nasyonal.
3: Luminampas na subot sa spilling level ang tubig sa Lamesa Dam, Kasubangi, Agosto 10. Matapos ang sunod-sunod na pag-uuran, darapo naman kanhabagat. Hindi na record ang nasa 80.27 meters water level na ang dam. Pasado alas sabi po ni Bangi, Kasubangi. Lagpas na subot ini sa 80.15 meters na iyo ang normal na spilling level kanasabi ng dam. Miantos tanto, uy, posibleng magbaba sa 4 pesos kada litro ang presyuhan kan mga produktong petrolyo ngunyan pong aldaw ni Martes. Ligod po naman sa Department of Energy. Sa advisory kan opisina o kan ahensya, nasa 4 pesos may 70 sentimos saan kada litong ibabawa sa presyuhan kan gasolina. Mababa man ni nasa 4 pesos may 30 sentimos ang kada litro kan presyo ni diesel. Kasabay na po ang diesel plus. Mientras na nasa 4 pesos may 88 sentimos kada litro ang itatapyas man sa presyo kan kerosene.
10: Urago Barreta alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
3: Dahil po mababa sa 22 katawan binawianin buhay matapos magtama ang sarong makusog na paglinog duman sa may parte kan Colombia kasuudma. Pinakadakul na nagadan sa Pereira kung sa ina-record kan alkalde ang nasa 18 katawang gadan. Tuluman ang nagadan sa may Manizales matang saruan binawianin buhay sa Buenaventura matapos marumpag ang sarong halangkaw na edipisyo. Ang Barretang Sports Showbiz sa siniba pa masunod na.
11: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
12: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
13: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
14: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
15: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
14: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
15: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
14: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
15: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
13: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: 7.
1: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
2: Let's
3: get ready to rumble.
4: Tinambakan kan San Miguel Beerman and Macau Giant Panda sa score na 131-79 sa nagpapatagos na 2026 PBA Governor's Cup. Ini matapos mapundunin kadikit ang oras kan nasabing karawat, huli po naman sa pagturo nin tubig gikan sa Kisame kan Inara Sports Center duman sa Montalbane. Eno tang pinagduminar kan Beerman ang karawat kung sa inday sindoday nila tinugutan na makahabol ang Macau. Iguananin anong nakapangganaan na sinduang daugan Beerman sa Group A kang nasabi ng torneo.
0: Uragon Magreta, alas 7, Magretang Artista. Showbiz
4: News. Bakusan ang performance sa naging highlight kan SB19 sa indang presentation duman sa Lapalooza, Chicago, Illinois, kundi nakabanding Manila ang nagkapilang international artists. Sa Instagram, ipinagiras kan P-Pop Kings ang mga ladawan ni The Josh Asinstel, kasabay ang pirang kapwa performers sa saro sa mga pinakabistong music festival sa kinaaban. Kasabay sa mga artistang nakaiba na ni Dai po sinda Summer, Sina Spyro, Chase Infinity, asin Lynn Lapid.
0: Uragon Barreta, alas 7, Barretang Salud.
4: Positibo ang Department of Health Bicol Center for Health and Development na maabot ni daan sa indang target na populasyon na dapat pang mabakunahan. Ini po ang pahayag ni Christine Thayer Nolial, ang Program Manager kan Nutritional Immunization Program DOH Bicol CHD, kasabay po naman kan pagbuon kan Measles Rubella Supplemental Immunization Activity kanakaging Agosto 10. Sinabi ni Nolial na target ni Dana maabot po naman ang nasa 95% immunization rates sa bilog na Kabikolan para man makuha ang pinag-aapod na community protection o herd immunity sa komunidad.
0: Uragon Barreta, alas 7, kamugtakan kan panahon.
4: Mamamatayan po ang pag-uuran ngunya pong aldaw ni Martes, Agosto 11, ang southwest monsoon o kaya habagat sa pirang lugar sa Luzon. Sigurin sa pag-asa. Lauman man ang pabugsubugsong mga pag-uuran sa Zambales, Bataan, asin Occidental Mindoro. Kunsain posible ang flash flooding asin landslide, huli po naman kan halawig na pag-uuran. Miandos na makakamati manin madampog na kalangitan, may makalat-kalat na pag-uuran asin Bagdagundong and Metro Manila. Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental, Mindoro asin Camarines Norte, kan Rehiyon Bicol. Asin yan, mga tugang, mga manoy, mga manayan, kabilugan kan mga darakulang istorya ng unyabong aldawin Martes. Agosto 11, taon 2026. Sa pangarap po kanagkalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Celada. Nakaiman ang taman sina Manoy Jess Magallanes, Andy Madrigalejo, Manoy Andy Madrigalejo, Joey Sarsha, asin man si Alan Lopez Azaytuno. Sa ibong na kwarto si Manoy Ryan Salcedo, sin The George Valderrama, sin Rain Bartolo sa Tower Sites. Diwanti ni po ang sinong amigo Rod Perez. Salamatunon! Maray na pagkaaga.
5: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment. Only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge. Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your.
4: Pagitama po kan sa inyong mga orasan. 15 minutos na antes ang alas 8.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kang mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikiligan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, as in may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Oragon!

0: good morning. Good morning. Diyos manay na aldaw sa liwat, mga tugang, mga manoy, mga manay. Martes na naman baga kita. Nagbalik na naman ang lumlumkan na langit noon. Kaso bago nagluwas si Manoy Lito, nakamotor, biyo nang nakakuan, naka-jacket na, may sulot pang raincoat. Ba't kaya ngaya, Sir Makuan, mabasa ang bird. Sama nga pala, gusto mong nakaantabay, nakatutog digdi sa Radyo Orago 90.7 FM.
1: Good morning!
0: Salamat po kan sa inyong daing sawang pag-antabay.
1: Thank you!
0: Kamu man lang talaga nagpapakusog sa muya.
1: Thank you!
0: Sa mga parokyan utang nakaantabay, nagdadalan kan sa tuyang FB Live, salamat ma.
1: Thank you!
0: Uy, number one viewer ta, si Ate Emmy. Emmy Abunda Bahoy. Ang pinakamagayon na ina ni Kagawad Ramir Bahoy. Mga taga Victory Village South, Manay Ems, Marina Agatabi, salamat ha. Yaon man si Unica Gracia Iha. An masunod na kapitana kan Barangay Orosite. Ate Grace, ikaw na. Gabus pong mga taga-barangay Gabawan, po dyan sa Purok 1 hanggang Purok 5, nakatutok na, nakaantabay pa.
1: Good morning!
0: Sa Panginoon, siyempre pa ni Manong Erning Mular Jacob, ang Familia Mular Jacob, po dyan sa harungma ni Manoy Carlin, ni Manay Marlene, Manay Maricel Padilla. Dyan man sa estada ni Kagawad Len Arimado, danga ni Chupred. Every pa dyan sa mga kapitbahay ko sa paagiman ni Manong Charlie Ike. Sa paagiman ni sa ini, Manay Nati, na makusugod man pirmi ang radyo sa Radyo Orago. Ang Familia Diana, dyan sa Purok 1, nakaantabay man, nakatutok. Si Manoy Joel, dangan ang sa iyang esposa. Ate Arlene, or Marlene, na talagang... kwan man, pirmi man, sabi ka ni Manoy Erning, maigusun ngayon agungkahan. Eyo, talagang maigusun, pagkakahapon sa nangani, pa ako namarapara. Diyan ako nagbabakalkan, masira muna ko yan, Manoy Ryan. Sumakakanin baga, like kining baluya. Tapos sa paborito kong ginamos, baana. An Makinyana and Ludovice family, nakaantabay man, sa paagi ni Manay Evelyn. Manay Evelyn, good morning!
1: Good morning!
0: Siyempre ba dyan sa kantin ni Nanay Lidia Astillero, mga taga-barangay Maruroy. Si Ate Yan, dyan man sa Inutan, Marina Agatabi, sinusalamat man sa pag-antabay. Si Manoy Jason, si Nanay Sarian, si Ate Yang, as well as si Manoy Ross. Yan, Marina Agatabi, sinusalamat kan pag-antabay. Nagmamagtul na da sa kuya si Manay Nitz Tuazon. Kaday ko na ngayon pigbabati. Lingaw na ngayon ako ni Papa Rod. Grabe man na. Mga taga Albay District Public Market, nakatutok na naman. Yan sa stall ni Manoy Joel, ni Manoy Renan, danga ni Nanay Edna, ni Ate Nerisa, ni Manay Bing, as well as ni Manay Josephine. Yan man sa estadama ni Manay Juliet. Ate Nerisa, good morning. Salamat.
1: Good morning.
0: Pasadaan ko lang mga tugang din kadikit na panahon ining kasuod ma. Dikit pa akong makabundol digdi sa may pagluluwas sa sana Manoy Ryan. O digdi ba gano'y? Hindi pa, wala ba ko pa dyan sa may hotel na yan. Kusugon pati sutanog kan sa iyang, ano ini? Naghahaguhob na open pipe. Bagamat pirang beses ko na po ining nanutaran, pirmi ko na pinagdidiskutir digdi sa Radyo Oragon. Alagad, pigiling ko kung sisay man ang author kaan digdi sa Legazpi. Ah? Sir, Kagawad. Honorable Kagawad so-and-so. Kung sisay ka man na Kagawad, na nagkumbaga kurit kang nasabi ng ordinansa na nagbabawal sa pagpadalagan digdi sa mga main thoroughfares kan syudad gamit ang sa inang mga motorsiklo na naka-open pipe. Ha? And ang tanog, garuna pa sang lata. Sa sobrang tanog kan sa iya mga tugang na pahaguhub kan motorsiklo, day niya na ako napansin na ako palan paluwas na asin mabubudalang ko na siya. Kundai pa ako nagbusina. Iyo pa sudagit sa kuya, manirayan. Kaskasong pati si Pali. Ako matutagadigdi, garo may asikaso lang yun dyan sa pag-ibig. O nakiparada pa dyan sa parking ta. Kundi, pinabayan ko na siya na tamasupog. Di man ako nagpabisto. Kundi, sinabihan ko niya ko, Noy, luway-luway sana. Kung baga niya ako naghahanap kang kulog buot, kulog hawak, di mo na ako pagdamay. Iniling akong marauton. Anyways, going back, aram ko kaya di sa Legazpi, pati po dyan sa Banuaan kan Kamalig and Daraga. If my memory serves me right, it was only 2 months ago, in the month of June, na manuaan su mga konseho kan mga nasabing munisipyo pati na po ang siyudad kan Legazpi sa nagpasar kainipong anti-open pipe ordinance. Alagad kong sa inyo pong napagriparo inutil. Mayo man kamugtakan. Sayang, magayunon ko ta sa obheto. But when it comes to implementation, nada. Ra man kamugtaki. Tadai man ay iimponir nintultul ang mga pinalidad. Natamay na siya kang nagdakup o nadakup ngayon ang PSO, budaan kapulisan, unong kan mga nagbabayular na ni. Yabaga, namamanuaan digdi sa Legazpi, sa Daraga, dyan sa Kamalig, ang mga pasaway na mga motoristang ini na ang paghuna bagakan mga motor ninda. Ha? Okay lang gayon kung big bike. Ta talagang, maski nga di baga ang big bike man ni Ryan, medyo makonswilo yung papagdangugunta ang tanog, bilog, sumahaguhob. Pero kung ang tanog garo na parasang lata, ay ba naman kita? Kasi bako man angay duman sa specs kan sa iyang motor. Dawa gurano mo kan ka open pipe kun bako man angay ang tanog duman sa makina ra man kamugtaki ang kundi sabi kan mga pilosopo mga tugang sabi kan mga pantas day man iyan nakakurik day man po iyan kun baga pigtutuyo ninda but that is part of their character an kadaklanda ang mga tugang sabi kan mga psikolohista ha loud persons normally are like that. Pag sinabing loud persons, what sabihin ini sa mga typical na mayabang? So wala sinda, habagang ngaya, bako ako pirakan, bako ako gwapo, bako ako attractive sa ibang tao, dyan ninda mga tugang pigbabawi. Sabi kan mga psikolohista, that is what they call fixation. Dawa si say na psikolohista aputon mo, tama ang bigsa sabi ko. Fixation. In other words, inaan sa indang paagitan nga ni sinda ma-reconocer, sinda ma-bisto, sinda ma- Uy, wow! Siyempre, mapapakuyang ka man talaga. Mapapa, kumbaga, agaw tingin. Di ba? KSP nga ni. Kulang sa pansin. Kaya, uni, pangapudan ko sa kung siya na author, nagkurit ka na sabi ng ordinansa. Diyan sa Daraga, aram ko si Attorney Ian Makasinag. I already suggested long ago na kung pwede, kung mapasar ka mo kan mga arocaning ordinansa, bagamat saludo ako, huli kan magayon na obheto nito. But when it comes to implementation and the imposition of penalties duman sa mga nagbabayular, garo mayong kwan, mayong ngipon, kung baga sabi kan mga pantas, hangaw man sana. Day man kamugtaki. Kaya ang suggestion ko tatabi, kagawad iyan, Attorney Ian Makasinag. Dangan kung si Seman Digding kagawad man, kan siyudad ng Legazpi na nagkurit author kanasabi ng anti-pipe ordinance. Kagan po nindo nin reporting mechanism. Nata, sabi na nga ni mismo ni Octavio Rivero, ni Manong Octavio Rivero kan PSO and Public Safety Office Head digdi sa Legazpi, kulang an sa indang kapasidad. Kulang an sa indang mga personahe. Tanganing aprehendiron, darakupon ang mga pasaway na ni. So perhaps, Yaong baga nakakurit sa satuyang konstitusyon. Malinaw, ang sabi kang konstitusyon, we all citizens form part of the so-called nation building. Ano ang buod sabihon? Kabahagi tayong mga syudadano. Ha? Parti kita kan pagbilog kang nasyon na ini. Kaya gabos po kita mga tugang, sabi kang konstitusyon, may pakiaram. Rinaaga palang tabi kay Manay Marisa Andes. O nag-antabay manda dyan sa Barangay Bariw. O siyempre, arong biliman. Yaw ka dyan sa tangod kang tower. May nagdangog ka sa iba. Anong ka naman na? Manay Marisa, rinaaga tabi. Si Minda Ronyo Gutierrez, nag-antabay manda ngan si Aringo Devora. Ay, siyempre pa. Mga taga-barangay 68 kan San Francisco Legazpi, Reyna Agatabi. Mga taga-Dunsol, Sorsogon. Urog na po dyan sa Barangay Cristo, sabi ni Minda. Nakaantabay man ngayon kami paparon. Sige. Sabi ni Manoy Ryan, good morning, Tabi Sir. Makusugon ang sounds kan Radyo Oragon. Digdi sa kakanan ni Manay Lorna. Lorna Itri. Diyan da inima, diyan mababakalman and best cafe sa Barangay Dita. Sige, marina agad Tabi. Salamat. Salamat Tabi. Diyan sa kakanan, karinderiya ni Manay Lorna. Kung sin mababakalman daa ang pandiurag na best cafe. Sige. Salamat Tabi. Unipasaro, paparod. Tama ang pinagdidiskutir mong yan. Ta kami nga ni, digdi sa, okay, pinmi na bubulahaw urog na kun banggi. Taan mga hubindigding nagpapadaralagan kan sa indang mga motor, huna mo baga mga daing ka daing kagadanan. You good man. Ini po pagriparo sa naman, wad. Kay Attorney Ian, buda sa mga digdiman sa may partikan kamali kung si Sema na nag-author ka na ordinansa. At alam ko ining tulong ini. I don't know, dyan sa Santo Domingo kung Iguaman, pero kung Iguaman eh. Ano tabi, barkadang Bong, si Mayor Bong Banda, may masabutan ta, kung baga Igua. Pero ini, kung baga dapat, dagugun manindo. Sabi kang konstitusyon ta malinaw, kitang mga syudadano, we citizens, all of us, form part of the so-called nation building. Kaya gabos kita may pakiaram. Kaya, ang pakiulay ko kuta, ini-question ko sa naman. Kung ako unindo, akseptaro nindo, okay man. Kung di, bala man ka mo. But then again, party man kan sa kuyang kung baga nanoodan. Taram nindo, nagmasteral man ako mga tugang dyan sa Bicol University kan panahon. Ah, sa local governance. Party ni kan sa indong obligasyon. Na bakulang pagkurit, bakulang pagbusulin mga magagayo na kaisipan through an ordinance or a resolution, it must as well be implemented, imposed in accordance not only with the letters but in the spirit of the intention of your ordinance. Pero kundi, raman, sayang kan papel, sayang kan tinta. Kaya ang suggestion ko kuta, simple man sana, magkaag ka mo dyan in provision for reporting mechanism. Gabos kita, kami. Pag may naaraman ako Manoy Ryan, dyan baga ngayon Manoy Ryan sa Barangay Gita, igwa dyan kinagpapadalagan in motorsiklo. Na kung minapaharurot kan sa iyang motor, ulay mo baga, sabi nga ni kansarong texter digdi, daing kagadanan. Naka-open pipe, maribukon. Biyong naghaguhub ang tanog, para sa. Pwede mo iyan o ipicturan, i-report mo dyan kay PSO, pwede mo nga ning i-chat si Octavio Rivero, papadumanan yan, or bagaman sa PNP. Papaluman na nila. Dingon yan, may active participation kaming mga syudadano. Di ba? Ikaw kaming aktibong pakiaram. Saan nangyayari sa Samuyang komunidad? I-reporta. Nata ko ini nasabi mga tugang, because sa ibang nasyon, pigigibo po ini. Sa Amerika, ay di ka dyan, pwede basta kapitbahay mo, pwedeng i-report ka sa polis. Baluon mong magbayular ka, or so typical baga ngayang may ginibo kang medyo kahinahinala, pwede kang i-report tulos sa mga otoridad. Digdi man sa Pilipinas, digdi sa Legazpi, dyan sa Kamalig, dyan sa Daraga, yao na sa nga-ngaan mo, nagpapahaguhub kan sa iyang open pipe, nagarupaghuna niya, siya na sana dapat ang hilingon, siya na sana bagan dapat dangugon, naan sa kuya iyang motor pandiura, gwapo ako! habi ni Pai Ramon, part lamang. Dumana daw ako. Sa pangarap po ni Manoy Ryan, natuturukin siya naman ni Manoy
2: Joko Bayani.
0: Si Manoy Joko. Hindi po liwatan sinong amigo sa radyo, si Papa Rod, Rod Perez. Alam matunon, marina pagkaaga.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners na tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin, dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and education.